0: a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniform sir ana. Uniform mi pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay ug uban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa ug uban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige mo adto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
6: We were high, we were so introducing K's Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. Let's do it again by Jay Bog. Anong oras may gala? Alas 8:08 na. Ayan, welcome sa tuwang programa nga Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaupan na yung DJ. Si DJ, Papa Kids, ang nagsasabi nga, bahalag, wala kong mabas na ay kwarta. Ayos, good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio o madunggan sa ito sa 90.9 na Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayong adlaw nga Webes mga gala, it's June 18, 2026. Ayan, so kamustang adlaw ang Webes mga gala. Ayan, so sa pansisya ay gahapon kay wala si Papa Kebs kay nag-attend siya o lubong mga higala. Ayan, so sa ko ang anak sa ko hanga manghod. Ayan, so condolence ako Jenry o sa yahang anak na si Iza Gizaya. Ayan. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw karon na nag-atang gahapon. Ayan, so pasensya ay gahapon mga higala. Oga, what is Papa Kev? Sa isa ka oras na tuluman nun, oga, later on mga higala, ito ang isigutan, ito ang topic for today. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so good morning sa itong transmitter sa idea sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, oga, sa mga madungog tingog ni Papa Kev. Oga, sa itong mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanay. Ayan, sa mga gustong mo text, ayan, so text lamang sa itong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon mga higala. Ayan, so good morning kanyang tanan. Good morning. O sa itong mga tigpaminaw sa mga lagyong dapit, ayan, dari sa Island Garden City of Samal, sa Taraingod, sa Kapalong, dari sa Davao City mga higala. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning. Ayan, sa mga wala pa'y pamahaw diha mga higala, ayan, so pwede mo kaon mo dira mga higala o sa mga gipang tapol o luto diha, pwede mo makaon dito sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetics. Ayan, so makita lang sa Leo sa Sister Ono sa Daang Palengke sa Panabo City. Ayan, so good morning kang Ma'am Lydia Oribia. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw karon na nagkarakara. Ay, syempre, ting trabaho man. Ayan, so good morning kanyang tanan. Kang mga Tulibas family diha diya sa Matina Aplaya. Ayan, good morning kanyang tanan. Ayan, as mo sa gustong mo text. Ayan, so text lang sa itong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. At oras may gala alas 8:11 na. O galing oras ato ganiyo sa Kuti sa Mistisa.
1: Ani-ana, sadak bayan sa Davao, ang Kutis Mestiza, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagamit, aron mahimong Kutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.

0: Ayan, so available ito ang Kutis Mestiza diha sa Bukidnon, Manghigala. O dari sa Panabo, Manghigala yun sa mga nangita. O Kutis Mestiza, alang sa mga na ay mga acne skin, mga oily skin, and uneven skins, Manghigala, parihan ni Papa Kev. Ayan, sa may ganit, kay hapit na mawala ning sunburn ako, mga higala. Ayan, sa mga ginagamit ako ito ang Kutis Mestiza sa na glutathione, mga higala. Ayan, o dapat tayo carrot papaya soap. Ayan, so sa mga nangita o sabon, mga higala, available na dito sa mga hilig o pahumot. Ayan, so available na ito ang Case Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo Case Fragrances. Kaya natay pambabay and panlalaki, mga higala. Ayan, so sakto kayo sa mga office work, mga school, mga higala. O gadugay ni mawala, mga higala. Ayan, so pwede mo available na dito sa ito ang istasyon, mga higala. O diha sa Kibawi, Bukidnon. O sa mga nangita o tabliya, mga higala, available itong Aryan's Best tabliya. Ayan, so good morning kang DJ Aryan. O sa iyang mother diha, o sa iyang mga kaubanan diha. O sa ito mga tigpamina karoon na nangita o mga produkto sa JK's Marketing. Ayan, so available diha ito ang ato ang Mega Pure Herbal Coffee and Mega Pure Herbal Capsule, mga higala. O ito ang haplas na Hagunoy Liniment Oil. Ayan. Yes, good morning. This is ito ang mga tigpaminaw diha sa Petron DI. Ayan, so bossing, good morning kaninyo diha tanan. Good morning. O diha sa Manulit sa Kanto Gamaw. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Good morning. Ayan, na nagpaminaw sila dira karon. Ayan, so kamusta mang adlang Webes, mga higala. Di man na magluya-luya, dapat kihapit naman ang Biyernes. Ayan! Ayay, dito na po ni Ron. Ayan, so manang basta hapit na Friday, mulabsik dayon ang kalawasan. Pero kung Monday, ayan, so luya dyan na mo duty dyan. Ayan! Guys, good morning din sa ito mga tigpaminaw karon ng mga men in uniform, especially diya sa mga diya sa Panty MU, mga igala. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ito ang mga kapulisan, ito ang mga kabambirohan, mga higala. Uga, thank you sa ito mga kapulisan, mga higala. Kaya nagkakuanjun sila sa mga traffic diha sa mga school, mga higala. So naman dyan mga times dyan na ay mga motorista na kusugay magpadagan. Ayan, so may nanganay police para mahunong diritso sila. Ayan, so good morning sa ito mga drivers karon, at mga conductor and ito ang mga commuters, mga higala. Ayan, so good morning kanito na.
1: Good morning!
0: Ayan, so gikan kang Fatima. Ayan, morning pa makayam, shout out na ko si Atina Atig Gina Ponce nga nag-birthday karon. Ayan, so mag-birthday request kong kung happy birthday by Click 5 unta ma-play ni mo Fatima ng Davao de Oro. Ayan,
1: happy,
0: ayan, so happy birthday kang Mama Gina Ponce. Ayan, si Ate Gina Ponce. Ayan, so muraga asa man ta mo count ani Ma'am Fatima. Ayan, so bakante kis Papa Kebs.
1: Ayan.
0: Ayan, so happy birthday sa mga nag-birthday karon, sa mga nag-birthday karon, especially kay Ma'am Gina Ponce, at sa mga nag-birthday karon. Ayun, so happy birthday. Ayun, kay syempre kay birthday man, i-play na to ang song request na Click 5, happy birthday. Ayun. So happy birthday and more blessings and more birthdays to come.

And so happy birthday kang Ma'am Gina Ponce. Ayan, so dito sa tuang topic for today. Ayan, sa kabla ko na nag-aatang ng uban sa tuang topic for today. Ayan, but before that, ato sa ning basahon na tuang public service mangigala. Ayan, so ginawagan ang mga pamilya o mga kaperyentehan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anak karon sa kustudiya sa Dako Sugian Home for the Age Lower Kabantian, Davao City. Ayan, nakamo, gipangita sa inyo ang banay. Bisita ang Dako Sugian Home for the Age sa Lower Buhangin District, Davao City. Ayan. So, pwede mo text sa ito ang hotline number nila dito sa 0968-207-8592. Ayan. 0968-207-8592. Ayan sa mga na ay mga nakila sa mga Alcover family. Ayan. So, good morning sa ito ang mga tigpaminaw karon diha. Ayan. So, na dito si Adele Villar Alcover sa Dako Sugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City. Ayan, so dito sa ito ang topic for today, mga higala. Ayan, sa ito ang topic for today. Ayan, sa ito ang topic for today. So, unsa ang pinakalingaw ni mong nadungga na chismis nga wala gyoy klaro. Ayan, so good morning sa ito mga tigpaminaw diha sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and there is 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kay nito nan. Ayan, so ito ang topic for today. Unsay pinakalingaw nga nimong nadunggan. Ayan, so unsay pinakalingaw nimong nadunggan nga chismis nga wa gyoy klaro. Ayan! na may mga chismis na naibawas, naidugang. Ayan! Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, sa so mga nang gusto maka-adto dali sa itong station Mayigala, no, na gusto mamalit o mga produkto. Ayan, so narami sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Kidid lami sa PC in Mayigala. Ayan, dali sa A Square Building. Ayan, so, saka lang mo dali second floor, pawala. Ayan, para matagad mo sa sulod Mayigala. So, na-doorbell sa tuang gawa sa tuang station. So, ito ang topic ka, unsay pinakalingaw ni mong nadunggan nga chismis na wa gyoy klaro. Naman dyan mga inana dyan na haladay, si Kwanday ba, kinakadaog o gluto. Mo na ito, nagluto, raday yung pagkaon. Ayan, yun naman iuban good na nga chismis, bisag, tama ang chismis na gihatag, pero pag abot sa uban, gidungagan, gibawasan. Wala na iklaro pagkabot si Muha. Ayan, itong oras may gala, alas 8:19 na. Ayan, sa pagbalik na ito may gala, ito ang pangbasahon na ito ang topic for today. Uga, good morning day sa ito ang mga kauban na ito diha, sa ito ang Chrislam community sa Panakan. Uga, ang Atimian Flores sa mga Flores family diha sa Kapalong. Ayan, so good morning kayo ito nan. Good morning! Diha sa Tagum City, mga higala. Uga, ang Kuya Janjan. Ayan, so thank you ya kay na kung yun na drop yun sa somewhere sa ito ang balay sa Davao. Ayan, sa pagbalik na ito may gala, ito ang pangbasahon na ito ang topic for today. Mga nag-text na unsay pinakalingaw ni mong nadunggan nga chismis nga wala gyoy klaro. Ayan, sa mga tagsako ga unang awit ikan kang Jesse J entitled Domino may gala. Ayan, so mga magsata may gala, mga sayo-sayo sa takay para ganado sa trabaho. Entitled Domino de la Sapa Radio Hits Morning Edition. Kaupan niyo DJ Papa Kev. I'll be right back.

0: Introducing Kay's Fragrances, para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpalita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga kita sa talagsaong klase sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa kawa sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko maka halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Don, schedule biya nato karon don.
6: Ah, kanang kakansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
5: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, Saw Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og sangpong enerhiya, og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 13 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon day?
5: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
6: Tira mo lang.
1: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuhan, hindi rin kagalingan.
2: Oh, no!
1: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
3: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:37 na. O galing nga oras hatog yun ninyo sa Kutis Mistisa. Ayan sa mga gustong hamis ang pamanit gamit ang mga Kutis Mistisa mga higala. O katuwa nga pahumot na case fragrances na available liha sa Kibawi, Bukinon and Adres sa Panabo City mga higala. O sa mga produkto ni Nong Lading. Ayan sa available na Adres mga higala. If ever na mahukdan mo, yeah, available Adres ato ang Nong Lading products mga higala. Wag kaninga oras sa datot kaninyo sa Lydia and Tony Itri. Ayan sa mga gustong mumahaw mga higala o maniud to, ato na mo sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetics na makita lang sa Luyosa, Cesar Ono sa Daang Palengke. Ayan, likod lang na sa Cesar Ono mga higala. Wag good morning kang Mama Lydia Oribia o sa mga staff diha.
4: Good morning!
3: Uga, good morning sa ato mga tig paminaw diha sa mga nag-aayo og radyo mga higala. Ayan, so kilid ra na sa Lydia and Tony Itri. Ayan, so good morning kanyang tanan.
4: Good morning.
3: Yes, good morning sa inyo diha, bossing. Og sa ato ang mga tig paminaw karon na mga drivers karon, o na mga toda na mga diha na mga tricycle. Ayan, so good morning kanyang tanan.
4: Good
3: morning sa ato ang mga tig paminaw diha sa Karenderia. Ayan sa diha. Marata Itri, ayan. So, tama ba? Marata Itri, ayan. So, good morning kayo, diha.
4: Good morning!
3: So, attack na po si Papa Kebs, diha. Kay mo palit o pagkaon po mga higala. O good morning kang bossing, diha. O kang madam, ayan. So, good morning kayo, diha.
4: Good morning!
3: O sa to ang mga ating paminaw, diha, sa Dance Cafe. Ayan. So, good morning kayo, diha.
4: Good morning!
3: Diha sa Kitchen Department, ayan. So, good morning kaninyong tanay.
4: Good morning!
3: O diha sa Karwasyan ni Sikoy, ayan. So, good morning kayo, diha. Sa mga Ulang Family, diha, sa mga Carwash Boy and Kang Queen Delin. Ayan, so good morning kanyang tanan.
4: Good morning!
3: O sa mga tigpaminaw karon diha, sa dagkong speaker diha sa Karwasyan. Ayan! So good morning kaninyong tanan.
4: Ayan!
3: So ito mga tigpaminaw diha sa Bukidnon mga higala. Ayan, so kamusta to ang weather diha mga higala? Ga-ulan ba? Ga-init ba? Or kwan ba? Or nagatulo ba ito ang ulan kay nagibulaga?
4: Ayan!
3: Yes, ayan, so good morning kaninyo diha.
4: Good morning!
3: Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so kinigyan pa ninyo ang DJ Matagbuntag sa Top Radio Hits, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag walay gugma, basta na ay kwarta.
4: Good morning!
3: Ayan, so man ang mga gala na bahalag walay gugma, aw. So, wala magpadato na lang ta.
4: Ayan!
3: Ayan sa ito ang topic for today mga higala. Ayan, so unsay pinakalingaw ni mong nadunggan nga chismis nga wala gyoy klaro. Ayan, so unsay may mga wala klaro na chismis diha, nalingaw pod pero wala klaro. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Good morning kang Ma'am Mitch. Ayan, so good morning kang Ma'am Mitch all the way from, kalimut ko siyang address asa to'y lahat.
4: Ayan!
3: Ayan, so good morning kaninyo diha sa itong mga tig paminaw. Ayan diha sa puro 4 kalubihan. Ayan, so nahan sa paramedical. Ayan, so good morning kaninyo diha.
4: Good morning!
3: Ayan, so dirito sa ito ang mga nag-text sa ito ang topic for today. Ayan, so gikan kang texter 3964. Good morning sa mga DJ. Og sa mga tig paminaw, ayon, ang pinakalingaw na ko na chismis nga wa Jay Claro DJ kay makadungog ka sa uban unya lahi dayto ang pasabot. Pasabot mao nga nagbuhat-buhat pod og istorya nga dili sad mao. Mao na manghigala man gud, lisod pug kayo kun nga makadawat kag chismis nga wa Jay Claro. Kana ganing sabaw kanang chismis na abi nimo ga malipay ka. Pero wa Jay Claro. Kana nga moingon na yun na, ay, chismis, ay, magpautang biya to si Kuan niya. Kasi ugma, makautang tag 5 mil. Siyempre, malingaw ka, ma-excite ka, pero pagka ugma, wala, di ay. Ayan, so gigay ka texter 7144. Ang akuha pa pa, Kebs, kay bayot ng akuha. Manday kay tinuod. Problema sa chismosa, nakita lang nila na judgment na sila. Ayan, sa so malaki na ba? Mingin na nga, sa mga kapare, ay, nabayot naman eh. Ay, ayan, so gikan ka nga, texter 0209. Good morning sa mga DJ. O sa po ang Auntie Rumilin na naminaw karon. Ayan, so good morning ka nga, Auntie Rumilin. Romlin or Rumilin? Ano siya na? Akong nadunggan nga, chismis katong niingon sila DJ na palista na daw mi kay nay ayuda ug sa dihang gipili ra kato gipili ra katorang duol sa luwag. Ano, ano comment ko ana? Ya mo nang lisod kayo ng ina na mga nay duol sa singkasing ana. Dapat mga na fair ayan. So kung na yung mga ayuda diha ayan. So ayaw palupig, palista yun sa ngalan. Ayan, so dito sa uban pang texter na, good morning sa mga DJ. Katong gichismis ko nila na mag na magminyo na daw ko o kaslo na daw ko. Yan, ingon ra ko sila, hala ka buyag unta matinood. Wala may gala manggod na basta gani makita nila na lahi mo hang behavior sa inyo hang balay or lahi inay mo hang murag daily routine na murag bagos pa na daw sa chismos o chismosa. More day na dayon na ay basing magkaslo na ni or magminyo na ni si Kwan si Poncho Pilato. Wala nga may gala nadyo na dyan sa mga chismis dyan na na ay kulang, na ay bawas, na ay dugang. Ayan, sa dritay sa ka-texter. Ayan, good morning si Moha DJ. Og sa kuang kauban diri sa tindahan. Ayan, di na lang kumot. Di na lang kumukomment si mo topic. Uy, kay sa kadaghan nga Martis na nagatang sa kuang status sa kung kinabuhi, di na ko kabalog asa ako. Akong ingnon ato. Ayan! Ayan, sa mga ina. Basta ganyan, daghan kismusa or daghan kayo gaga atang si Mohang kinabuhi. Ayaw! Either mo down ka or mo saka ka. Ayaw! O na, ganyan, dapat mangigala na. Dapat low-key lang yun ka. Kay, kung init ka sa mata sa tao, niya, di ka gusto ka ng kwan magubot. Kay, syempre, ilaban mo yung sarili. Di man ka gusto magpalupi. Kay, ano, magbuot-buot sila. Storya di mao. Ayaw! Anong, as much as possible, bahala na silang mag-kwan si Mohang. Mag-explore sa imuha kung unsay status sa imong kinabuhi ron. Ayan, so gikan ka nga 8344. Good morning sa mga DJ. Pa-shoutout lang ko sa akong mga kaubanan rin. Nagtamoy-tambay sa tindahan. Sayo kay nag-inom og energy drink. Yes, good morning sa itong asam na tindahan. Ano, may gala. Ayaw yun kumpiyansa ang inom energy drink sa isang buong taga. Dapat, every morning, mukha on dyan. Yan lang ang energy drink may gala kay makasakit mo anak tawon. At ang oras may gala, alas 8:45 na. Ayaw kaning oras hatod ka ninyo sa Kiss Fragrances may gala. Yan sa mga gusto mong humot, stay humot. Gamit na mo ga Kiss Fragrances. O sa mga nangita o ga tablia. Ayan, so nanatay Arian's Best Tablia 3 mga higala. Ayan, so before na to, ikaw na to ang topic for today, no? So mag-public service at may gala. So, pinawagan ang mga pamilya o mga kaparintahan ni Adele Villar Alcover. Ayan, 63 anyos. Lalaki nga anak karon sa kustudiya sa Dakosugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City. Nga kamog ipangita sa inyong banay. O pwede nyo bisitahon sa Dakosugian Home for the Age sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O ka text sa number na 0968-207-8592. Ayan, 0968-207-8592. Ayan, sa mga nangita sa mga kaparintahin o kapamilyahan ni Sir Adel Villar Alcover. Ayan. At oras may gala, alas 8:36 na. Ayan, sa pagbalik na tumigala, ito ang pambasahon na ito ang topic for today. Ayan, sa mga hatag sa kog kanta mahigala kay siyempre para relax mo rin. May galagi kang Kangyeng Constantino entitled Chinito. Dari lang sa Top Radio Hits Morning Edition. I'll be right back.

Your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. Atong oras migala alas 8:50 na. Ayan, so back to sa tuwang topic for today na unsay pinakalingaw ni mong nadunggan nga chismis nga wa gyoy klaro. Ayan, so ato ano yung pambasahan uban pa nag-text dere. Ayan, good morning si Moha DJ. Ayan, sa last number na 1218. Good morning si Moha DJ. Katong giingnan ko sa amuang silingan nga ni aging tuig nga buntis daw ko. Karon wa man gihapon ko nanganak. Na Shakira lang ko, DJ, kay murag sila man guro ang nagdala sa ko ang matris. Ayan, so wala may gala na isod kaayo ng uwan sa mga chismis. Eh, waka kabalo kung daotan bar or dili. Ayan, Papa Kebs, unsa may pinakalingaw ni mong nadunggan nga chismis nga wa gyoy klaro. Ayan, so wala man siguro. Ay, si Papa Kebs di man kay hilig o chismis mang higala. Ayan, so kung unsa lay mga feed na ginakuan sa kuha, so ginakuan lang nako, paminawan lang nako, dili ako nang hatag og comment. Okay, dili mo ko sure kung tinuod ba or dili. Okay, listen mo ko kay nang mosturya taga dili credible ang source. Ayan, so man kung may chismis madunggan ni Papa Kebs, ayan, so tanawin sa nato ang sa pika side mahigala para mabalansehan ni mo kay kung mag one-sided ka sa mga chismis or unsay chismis gihatag si mo ha. So syempre ang unang reaction ni Papa Kebs, wedding nga. Ayan, so man mahigala na kung sa chismis gani, ayan, so nana jud na ang 50-50 jud, 50 tinuod or 50 dili. Pero wala pa may pinakalingaw guro na dunggan ako na chismis siguro. Kana siguro ang mga kan siguro na wala siya na Papa Kebs, na nice feel do Papa Kebs. Pre, malingaw ka anak, kana na miss feel do. Ayan, so salamat isa lang sa ito ang mga naminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukinon. Ayan, so thank you kay mga higala. O sa dili pa na ito, mag-exit sa ito ang programa, mga higala. So if ever na mapapromote mo sa inyong negosyo, ayan, so gusto mo promote sa inyong negosyo, mga higala, through radio, air, mga higala. Available ito ang station, mga higala, o diha sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so pwede mo mag-visit diha sa ito ang radio station sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so pangitala ninyo si Sir Calvin and si Sir Paeng o gadri sa station, mga gala. So pwede mo mag visit dre, mga gala, or pwede mo mag-email sa infiniteradio96.1@gmail.com and lightfm90.9@gmail.com. O kung pwede siguro sa ito ang Facebook page, pwede mo mag-message dito, mga higala. Ayan, ayan, so thank you sa ito ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so kabalo ito mga higala kay naiuban karon na bag upang mata. Ayan, so pasensyain, nagsaba-saba si Papa Kebs. Ayan, so thank you kay sa ito ang mga tigpaminaw, mga higala, sa ito ang mga nagpaabot sa mga disc jockey gahapon. Ayan, so na yung mga technical na mga adjustment, mga higala, kay gahapon na wala at wang internet dere. Ayan, so karon okay naman siguro kay nanam si Papa Kebs. Ayan, so thank you kay mga higala, sa ito ang mga staff and management, o sa mga kobanan ako dere, o sa ito ang station diya sa Bukidnon, mga higala. Ayan, so thank you kay Stanan. So ugma na pa ito mag-uban-uban. Ayan, so same time, same station, kinigipan niyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay yung mga basta na ay kwarta. Bye-bye, God bless, and happy Thursday to everyone.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. O para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
6: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsay imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Karit Perfume.
3: Karit Perfume!
4: Adunay 25% concentrated high quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras.
3: Karit Perfume.
4: Karit Perfume for men, only yours black. An art in a bottle blue for women. Final touch yellow and sweet revelation pink.
3: Kari Perfume.
2: Yes, nakauyab na gyud ko. Salamat Kari Perfume.
3: Kari Perfume.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nangita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
7: Starts working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were sober.
9: Love, diri na ko.
10: Sige love, maligo sa ko ha. Ay, gitulugan na sad ko.
11: Wala na'y time? Permente ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
9: Love, sabay tagligo, ha?
10: Sige, love.
12: Oh, yeah.
11: Dili na ta sa TerraMax Capsule. Aron
13: sigurado.
11: Terra
13: to the max.
11: Mapalit sa mga butika.
14: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing K's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, humot nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
5: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatulog tabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na ka nga nag-anto sa problema sa mata, mag-Eye Care Gold ka. Mapalit sa mga butika.
8: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Ala, pahilo na matagusan nato kung mga pinanggantig paminaw ni Ana Sabin yung sulugoon sa kanginan, Dr. Lagit. Hala, sige ba eh. Ah, buhaton ninyo mga pinangga na tuntik paminaw. Ajuha, giyod. Ajuha, ha? Katong uban na karon, grabe nang kuan ng uban. Kadaghan lang gidron, naminaw pa lang sa tong programa, wa pa sila kabangon, di ba?

0: Ala, sige, balik ta kay Jun Alquesar at isgutan unsa may nutritional value nga makuha sa kinchay. Sige, mga pinangka, or ginganla na ito is English o parsley.
1: Okay, pa dahil ito sa itong hisgutanan, sa gitawag na ito o kinchay. No? Sa diyan, mukhaan kita ni 1 cup, aduna na kini 130 grams, o aduna kini energy nga 2%, protein nga 3%, calcium 94%, iron 14%, vitamin A nga 64%, thiamine 4%, riboflavin 10%, niacin 6%, o vitamin C nga 17%.
0: Okay, sumaon to mga pinangga ang nutritional value kung ikaw kuno mo kaon o gatsal. So, saon na nimo pagka o gatsal mga piay, kaning kinsay pinangga or parsley, hala, ang pagkit-kit day ni mo ni ene, mo manitataron o pino, pwede raman ni mo pugan ni limonsito. E, misa pagbutangan ni mo kaos mga pinangga, inighuman ni mo kaon, diigyog ka manimahong ahos. Okay nga naman, mutanggal o bad breath, mutanggal po siyang odor pinangga sa ahos. Okay, yung sabay mga kayuhan nga naan ining gingala na to mga pinangga o kanang kinchay, ang scientific name ni ini, gingala siya pinangga o kanang petrosilinum crispum. Okay? Petrosilinum crispum mga pinangga, ala ni ara. Ang gingala na to mga pinangga o kuan kanang kinchay, naa din ni siya kanang active content nga diuretic. But pasabot, kusog siyang mupaihi o labi nagduna kay batos kidney. Ah, mutunaw dyan ni siya. O niya na siya'y gingala na ito mga pinangga o kanang apparent. Mild purgative. Ay, yung mga bata din na mga pinangga nga mga bitokon. Hala, pwede nang pakaunon ane. Pero di mo kagol kayo. Doon naman tayo finish products clinic ane. Nata dito'y parsley with garlic. Okay, so ni ara mga pinangga natong tigpaminaw na apod siya expectorant. Nga property bot. Pasabot, mulangkat siya pinangga og plema. So katong mga tibihon di agipang hubak, nindot ni i-maintain. O niya, na apod siya iminagog. So mga babae, before administration, ala, sige na mo kilaw kinchay. No, niya na apod siya carminative. But pasabot, expel niya kung sa mga pinanggay mga gases nga naasay mo ha. Okay, then matod pa, ang ugat dahil ninikin siya, paminaw mo ha? O, paminaw mo mga uwang tigo din na ha? Kaya ang iya, ang gitawag dahil na ito, pinanggag ka ng ugat sa kinsay agudoy, aprodisya. But pasabot mga pinangga, kuan din ni siya, kaning unsingan ba na ito nining, uy, manoy nga galoy-loy. Na, mamuto-muto ibo mong pinanggag, mamukaw dahil basta makakaungkag, kinsay. Okay? Then matup pa po na siya anti-rheumatic. But pasabot aning anti-rheumatic mga pinangga, alag magsiki kagkaw kinsay, layo gid ang rayuma. Kinsay di malayong rayuma nga. Og mugamit kag kinsay, hinloan ang imuhang gingala nato nining kidney. Pag mahinlo ang kidney, iyang ilabay ang i-eliminate ang uric acid. Di mo do, why rayuma, why arthritis, mahitabo. Na nasi anti-septic, pati yung ginia unsay bitok o kagaw. Mga pinangga nga nasulod sa tong lawas din sa anti-spasmodic. Ah, mo na ha, pamina mo sige kapasaran. Nindot din ni, din na sa pinanggay ka ng lithotripic. Mga pinangga, napod siya tunic, but pasabot, nindot mo pa function sa the whole body organ. O niya makapalikon, kaya na siya calcium solvent mga pinangga. Mao din ni nga, kuhan din niya, o niya napod siya nervine. But pasabot, aning nervine, kanang stimulate niya pinangga ang atong nervous system. Okay? Gawas nini, gawas nga na itunin, na-stimulant po niya o niya parasiticide. So, but pasabot, mga pinangga, makapa, sa man, mutanggal din niya mga bitok. Tanggal og mga bitok din niya, ha? O niya, mato, papun pinangga sa research nga grabe dahil phytochemicals ang gingan lang na ito o parsley. O, grabe mga pinangga kanang phytochemicals. Pero arin na lang ko pinangga, mubasa sa dugang niya mga nutrients kay ang nga na to aning kinchay naa din ni siya calcium, doon na siya folate, doon ay iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, selenium, o niya zinc, vitamin A, vitamin B 1, B2, B3, B5, o niya vitamin C o vitamin E as in eagle. Okay? So, muna yung naskin siya mga pinanggan. Ang dagway aning kinsay mga pinangga, kuan ni siya ka ng, ay, kuan ni siya dito nis importido ang ipon sa tangkong. dito ni siya ipon sa mga cauliflower, broccoli, katong mais nga gagmay, diba, si charo pinang ka, katong ito marag patani nga ka ng green, kana bang green peas ba, disantis nga linghod. Nagiring-giring ni siya dahon. Anya, medyo pinang kagisog-isog o ka ng lami, pero kung mangana kag-restaurant sa dato, naagin ng kinchay, pero ginasulo, ginapaibabaw di dos, sa man pansit. Kusog manimuwag luod pansit. Matod pa pinangga ang iya dayong dugang kagamitan ni ini pangga mao ni siya ha kay mo palit mo ni inti roman dahon yang palua pinangga yang ugat okay onya matod pa pinangga nga ang iyang content niya ni ini pinangga kanag bato ni siya substance nga mo prevent og multiplication sa mga tumor cell. Apamina mong dunay mga bukol-bukol di ako bag sa tutoy ng mga gahi. Dagko na, no? O asa man ang pinangga, tingalan ka na nga hiwi imong naong tungod sa mga bukol. Hala, kung gasuspek ka pinangga nga doon na siya tumor, ni ADI ang parsley di ay, i-prevent niya ang multiplication. Okay? Then, maptur pa po usab nga, kuan pinangga ka ng matod pa nga, kuyaw din eh, mo expel din siya pinangga og mga bitok mo lagi to, makapurga lagi. O niya i-relieve niya ang mga hangin si Muntian, stimulate niya pinangga, normal niya ang activity sa ato ang digestive system. Kato mga dili kay matunawan, hala, ni aday ha. O niya mato pa pinangga, makawagod na siya bahos, baba, makapapras sa imong ginhawaan. Manapaging og, good morning. Ala ka pinangga og baho kag baba di gyud ka response pinangga ang imong istoryahan. Munang kamo kita pinangga mamangon kita ini kabuntag magkalimugmog kun dili magtut brush ta. Usa ta magrit-grit pa hiyom-hiyom dito mga pinangga ha. Ah katupong wa ka panot brush gabi hala bilitin na lang tut brush tur buntaga. Okay, unya mato pa dako gikatabang si imong bladder, si imong kidney, sa liver, sa baga, si imong tiyanog katong dunay mga dysfunction ang ilang thyroid. Mga babae nga sige reklamo, dok nganong magbasa akong ilog, nganong magbasa akong kamot ug tiil, kana pinangga bisag humul-humul na nimog ini tubig, magbasa maghiapon ang imong kamot or panington, di ay pinangga ang problema niya na dili normal ang function sa imong thyroid. So ni ay kinsay makatabang pagpanormal. Okay? Then nindot nis mga batang palaihi magabi eh. Paminla mo ha kay pero timbun ugas batag mangihi magabi kay kula tahon pas ginikanan lako si diri ko si dito then mato papod mga pinangga mo kuso gini siya mo tanggal og katong gas ha unya katong dunay mga problema sa halitosis okay makapababa din siya og blood pressure okay makatabang kun duna kay indigestion okay sa mga tao pod mga pinangga nga duna sila kidney disease hala katabang din siya pag-ayo oy. No, labi na kung ikaw nag-experience pinanggag obesity. Saning obesity mga pinangga, kanabang again nasubraan kadag ko antian. Unya katupong dunay mga prostate disorder. Paminaw mo ha, mga gipang prostate din na ni aday katabang dayo kayo mga pinangga ang kinchay. Okay. Serbisyo pamilya. Ani pinangga ang mugwort unsa maning mugwort pinangga sa Bisaya ni gitawag man siya hilbas. Hilbas Bisaya mga pinangga ha ang scientific name nini gitawag ni siya Artemisia vulgaris. Artemisia vulgaris mga pinangga ha. Anya sa Tagalog, gitawag ni siya Damong Maria. Hilbas ni Bisaya mga pinangga. Okay, so niya ang kita ang hilbas pinangga. Mura man ni siya kanang family man ni sila sa chrysanthemum. No, ang chrysanthemum pud mga pinangga, kuan ni siya kanang tawag nato nining. Kuan ni siya pinangga ang chrysanthemum kana bitawong bulak man na siya. Niya na mamulak na puti, na yellow. Pero ang hilbas daw hapit po parihan niya pero dool po nagdahog marijuana po ng hilbas kay gring-giring managdahon. Green ang ibabaw may pagka kuan pinangga ka ng green-white dos ilaw. Anya hinuan mga pinangga kuan niya daghan o guwa mo kailan ining hilbas pangutanas mga karaang bagit sa dinaha nga mga silingan ha kay lulo kay lula. Ang hilbas mga pinangga ko ani siya kanang tawag na to aning daghan siya kayuhan. Daghan labi nag stomach trouble, no? Dunay indigestion, dunay gastric

0: message sa mong herbal mga pinangga naton tigpaminaw. Kuan ni siya kanang tawag aning kuan siya pinangga kaning kuan siya kaning upat gani ka kumkum, upat sab ka baso nga tubig. Oh, ayuhon na ni mog hugas, nga di pun mabunog pagayo. Oh, unya, mo to pabukal na ni mog 3 to 5 minutes patch na. Pwede na imong patyon, unya, imong takluban pinangga. Panahon nagpabukal di takluban. Humagbukal imo nang takluban hantod siya nga mabugnaw mga pinangga. Okay, so ana ang pagkuan ha. Ana ang pagprepare ninyo og kanang hilbas mga pinangga unya. Nindot ra ni siya pong kuan kanang inumon nimo og pure duga, pero glapuhan po nimo makatabang na ito mga tao nga dunay mga ubo. Mga babae mga pinangga nga kuan siya kanang hinay mo rigla. Makatabang po ni siya ang gitawag na to og hilbas mga pinangga na itong tigpaminaw. Okay? Sa mga gikalibanga, nindot ni. Yan niya, sa kuan pinangga, katong ipang almoranas, nindot po ni siya. Niya, kung gusto po niyong prisko nga duga inyong inumon, hala, dukdukon naman ni siya, niya, pugon po siya. Pwede haluag limosito, pwede haluag dugos. Ipainom po, no? Labi nagdunay mga giubo, gikalintura, pwede. Niya, nakanindot, trabas labas nga dugaan ni pangga. Kay kung imo siyang dukdukon o ihampol, pwede siya sa mga samad-samad. Katong dunay mga almoranas, pwede man. Pwede inyo ni siyang inapkin. O niya, ang duga po nini, pwede niyong pamutang lagi dunay samad. Dukdukon na lang basta samad. Pero pwede po siyang duga lang ipahid. Niya, pwede po pinangga na to siyang gamiton nga pangkosko sa ulo nga gikaspa. O, 1 hour before maligo, koskosa nagsudlay. O niya, hisuoy mga pinangga o gitawag na itong hilbas, katabang kaayo. O niya, hinumdumi, kumuinom ko no kaninig, tag-usa katasa. O, mga bata, anaron niyo pag-inom ha, ang pure duga ni ini. Ay, kuan na siya pinangga, kusog na siya mutanggal o bitok din na sulod sa imong gitawag o kalawasan. Labi na katong klase sa gitawag na itong tipworm. Maunay kayuhan sa hilbas pangga ha. Ala, sige, hilbas mo, onya ka itong mga kuan mga pinangga, mga kaliwat o bungolon. Mga dunggan, mga pinangga nga. Tawag na ito nining mga hanginon o dunggan. May mga pinangga, ay, ang hilbas di ay, imo siyang halubon, init-init pa ang duga, pwede ni mong ipatulo dito sa dunggan. Pero katundun ni mga dunggan ninang mga karaan na kaayo nga, wag yun sukat mabakyo may pinangga mga karaang atuli. Bisag bata pa edad og 10 anyos daghan na mga pinangga kuan atuli labi nag mag 20 anyos na, no? Oh, dito guys, clinic kagahapon edad pag 15 anyos pagtanggal pinangga mo dayng di kadungog kay perte mga pinangga bagaas atuli. Oh, pero magpabakyo mo mga pinangga, hayahay hayahay gaan imong pamati ha. Niyag na pag yung medyo hangin-hangin pag yun o truhag bak yung kundili, pwede na ni mong mintinon pinanggag patulo. Kanagid siya. So, anak kasimple mga pinangga ha, ang gitawag na itong servisyong ikahatag sa gitawag na ito og hilbas.
1: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na simong kaltangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist ug trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasingkasing, mutudlog mo tabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usab ang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangkod karo.
2: Atong paminahon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Sa ito'y pangalan gani ni mo?
4: Helen Iberola.
3: Taga-asa ni?
4: Malita, Damaw, Oxley.
3: Saan sa kang nahibalo, Diris Clinic?
4: Nanginaw ko sa
3: Ang sa ito'y gibati ni mo?

0: sino?
1: Kampiyan, Atenero, bawas ko, pagkahuman, pag-check-up ko sa doktor.
0: Agi ultrasound, ginay ka ito. Nga naa kay gallbladder stone.
1: Di, subject ko endoscopy na ako.
0: Kung sa may mong gibati, dayan to?
1: Gibati at to,
0: tibok-tibok. Murag ties kan din ang imong libang. Kunya, kung sa pa?
1: Kiyan, bloated na.
0: Makakaon pa kagdaghan na to, dili na.
1: Dara kakutsaraw.
0: Muna to yung bation ha, makakaon sa duha kakutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No, sulod sa opat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala na ba to'y kaon?
1: Pandok. Nakaon
0: dito ito. Oatmeal ra?
1: Oatmeal.
0: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato mo, kada 30 minutes?
1: Straight.
0: Wala na.
1: Wala
0: na.
1: Hortan kong kusok, pero wala ko lang ito. Pagdaog na.
0: Dara na. Okay. Mauna ni ang mga nanggawas, oh. Mauna ni ang first day. No? Niya, pagka second day na po, gatapok na, nanay mga green. Kare, mo gining klaro kay gallstone ning green mga pinangga, no? Mo ni yang mga gallstone nga nang gawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mo ning karon nani siya dress clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo negative na ang iyang gitawag o gallstone. No, nya kumusta imong gibati? Wala na tong mag bloated. Unsa imong ikaingon?
1: Ang ikaingon nga batik karong diha. Tulayin nyo si Dr. Lagi. Kita ninyo sa Jesa is Matina, diya mo manao. At nung wala masayod.
0: Diya mo sakay sila Matina Pangi.
1: Matina Pangi. Pagkakar mo sa jeep or sikan. Gusto na akong anak ni Sulti Jun. Asama na dapit sa Davao City.
0: Kayo, imo pong paupiran 150,000 won. No? Anya, di takya ginawa ang ICU, ani 30 mil lang adlaw. Whereas, kung mag-cleansing mo kay Doc Lagi, 24,000. Mag-amping na karos mga mantikaon, ha? Mga taba ng mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian, para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon. So, mga pinangga, ni akaroon ng atong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragyo ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Kamuto mong sugar ato, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni Mutsat-sat.
2: Grabe mula
0: tao na. Onya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuig mong gibati kani
3: dakan magtudok hupong to primero
0: murag ang hupong
3: ana
0: ana tungod sa uric og sa kriya
3: nimudla dinha nya bagan din mo trebol ko kanuhot ra siguro ni maana ra ko basin kanuhot ra ni nya pil na ko dili kayo pero gala na siguro sa sala
0: na ultrasound ba tawala
3: wala
0: ko na.
3: Oo. Motong na doktor na yung ito, kaya na emergency. Atake niyan po ko sa pneumonia.
0: Ginumonia na po, nagliso na po ginawa.
3: Oo. Ikuan ko nila, i-admit dito. Hindi ko kay akong kapagadura na higin. Agipapirma ko sa doktor, o pirma ko doktor.
0: Agi-weber, weber.
3: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ito, sige sila, galgal kong anak ka. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadaw ako'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Niya, motong, nadala-dala na yun pag support naman. Amo tong, ikaw sige, admit na lang ko. Dire ka, regional director.
0: Adre yun, sa tagong yun mismo.
3: Sa tagong yun. Niya, pag-abot dito, dextro, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
0: Ano katitir ba, Juga?
3: Ihubong mo na nang, akong tutoy, pati mag-ata na dyan kayo sa inyo. Grabe.
0: Yeah, way magtutoy.
2: Actually,
0: recommended for dialysis. For dialysis. Dialysis
3: na
2: yun.
3: Katika-adlaw, nakagawas ko sa regional. Dili pag yung doktor, doktor siya na ayaw niya. Ingaw itong isa ka-doktor nga. Pagawas niya lang ka, ma'am, kay Arundi Kamata. daw sa mga sakit. Kaya kada adlaw dok daghan kay mga sakit kun dalali.
0: O lagi.
3: Nang pulos kun daw ko. Mas mayo gani. Ya, tagaan na ko ni magtambal. Gidayawan ako kun gihapon nila pag pauli na.
0: Ya dito ko. Hmm. Lagi hapon gato kalakaw.
3: Wala pa kay dagko pa man ako ni sa bawas nang daghan sa ayong ibi. Nga matong ingong nalay ko na ni dok maintain lang ko sa tambal. Amo tong ako sila ulit. Niya mga 1 week, huwag na okay, okay. Naa pa mangyud di man. Mapil man yun ni mo nga naa pag yun. Kaya mahikap-hikap po na ko ang tanang gilid na ko. Naa pag yun itong mga hukong.
0: Oo. Oh.
3: Niya mo tong nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong palit ng tambal. Dahil itong usumil. Pudik na ni maayo kay imbis na mulig ko mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin tok baga na
0: oh.
3: Ko pamigti
0: sibre kay mo baba namang calcium ug potassium oh.
3: Ala ko na unsa naman eh nabtan ko niya ikatulo na tan akong tumar yang dungoy naman ug na unsa man kama kun nagtumar ko sa sintetik mo na ni ala di na juga hiyang ana ma ko daw indakli ka ko na amo balik na lang ko doktor lagi moro gito ko na dikit sa kong ano adto na lang ko sa doktor lagi ani kay di jugo ani mo maluya gi ko as ina ni manta maka reject sa doktor nga sintetik pero na feel gid na ko na maluya gid to
0: mo mismo basko maluya
3: oh maluya ko dok di na ko no maka marog ano to man talagit ko dito bi ko na kakuha og bato sa una nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
0: Sugi ka na to pag cleansing nimo di basko man ka
3: oh pag ko na to
0: oh unya niabot-abot ang time nga wa ka makainom.
3: Oh, ni balik ito. Ang grabe do, nagjud mas mabuti. Stress ino, pag-uwi daw sa ako.
0: Oh, pero nagbalik na pugag vegetarian ay.
3: Mag-vegetarian na gid siguro ani do, kung makakaon man gani pero nag-maintain pa ko kanang sibin-sibin no na kung imong tubig.
0: Oh, pantubig na. So mo na mga pinangga no ang hitabo kang nanay. So nay padayon na karon sa imong cleansing gitawag lag healthy lifestyle. Ige, na isa mo ikawag sa ubang mga masakiton.
3: Aw, ang akong ikahawag kung para na to nga watay mga kwarta magpadukot ta sa mga sintetik o ilang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na ginani nga na ay gibati na to nya, di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Ala sige mga pinangga ha, pailuna mo rin ha. Katong mga kuan, mahilig din ha, George, ha, labi na sa mga bata noong tigpaminawan ni Ara atong sugdan o gisgo pinangga. Kaning ang babae magsugod o buntis. Ah, magbuntis mga pinangga kaning gikas pagbuntis sa tung isguta. Ah, hangtod mga pinangga pagatiman silang tiyan. Hangtod nga matao mga pinangga nga matao ang ilang mga bata unsaon ninyo pinangga kana labi na gusto niyo maglihing ngayon yung anak guwapag guwapo. Perting budlaya mga pinangga murag katong magtiayon importante gyud guwapag guwapo. Okay, nga naman mga pinangga, pareha itong magtiayon, no? Nag-away sila. Magtiayon, mag-away, gibahin ilang anak. Bahin, ingon ang bana, magbulag ta. Bahin nun taning bata. Pagbahi sa bata, mga pinangga, gipamili sa bana ang mga gwapo-gwapa nga bata. O ang mga pangit-pangit o dagway, si kanang klas, gibilin si inahan. Palag ang inahan, eh, siya pataka araka. Una-una ra ba kag pamilya ng mga gwapo ug mga gwapa di ra ba na imo? Di ra ba imo? kaning mga sikan klas ug dagway mao ra ba ni imo hain taon? Oh. Ay mga pinangga nahilo mang bana. Okay, hala sige mga pinangga ato nang hisgutan about aning pagbuntis, hantos pag breastfeeding mga pinangga. Paminaw nga mahilig mga pinangga og unsa man palamit asing madayunan mga buntis kato pong ubangan nagminyo na pudog tuyo on niya ini kabuntis unsay atong himoon okay so mo na ibuhaton ninyo mga pinangga no panahon mga pinangga ha on niya kanina yung pagbuntis importante mga pangga ha before kuno magminyo normal kuno mga managuyab Doon na na sila gitawag o plano. Labi nagpanahon pinangga nga mo up magsugod na sila og seminar. Ay, nag-seminar di magsabot-sabot na yun mo. Pila kadaghan atong anak ko. Diba, unsay pamaagi sa ato ang family planning. Diba? So, ana pinangga, dapat magkasabot, Jod. Okay, so ni Ara, katong sige pangutan na din ang mga pinangga. Unsa kunoy nindot nga birth control. Kay lisod mga pinangga, managhan na. Ah, muna ato pinangga, ato ta sa gitawag na to, biblical rule para sa family planning.

0: Asia. Maunay na kadimalas ron. Ala ka din na mga pinangga. Sige, hala, pailo na ha. Sige mga pinangga ha. So hala, ay pagpailo na niya. Kung doon na may pangutan na yung kalimot, ipadala ninyo ha, 0519-07920. Maingon man mga pinangga ha, ang ato ang kuan, PM 0935-7915-338. Okay, so ni ara mga pinangga, labi nato isugutan panalitag mag-anak mo unsa daw yung nindot nga birth control. Para mga pinangga, maihap ha, depende sa inyong gusto, pila inyong anak ko, pila inyong gintang, unsay tamang pamaagi. Kadaghan makaig pamaagi karong mga pinangga, na gitawag nila, kadaghan ang giron is pills. Ah, pills mga pinangga, unya, dayon, ang ubang po nag-dipo. May nakatusukon raw ka. Ha? O, muna yung mga baratohon pinangga, pero di ay, sa ulay mga adlaw, dun ay contribution ngay kadaot. Sa una, doon ay legation nga tali-tali lang. Kay gusto na gali, buhian na putong tali. No? On niya, pinangga, kasagaran karon tubal legation. Putlon, jod. Ang uban po, ang uban kay lalaki, yun mo na ay ayaw di sa mga babae. Diba? On niya, pinangga, sa lalaki, na gitag na itong bisectomy. O, lagay sa laki mo'y kapunot. Sugot ka, di babae na i-control. Okay, looy, kig lalaki, pinangga, mo'y maputlan in town, pinangga, ugat. Ay na lalaki, kapukwana, kapuna, kay mag-unlimited na.
1: Ako'y binilanggo, binilanggo sa gugma, buot pong magminyo.
0: So, niara mga pinangga na tuntik paminaw, ha? Sa mga kababayanan, ang edad mga pinangga nga magsugod o kanang conceive, kana bang pwede na silang mabuntis mga pinangga nga tama na unta silang edad, ang edad mga pinangga nga 18. Mao man ang atong gobyerno, dunay katugutan nga 18 pwede nang kaslon. Unya ang delikado mga pinangga, kung wa pa kay 18 nga nagpa-gerger ka, hala ka mga pinangga, prone kuno ka sa gitawag na tog cervical cancer. Manang hala, amping in tawon. Okay, ang edad doon na may iba na nga buntis, 16, 15 anyos. Pero mo lagi mga pinangga, dili na yung law of nature. 18 ang qualified. Okay, so muna mga pinangga, unya mo naging unidok lagi, tala. Kung pilay edad ninyo mga pinangga nga nadalaga mo, no, plus 30 mga pinangga sa inyong edad, kaya muna mo po na siyang idara nga nindot pa po nga mag-conceive ang babae. Mulampas mga pinangga 30 years nga plus sa inyong edad, muta na to, nadaga mo, kasagaran kaniya to, mutong to magyog 15 mga pinangga, 16. Muna kaniya to, ang tindaga karoon na may siyam na naging noibian niyos. Ala, i-plus ninyo 30. Panalitan, 15. Plus 30, di 45. O, kung itong 45 mga pinangga, pwede pa kang magbuntis. Munang amping, ha? Paglampas na anak mga pinangga, ay, matod pa, delikado na o magbuntis pa ka. Delikado na may ibang mabuntis gapon, bisag human sa iyang gitawag lampas 30 anyos. Mga pinangga, ha? Mabuntis gapon sila, pero monegingon mga pinangga, delikado. Okay? So, delikado mga pinangga. Okay, pahilo na. So, niara mga pinangga, ha? Hinumdumi nga ang bata, magsugod kini siya mga pinangga pag-excess sa dihang mag-abot ang sperm o ang egg. Gingon dere si Inday o si Dodoy mag-abot. No nandaghan ng utana, Dok, kaisaran na ako, gigamit akong asawa, mabuntis to. Kanagan yung girip nga katunga ragay na gigamit, buntis mo gani. Kana pang kausara. Hala ha, mo nagingon ni Dok Lagit, uban sa mga joke-joke nga nagingon, daghang mga lalaki maayo kayo mo dulag mo palami sa kama. Pero mahablog sila mahimong amahan na matablaw na silang likay-likay. Daghan po ko ng mga pinanggang babae nga maayo po kayo pinangga mo dalag arte ditos kama. Pero mahadlok di ay mahimong inahan. Grabe pinanggag nervyos sila kagool inig mabuntis. O lagi na ikingon ni Dok Lagit, ayuha ninyo pagplano. O ayuha pagplano pinangga kay Luoy, biya po nang magbuntis kang napunog kahadlok nervyos. Kanara bagun sa inyong gibati, panahon nagbuntis, dito raba na paingos bata. Muna dapat happy ka kung dako kay kagngisi. No? Panahon pinangga giwi-wi na ka. Dapat inig mabuntis mga pinangga, dapat nagin ni mo eh, lami kay kagpahiyom. Ana ha, so muna mga pinangga juha gyo din taon. Kay maapil rabas doklag ito ka problema, may mong pastilan. Napay luha imo pinanggang dagko kayo. Naman ay nga mahana na to ara. Asara to ni Kagyo na. Oh, pakibalong buntis di na mo angkon. Ala ka din na mga pinangga mo ginay kaluyahon. Ala dia mga pinangga ha. Okay, so hala unsaon daw nimo mga pinangga? Unsaon daw? So si Dok Lagit una-una ginahimo mga pinangga. Ang biblical rule ang gitudlo ra gyud pinangga kanang gitag na to Gerasim method o calendar method. So mora na mga pinangga ha, Gerasim method o calendar method. So unsay paagi ani pinangga kanay uban nga gitudlo as doktor, hala ko ha kalendaryo gipaksi mo sa doktor iyang kalendaryo. Pag magpaksi iyang gipanglinginan. O maglingin mga pinangga gihimo ri sa doktor inshallah sige. Maone ang inyong himuon ha. Kani. Mone inyong gamiton kalendar. Paghuman mga pinanggan buntis malagi do. Yon sa manay mong kalendar, mo ya mong gigamit, gihapin sila lom. Mo gihapin ang sagyon. Kamo po da juhon inyong paminaw ha. Labi na sa mga magtiayon. PG ni mga pangga. Yawat na lang kay usapon ni napo ibang ginikanan educational mga pinangga kay mabitan lang kay Dok Lagit, education before medication. So kani pinangga part sa inyong education, yawat na lang po dog na namagamoy wa pa na nga minyo mga bata, yawat na lang po masayon sila kay bulahag mga minyo nga diraban nyo panunduan. Okay, so mga pinangga niya ha, niya mga pinangga ang gitawag na to kanang kuan, kanang gitawag na to calendar method mga pinangga. Ang calendar method ng inyong ihimo ha, kay mato pa pinangga kwan din siya kanang 1 week after sa inyong gitawag og period pinangga kana bang inig undang bitaw. Mato pa pinangga ang pinaka safe period niya na is 5 days. 5 days kay pag abot ay na mga pinangga og 10 days sugod na pinangga ang fertility sa babae. Manaingon si Dok Lagit, ala gusto gani ka safe period. Ala 7 days before ang menstruation, mga asawa mauna ang inyong safe period. Okay, kinahanglan masayod mo kanus ang regla og di gani mo masayod, dili pwedeng i-apply. Dito mo mag-apply after menstruation. Sagad sa kababayenan kani magyud mga pinanggang kuan. Kani magyud pinanggang 3 days ang kusog menstruation, up to 5 days wala maundang na. So inigundang yun mga pinangga na nalang kay 5 days. Mao na lang na ang imong luna. Kay linghod pang similya, mga pinangga di pa po fertile si Inday. So dili mga pinangga mabuo. Lampas gani mga pinanggag 10th day, no? Antod mga pinangga hagikan sa 10th day, paingon sa 18 days mga pinangga. Agoy mo na mga pinangga ang kuan kanang delikado na. Okay, so ayaw hagpaminawa kay unya mo text na pudra mo niya og unsa unto. Basta inig undang sa rigla, do na kay 5 days nga safe period. Unya 7 days before ang menstruation. Okay, lisod nang mga anak magdaghan budlay ra ba pastilan. No? Pastilan mga pinangga ning gitawag nato budaghag anak magdurimi pasulat ido. di nauroy ka pinangga kapasiksig balik sa imong lawas. Maon ni mga pinangga ha. Sige mo na itiman ininyo kay para maplano mingon ka kay ingon ba intaw pagabot ra ba dito sa gitawag og simbahan perti budloy ara man daghang kay kanak. Di nakakatarog paminaw dito kay pastor kay ngano man sige na lang katiman gugud-gugud si mga bata. Nya mga pinangga mabuhi man og daghan kay kanak ang problema kanang pag-edukar. Pagtudlo mabito dapat unta sa mga babae na araw ta silas balay. Ang banag yun pinangga, mogi dapat mo trabaho.
2: Kaitok lagi, kasangga mo ang langit.
0: Moto siya ang itag na to, birth control. Or gingon ni Dok Lagit, nga ang lisos kapayas, mahimo man usab. Kada kaon kaong kaglima, pito kabuk lisos kapayas. Kung taman kanus akaganahan mo kaon, lakaon kay ang paggamit magugmo na ito ang itawag o kanang pills nga herbal kapayas. Mga pinangga ha, kay magamit magudmog pills, maghatag, makahatag, magunas siya abnormal nga function sa inyong reproductive organ. Tingala ka na dugang pills, naunsam ningwa na mahinuan gidugo. Di problema na po sila. Tingala ka na dugay, wa na gidugo, nagdako ang tiyan kay gitugag mayuma. Ang uban, naunsam po ni Dok, nagsige na minokog dugo. May nadugay gamit sa pills, gitugkan og sis. Diyan na hita mo pinangga to ad gableding.
3: Clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you.
0: Okay, so muna mga pinangga ha, nga kuan mo amping gid mo ana. Sige. Unya kamo po mga babae nagagamit og kana bitong kanang pangkontrol nga dili natural mga pinangga, amping mo pag warning ha, pag dili mo mutaba kay manambok ining mga nanggi pills. Manambok mga pinangga kasagaran sa kasagaran pinangga sa nanggi pills, manambok yod sila. Ngao ba na sobrahan pati na bilbil. Ngao na angay. O niya, unsaon daw pinangga, minisya dok, nag-birth control me. Niya, unsaon daw po daw pag-select o kanang gusto sila mga anak o lalaki, babae. So niya, ara mga pinangga, kung gusto ganin mo mga anak o lalaki, babae, first day sa rigla, wag yoy, jerjeray. Paabot mo pinanggag ika-12 days, kanang ika-12, ika-adlaw, gusto mo mga anak, mga pinangga o kanang babae, ikadusik adlaw din ha ka magbuena mano. Sa ato pa, 11 dias mga pinangga ang puasa. Pag-abot pinangga, ikadusik adlaw, tira to. Anak pinangga para ka anak ka o lalaki. Magsabot man yung magtiayon sa may unahon na itong anak, lalaki, babae. Ambot lang nimo, kaya kung naibawaan, paghimura. So mga pinangga, labing nagkaliwat, og unsa man, incheck, lalaki diyo'y ganahan. Kay para daw di mapuoy ilang apelido. May lagig butag kaliwat lagi. Onya, pinangga, o gusto kag babae, ika-16th day. Dito nakakutob 15 dias, why jerjeray? Dito na mga pinangga sa ika-16 kadlaw aron kanak kag babae. Pero nindot mamputong ang unang anak babae kay mooy unang katabang sa ginikanan. Kay lalaki ron lagan maginagbang babae. Labi naglalaki imong unang anak kun. So mo ni mga pinangga makapamili ka. Din sunod ng utanan na po. Kanus adaw di ay mga pinangga unsam ng panahon na day kuno mahibawan kamo pong nagbuntis. Kanus among mga pinangga makabalo, kanus among mga anak. Una-una, imong sayron, unsay pitsaha ang imong last day sa rigla. Ibutang nato mga pinangga, ang last day sa imong rigla katong Mayo Jis. Ang Mayo Jis mga pinangga, timan eh ha, unsang pitsaha. Imong last nga menstruation, May 10 ang iyang last nga menstruation. After May 10, hala, pilakadlawa na ko itong hae. Ay, paggamit na yung pregnancy test at kagbutika, palit ka dito ginanamoy piti. Itagaan ka, daghan man nagbran. Pagabot ito, kay gusto magkapinanggang may bawaan ni magbuntis na ka, di magamit ka pinangga o ka ng piti. Ang piti, gamay raman na siya sa tungmoy na naibangag niya. Naman ay pakapin itong dropper. Mangihi ka dito si mong kabo. Bisagpad lang, uwa kay kabo sa loro ni mo. Isulo ni mo ito sa dropper, ipatulo ni mo pinangga dito ka ng bawl-bawl piti. Human mga pinangga mo, change na din ang color mo sa ka. Naman ay baglis, isa, duha. Isa na gani ka baglis mga pinangga, but pasabot negative. On niya mga pinangga, ang ikaduha gani nga baglis, ala positive. Nabito ito na nga nag-clinic, ngutan na pinangga, ipagamit ito siya. Wa, pag yung kong kagamit o piti, dok, sukat sa kong kinabuhi. Niabot na lang ko, dok, 42 anyos, 40 anyos, ang uban. Wa pa sila kagamit, sa daw ng piti. Oh, so mga pinangga, may pang 18 haud kay mo gamit. So mo to pinangga ha. Inigpiti, negative gani kana, maa ka ng duha gani ka lines, but pasabot, buntis ka. So kano sa to pananglitan, May 10. Kanyaro, may bawa kano sa mga anak pinangga, mo atras mo 3 months. Ibot na natog May. So on sa May, sunod ka bulan sa May, sa to, April, March, unya February. Sa ito ba, February 10 and 3 months. Mga pinangga, mo plus ka og 7 days. Okay, plus ka og 7 days. Sa ito pa, February 10 plus 7 days, sa ito pa 17. Kanang 17, mo na'y pag-anak ni mo. Timan eh. Kano sa imong last menstruation? Nakidi man katimaan na may mga nangabuntis, ng inig anak, wa mandug ang mga pangga. Oh, wadug ah, hangtod nga nagdayon na tag 10 months, tag 1 year, wadug ah. Tinga siya pinangga, nibugat na laman yan tiyan, buntis na di ay. So pinangga, kato lang sa makatimaan na ha. Oh, sige, anak pinakasimple mga pinangga ha.
2: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
4: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
2: Unsa pa imong gihuwa, text na!
5: When health is lost, everything is lost.
0: Kung natakaroon pinanggas pagtubag sa inyong mga pangutana, so niabot na inyong mga pangutana pag mga pinangga o kay 00 man yatong cellphone, niabot na mga pinangga o 73 ka mga text messages. Okay, so giingon din sa inyong pangutana, Dok, ang akong anak, sige nga nagaihi paggabi eh, 6 years old, sa may kuha na nito. Kung palitan ni mo tablita sa clinic, katong parsley. Painom mo ni mo buntag gabi eh. Then kung may ara man ka modera ka ng mais bitaw, buhok sang bungas ang mais, katong naa sa sulod sa dalom, ayatong sa gula. Then katong puno bitaw pinangga sa mais, kanang iyan to nga bagitaw na to nagsubok no. Mao na imong lagaon pinangga kay katabang kay na siya ha. Okay, unsay maayo kaunon para dili magluya, unsa pun nga vegetable combined juice nga inumon. Siguada ni ang imong kaunon pangga aron di kagluya pag mata karong buntag. No, kaon nagsaging hinog, kuskusa ang panit apilang kaon. Inigpamahaw ni mo unya, nagyog kay kalabasa. Inigpaniud to, kay nindot man salad pa nito, maglungag kag patatas. Munay pang energy, pero kaon niya, pag-abot niya kalas 8 kunyang alas 5 sa hapon, mag-inom kag 3 kasili. Aka na, kay puro mo na pang ipa-improve pinangga sa blood circulation. Pero matog ang clinic, na ay daghan. Okay? Nindot po pinangga, i-combine nimo ang pipino with pinya. Nindot mo na pinangga, ha? Pa-alert man po nas utok. Panindot po sa imong kutis. Dok, wala man kogi dugo, oy. Unya, 6 months pa ang baby. Onya nga nagtutoy si M ni Doc pinangganay uban nga ingon niya na ala magmintin na gyud mog dulaw o gabon. Okay, makatabang na magpadugo.
5: When health is lost, everything is lost.
0: Doc, si Jin ni 18 years old. Doc, dili ba makadaot no kung i-withdraw? Pastilan po ni si Jin ni oy, kadaot gyud pangga kamo mag-withdraw ang loob ang babae man. Nag-withdraw. Naputol pa inyong kalami. Pagkaman pinangga, magsakit, maduga inyong puson. Sige, hangin-hangin niya utok, maapiktahan ani madugay. O, grabe, kay kamalimtan nun, di ba? Dok, naabay, tambal sa stretch mark na, eh. di ka gusto maghago, pagpalit dito pinaga sa clinic og glutathione. Okay, si Ginny Doc, 21 na kong edad. Ang akong pangutan na Doc, ang akong mangihi, no? Kung mangihi, sakit man ang kada ihi, pinangga ko na siya GUTI. Okay? So, imong himuon din, muling ko kagplanggan na nga init, kung may aras ang kuan, dahon, may naay dahon sa bayabas, og suka sa tuba nga puti, ala, ihalo niya, muling ko kagplanggan ng init. Nya magsige na kaginob watermelon no iapil og banggod ang panit nga puti ha nya mo to imong i-juice inumon.
6: Ay, skabudlay ni kinabuhi ani.
7: Daon sa kamari, talaw bagud sa imong gininhawaan.
6: Nawad ana man ko pag-asa pre. Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay na manigod. Kabalik-balik na ko pa-check up og klase-klaseng tambal na ang akong gipang-inom. Huwag man gihapon kong mauli eh.
7: Alangan mare, sa imo man ng lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
6: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
7: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
6: Aduna ka bay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
8: Serbisyo Publiko.
6: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Okay, giingon dire Doc, ang ako di ay si Anna, 49 ang akong edad tapos diabetes, no, na hospital tong Sabado. Ang findings Doc, chronic renal disease, no, nya giingon dire UTI, nya taas pud ang akong creatinine 343, high blood pagyud ko Doc. Oh, unsa gyud ay gibawalan ko Doc og kanang pagkaon og apple patatas. Oh, carrots kalabasan, unsa nganong karo naman nganong kani may gibawal nga ang gitawag mga pinangga, siguro basig taas imong potassium pero imposibleng mo taas imong potassium nga 343 pa pud imong kreya. So pinangga sige asa ka kay kaduk lagit ang kalabasa mo ni panghinlos kidney aron mobaba na imong kreya. Di ba? Apil ang carrots, pinangga, labi nag apple sige lang. Oh, og imong obserbahan nya ani Doc, ang sabaw sa butong dili pud daw pwede. Mga pinangga, sa ilaha dili pwede, no? Sige mga pinangga, kanang tawag na to nining kuhan siya mga pinangga time sa asara to, kay para ato to mapunbok mga pinangga, nawa mo noon yung number. So, pwede ka mo tawag unya mga pinangga, no? Okay, sige lang, unya pinangga kaya to nin tawagan para mapunbok ha. Ask lang ko, nimo kung ano ang tambal sa gikagat og gikagat man og mga linaw, from linaw ni sa may nikagat ni oy linaw ni ano man nagkagat sa imo pangga, no? Kung basta kung gikagat ka man sang kuding, kung may aras ang kanang tuta din na mga pinangga nagpaak sa imo ha, hala simple mga pinangga ang imong himuon mao ni siya. 100 to 100 kalimonsito butangi 15 kabuk ahos Bisaya, ala tantara pinuha pag-ayo unya inuma. Naging undre, fathers are the biggest source of strength for a child mga pinangga, no? The innocent eyes of a child perceive fathers, father as the all-powerful, most knowledge. Naging undre, ha, truly appreciated the most important person of the family mga pinangga.
2: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.
0: Doc, si Flor Andrino ni, gabi eh, wala yung ko'y tulog. Kay sige, ngot-ngot ang akong ngipon kay nailungag, ha? Abin na ako kung sa'y nailungag ni mo, Flor, ni apil din ngipon, ha? Himuon ni mo, Flor, unta to, ngita kag panyawan. Kung may panyawan, di ahos lang ta to, kinara mas kusina, kung dili silipo saon, bangguron. ang duga ibasa dito sa gapas, lukuton o gamay, isok-sok dito sa bangag sa ngipon. Doc Mariel ni 22, ask lang ko ba, kung sa de-epekto nga makainom ka sa tambal, nga pain reliever, mga pinanga o aspirin, nga buntis ka na, pinanga, depende. No? Maka-apekto mo kung bata mo ng likaya na lang ni mo. So, ni ang mga pinanga, gingon po diri, Dok, naghubag man ang lining sa akong matris, unya magsakit, no, ang right side sa akong gitawag o kanang puson. Mag-ihi kong dugo, Dok. So, pinanga, laga yung kagabon din hagdulaw. Mwari ka clinic, no, sa mga kababayanan, doon natay panty liner diri nga, herbal panty liner, mga pinanga, nindot, daghang giganahan. Nya ang sagaran po pinanga ubang mga minyo na siya nindot dok, gipapalit na po ko sa akong bana kaya nga naman ay pinanga na obserbahan daw siyang bana nga nagkahugot ang iyas asawa. Oh, tinuod dito na mga pangga, no, nagkahugot. Oo, so muna mga pinanga nga dok, unsa man ang sakit nga makuha sa mag-inom ka og sili, pinanga kwa na ang himuon nimo pangga kwa na siya kana makawa magunang nervyos, makapa-improve sa blood circulation, so di mo do mawala ang heart problem, maapil og kawala ang high blood pressure. Awa na may igong oras mga pinanga si Doc Lagit, hala ang Dios magpanalangin sa tanan natong mga gihisgot.
8: Dok kaysa dok ay kalagot lumipod na kay maminaw da.
9: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Conventional Road, Canto La Pilipina PDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building.
10: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Okay, welcome mga utto, welcome mga kabida. Niya na po kita sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan mga kabida. Tingnan kita rin sa itong istasyon sa 96.1 DXOD, Infinite Radio din sa siyudad sa Panabo. So mga kabida, sa ngalan sa itong kinatibok ang pwersa sa itong station manager, si Ate Rose Bulpa. Yung sa itong partner na Speakers Lawak, si Papa Kibbs. Yung nga ito sa itong CEO, mga itong kuya, Wolpe Orio. So mga kabida, welcome, may utok ka ninyo. So sa ngalan sa akong partner, si Kuya Kaloy. So wala siya karon, mas magkuhan kita karon, solo sa kita karon. So mga kabida, sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan mga kabiga. So before ito nga sa timbayahon, may utok dia sa itong halangdong mayor sa siyudad sa Panabo, nga itong mayor, Mayor Joe Rilampagos mga kabida. May utok ka niyo dia mayor. Yung sa ating PC mayor, kuya na to, kuya Engineer Franklin Hintilis mga kabida. yung sa itong kinatibok ang membro sa sanggunyang panlungsod, mga kabida, may oto ka ninyo. Mayong may panglawas. Yung nasa mga kabida, silingan ng lungsod na nagkakaroon, nagasaulog sa ilang ikasingkwinta iotso nga kasumaran sa pagkamugna sa usa ka lungsod, ang lungsod sa Carmen, mga kabida. Happy 58th araw diya ninyo, mga kabida, sa lungsod sa Carmen. Diya sa itong mayor, Leonidas Leonie Bahagi, gimana sa yang busy mayor, Kuya Marcel Dodong Pirandos, sa kinatibukan nga miyembro sa sanggunyang bayan. Malipayon nga pagsaulog sa kasumaran sa pagkahimo nga usa ka lungsod, ang lungsod sa Carmen, mga kabida. So nakita na to sulod sa 58 ka tuig, makita na nato unsa karon, unsa ang paglambo sa lungsod sa Carmen. O kana pinaagin po kana sa pagdumala o tinabangay kung tambayayong sa mga katawhan sa lungsod sa Carmen, mga kabida. So sila karon nagsaulog silang ikasingkwinta iotso na kasumaran sa pagmugna na usa ka lungsod. So isa sa mga kwan, isa sa mga matawag na to nga highlights o programa, katong festival of dances, festival dance, mga kabida. So gisalmutan kini sa 19 ka mga barangay nga nahisakop sa maong munisipyo. Gani anahimo nga champion ni ato, mga kabida, mao ang barangay sa Ising. Nagipangaluhan sa ato nga barangay kapitan Francis Ansing Castilla, mga kabida. Unya ang katong ang premium ni ato nagkuwarpon dili pod yon nga tanto nga magol o mali may kalipay gyud kay di kabat kini sa 100,000, mga kabida, ang nahimong premium sa first prize kung ang ikinina angkon sa barangay Carmen, mga kabida. Samtang ang nataw ka kaning nagsunod din eh, mga kabida, mao ang barangay Tubod. Barangay Tubod nga nakadawat po og 70,000, mga kabida, kantidad ka 70,000. Samtang nagsunod po ang barangay sa Tubod, mao ang Barangay Alihal, mga kabida. Barangay Alihal, nakakuan po rin. Nakadawat po sa kantidad na 50,000, mga kabida. Samtang nakasunod po ng Barangay Lapas, na nakadawat po si kini sa kantidad na 40,000 pesos. Huwag yung mga gisundan kayo sa San Isidro, mga kabida. So, mao ka to, mga kabida, nahimo nga imong mga mananaog, mga kabida, sa mao nga festival dance. O dito, ipakita, ang mga lain-lain mga kuwan sa ato mga lumad, mga kabida. Mao ilang ipasundayag, huwag yung ang history sa ilang barangay. Ginakwa dito ang history pinaagi sa ilang mga sayaw, mga kabida. So before ato ikwara, tambayahon po na ang kakaroon nagkakwa sa ato ang Facebook Live kay Kuya Giovanni Marchan, mga kabida. Mayung uto ni mo Kuya Giovanni Marchan, mayung uto Kuya Mar, mayung uto po niya. So yun ba, ay panguan ko sa ato ang mga kuya, kuya, ay pangumusta ko kay Murag. Taon-taon naman po ko nga wala maka-appear sa itong mga meeting. Tungod po sa siguro, pero naninti, nag-conflict, naghang mag-conflict sa mga activities. Kaya kanigod, ito ang aming meeting. Ito naman ginatupog Sabado, kundi Sabado, Domingo. Magina, kaya lagi, maumay ka ng kasagaran yun nga, murag bakante. Kaya lagi rin, mga taga-trabaho, trabahante man. So, sa weekdays, naagi yung mga trabaho. Pero kini po nga ito ang trabaho, good po, wala man kita magkuhan kung sa nga adlaw week this bang or kaning kuhan weekend labi na gyud ating sa ato nga mga extra curricular activities susama sa ato nga pagkuha dia sa ato pagpangalagad nga dia sa simbahan kay Sabado ug Domingo mao gid kasagara pon nga ilihok do na mga kalihokan labi sa ato mga simbahan mga kabida. So before mga kabida ato po ni unahon kini ha kini public service mga kabida, kini panawagan mga kabida. Panawagan sa usa ka Adel Bilyar Alcuber mga kabida, panawagan nato sa iya mga kaparintihan mga kabida na kini si Adel Bilyar Alcuber mga kabida, 63 anyos nga lalaki nga naa karon sa kustodiya sa Kosovian Home for the Aged diha sa Lower Kabantian Buhangin District El Davao City. Mao kini nga ipangita kamo sa mga kabanay ni Adel Bilyar Alcuber. So nakuha siya nga bisitahon diha sa Kosovian Home for the Aged diha sa Lower Kabantian Buhangin District Davao City. O gani naigikuan rin nga cellphone number para po makontak kung sa mga detalye nga mga oras, inani ko doon na magiging oras na schedule sa mga pagbisita. So ang cellphone number nga mao 0968-207-8592. So mao ka ni kabida, panawagan sa Osaka Adel Bilyar Alcuber. So sa mga pamilyang Alcuber, labi ka din sa itong barangay Maduaw, nadi ang mga Alcuber. So nanawagan sa iyang mga kaparintihan kini si Adel Bilyar Alcuber mga kabida. Ana siya karon sa Kosovian Home for the Aged diya sa Lower Kabantian Buhangin District Davao City mga kabida. So kung kinsa ng mga nakadungog mga silingan ani sa mga pamilyang Alcuber na kini si Adel Bilyar Alcuber ani akaron diya sa Kosovian Home for the Aged diya sa Lower Kabantian Buhangin District Davao City mga kabida. So ang cellphone number mao kini nga 0968-207-8592. So padayon kita mga kabida. So karon po mga kabida dito karon sa Carmen mga kuan karon dito dunay kaning kuan dito labi na karon kag sa gabi mao ang katong dunay live band mga kabida. So gawa sa live band kanang ilang fireworks display ugli sa ato pang mayor diha Mayor Leonidas Leoni Bahagi ang fireworks nga niya pa wala pa kini nakita wala pa kini kahit nakita diri sa ato ang lugar pinasahi ug kanwa special kini nga matawag nga fireworks display. So atangan kini nato mga kabida niya kining kwargo po sa Carmen di man nato makuha diha basta ila niya kalihokan ginakuha gyud kini gina atangan kini mga fireworks nila ginatangan gawas sa mga kuan sa Lumulupyo sa Carmen, ginatangan po ni sa mga kasikbit ng kuan lungsod o siyudad mga kabida. Gani, doon na pa yung mga taga Davao na mo kuan lang yun diha. Budayo, para lang yun mo kaning mo tanaw kung mo witness sa mga fireworks display. Kaya kinikon ang kaning Carmen mga kabida. Kinagis na itong mayor. Basta yun na lang para sa kahalingawan o kuan sa mga tao. Dili kini siya mo kabitaw, dili mo yun nga ikuan kuan ang mga budget, no? Tudog yun ba? Para yun nga ang mga katawan, mahatag yun na dito unsa ang kalingawan para sa kuan sa mga katawan. Kaya kini ko na, unya pa, kaisa raman po ni sa isa katuwi po nga mo lang nga makahatag siya kalingawan sa ato mga katawan mga kabida. Kaya, og sa kuan po, ha? Og imong ikuan ang developing po sa Carmen, ha? Grabe na pong developing sa Carmen mga kabida. Makita man nato karon na unsa ang Carmen, ha? So bayan kini pagkuan gyud nga murag nakita gyud na ang kaning ang dagway sa Carmen diya nagsugod man kini sa panahon sa ato nga former mayor, ha? Former mayor Marcelino Mar Pirandos. Og gisundan po sa ang nagpulis sa iya, ha? Ang iyang kapikas ang ato nga former mayor, Mayor Virginia Jane Pirandos mga kabida. Udayon, gikwan po ni karon sa pagsunod sa ato ang karon kasabtangang mayor, Mayor Leonidas Leoni Bahagi. Sobra grabe po gani tanan mga kaning kwan bitaw mga programa nga gikwan ang mga programa sa nasundan niya nga mga mayor ha? Iya po kini ginapadayon o gani gipalapdan pa. So ina ni klase nga mga kwanonta lideres ang atong magkinahanglan mga kabida kay kasuban gud mga kabida once do na kwan litaw na ina ang terms sa ka mayor pananglitan. Bisan do na yung mga kwan dito mga programa nga unta nga murag angayon unta ipadayon kay maayo lagi. Apan mga kabida dili pod kini ipadayon kay kuno dili iya nga programa unya makuha pod ang mura bitaw sila kuan nga hadlock sila nga kredito maato nga makuha dito akan kuan pa man nga kuan programa pero kini si Mayor Leonidas ni bahagi wala gyud kini maghunahuna og inana kay gani iya kini gipadayon tanang mga programa nga kabida alang sa katawhan di sa lungsod sa Carmen gipadayon og gani gipalapdan pagyud kini niya mga kabida. So, mga kabida, padayon. Ito po may aging adlaw, mga kabida. Adlaw Merkulis. Ang atong provincial government, pinagi sa atong pangulo sa liderato sa atong kasamtangan ng gobernur, Kuya Gub Edwin Hubahib. Nagapahigayon po sa usaka, kanang ilang programa, kanang kaagapay sa kalina o kalambuan mga kabida. Kining ugsakuan pa aning ang serbisyo no, sa gobyerno dalhon ngadto sa katawhan mga kabida. So nakabihigayon kini ni at silang kikiki nga ginatawag lang kikiki ang kaagapay sa kalina o kalambuan diya sa barangay Barangay San Vicente mga kabida. Unya ang katukuan ang kanang mga kwa dito is ang cluster ha cluster man eh so cluster barangays ang nasakop niya to nga mao nga kitawag kikiki ang kanang San Barangay San Pedro Barangay Neo Pandan Barangay Kagaguhan Barangay Santo Niño Barangay JP Laurel so ato nakita dito kay dito man ta ato magi-cover pud lagi na dito ang tulo ha sa unom ka barangays nga cluster. Ang tulo ka barangay kapitan ang dito ato nakita mga kabida. Ang kaning kapitan ha, kapitan kaning host barangay dito sa Kap Lisa Bukala. Ang kapitan sa Barangay San Pedro si Kapitan Liling Kagapi. Ang Barangay Santo Niño si Kapitan Muroy Gotira mga kabida. So mao na ko nakuha nga kinahanglan ni unta mga programa. Layo pa man ang eleksyon mga kabida, unta ato kini nga suportahan. Dili ta ta magkuan nga yung lahi nga partido. Nan. So para sa kung kay para manis kayuhan, kalambuan gud ta sa atong katawhan, unta ha? Katumang ina atong magpakita, wala gyud sa magpakita lang purunta dito ba. Kay wala gulo sa kuno, trabaho lang sa layo pa kayo, no? Serbisyo sa ta trabaho unsaraan asara man ang eleksyon pila. Layo pa. So mao gani oh, sama ko sa ato nga busy mayor di sa lungsod sa siyudad sa Panabo. Nakuan man gyud nanay mga pangalan dito nga mukha nay mudaganay og mga posisyon sa umabot eleksyon. So ato po ni siya na hinabi mga kabida kini atong vice mayor di sa siyudad sa Panabo. Vice mayor Engineer Franklin Hintilis, kuya Franklin Hintilis. Wala kaya siya, unya rana, kuya, unya rana politika, trabaho lang sa ta, kay, ano, layo, layo pa man ang kaning eleksyon. Gani, sa itong sa, ginatawag na kikiki, dito sa Barangay Salvas, San Vicente, ang ihang opisina, dito, pinagis ang opisina, na dito po, si kaning kuha, kini si Bubong,

0: Murag mo kubol, amo na mo kaon og bugnaw, mga kabida. So, mara mo ba, parang ice cream. Kaya dito, ang gibuhat sa atong Vice Mayor Franklin Hintilis, nagkuhan siya dito, dalit siya og libre, libre nga ice drop, mga kabida. Ano itabo, ha? May unang nahurop, kay bisan pa katong kuhan lagi. Kay kutob man lang sa mudool, libre lagi. Ano nga yun, dihatagan. Iso na pag dihatagan ng mga kay, naaman dito, mamay ilang kuhan nga ilibre. So ginahatag, no? So unang nahurot in taon. Tungod po to sa kainit sa panahon dito. Ito mga adlaw, mga kabida. Adlawng Merkulis. So sa kundre, kato mga kwan nga matawag kikiki, kundre sa siyudad sa Panabo, bari last ito nga kwan dito sa ilang kikiki niya. Sa sunod na po nga simana, tabok na po sila sa lain nga LGO. Ito sa Carmen or sa Samal. So, ibalaan na ito na, no? Kung ito na makuha po, ha? Ito po na ipaybalod rin mga kabida. So before mga kabida, ha? Break ta kadali, ha? Para sa mga pipila kapahinomdom, mga kabida.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko paulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
7: I Care Gold Capsule.
8: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan na ko ang eye care capsule o ako po gipatuluan akong mata o eye care drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras na wala gyud ang pagpamula.
7: Eye care gold capsule.
9: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
10: Oy Mare, asa man ka paingon?
11: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
10: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
11: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
10: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
12: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, o kuban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
13: We were high and we were so high. Of course, Regina Flory. Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
7: Clay Gel Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.

0: Kuning niya sa ito nga ma, nagkuha sa itong Facebook Live. Salamat kay Arwilalin Luna. Ha? Arwilalin Luna is watching. Ha? Niya sa ikuan rin niya. Good noon everyone. Hello sa kay Igso Roli Yap. All PDSCB Incorporated and Wing Dominis. Thanks. Kuan kay PDSCB, murag ka mo niya katong sa Democratic Society. Crime Busters, murag mo ni. Ang P, ang sabi ka kung makuha nung sana yung P. Murag, ang sabi, panabo ba ni? So, maing udto, kay Arwilalin Luna, mga kabida. Yun sa ba, maing udto dia sa Barangay San Vicente, mga kabida. Atong timbayahon dia, ato ang IPMR, William Bansali. Yun sa atong sangguniang bayan barangay Kagawad, mga kabida. Sa guna yung barangay kagawad, ha? Kay si Danica Karisma. Ha? May utok ka ninyo di ha? Yun naman sa bang, may utok kay ato sa ato mga kuya. Ha? Si kuya, ha? Buboy, ha? Rinaldo Buboy Eugenio. Kuya Junicio, ha? Ripuila, kuya Vic Barrios. Yun naman si kuya Ray Biloy. Ha? Nagtikwa ni sila dito, ha? Katong sa ginatawa na itong Uplan Kikiki. Kung ka sa kaagapay sa kalinaw o kalambuan sa itong probinsya, no? Sa itong provincial government, nagipanguluhan sa itong Kuya Gob, Edwin ay Hubahid, mga kabida. So dito kinis muna, dito sa San Vicente. Mga kausakuan pa muna ang caravan of services, mga kabida. Mga health services, medical, doon ay legal. Ang itong mga kwan dito, mga national agencies, line agencies nga nasa itong probinsya. Dito, nagkuhan sila dito, tanan, hatag mga servisyo. Sa itong DE, hatag sila mga similya, mga kabida. Sa itong veterinary, dito nagkuhan dito, doon ay mga kastrisyon sa mga hayop, mga kabida. So, mau ka na, ang itong kuhan dito sa itong ginatawag o kikiki. Kaagapay sa kalinaw o kalambuan sa itong probinsya sa Davao del Norte. Pinagi sa pagpangulo, panguna sa itong provincial governor, Kuya Gob Edwin ay Hubahid, mga kabida. So, ato pong nga tibayahon, mayong oto, ni Ginalin, Torres Dayagbel, niya pa, good noon, Kuya Mario, mayong oto po ni Modiaday, regards ko diya sa inyo hatanan, sa ako ang mga pag-umangkon, sa itong mga, akong mga bayaw, mga kabida, ikuan ko diya, pangumusta ko sa ilaha diya, sabi na dito sa kaya sa to nga ni Papa Frank sa to nga ninyo mga kabida ipangumusta ko sa ilaha kay dugay-dugay yung panukita. So kumusta man mo dia yung naman sa akong mga kwan dia sa siya akong mga kaigsoonan sa akong inahan dia sa Cebu kay Mama Rosa pangumusta ko. May pautokan niyo diha kay Elmer dong, kumusta ko diha dong sa kung pagmangkon. May pautokan niyo diha kay Mama, kay Mama Rosa. Iko ang kuni diha pangumusta niya sa atong mga tanan diha ng mga kwande sa atong mga amahan kwande, aning Happy Father's Day, mga kabida. Nagkuha na ta magsaulog dapunta sa mga adlaw sa mga amahan. Belated Happy Father's Day na itong mga Domingo, mga kabida. So, padayon ta, mga kabida. So, mao to. Itong, kuhan po na. Advance po din. Advance happy araw. Kuhan po, kasumaran sa pagkahimugna sa barangay. Barangay Salvacion, mga kabida. Sa siyudad sa Panabo. Nga magkuhan po sa ilang araw. Karong umabot nga Biyernes. Pizza di Sinoybe, mga kabida. Magkuhan po ito, ha? Itong kapitan, mga kabida. Maing udto dia sa itong kapitan, ha? Kapitan, ha? Anak Lito, Dodong Plasabas, atong kuya. Kuya Dodong Plasabas. Yun sa ito, kuha dia, mga kagawad. Si kagawad, ha? Tide Hernandez, mga kabida. Maing udto ka ninyo dia. Yun sa itong dia si atong Dr. Lab, ang atong Doc Lab dia ang kagawad dia sa Barangay Salvacion, mga kabida. Oh, pangus. Sumukwanta niya, musuroy ta karong adlaw nga Birnes, no? Sa ilang araw po. Sa ulo po sila sa ilang kasumaran. Kasumaran nga nahimugso, usa ka barangay, Barangay Salvacion, mga kabida. Matawag nga barangay sa ato ang kasamtangan nga mayor, Mayor Jose Jory Lampagos. So, expected yun nga naana dito ang ato nga mayor. Ngunya, naagin na yung mga kwan dito. Kini para itong mayor na ba? Kwan po ni. Labi na ginanak karon sa iyang kaugalingong barangay. Muhatagan dito sa lain nga barangay. Bisan dito sa wala ang sakop sa lungso, siyudad sa Panabo. Naghahatag po ni, hatag suporta. Kung doon mga gasaulog sa mas susama ni ini. Gani, bisan ka na dito mga ordinaryo mga asosasyon. Gani, itong mga nangaging adlaw dito sa siyudad sa Tagum, ang kinibitaw nga TODA, Tricycle Operators bitaw, Association sa mga Tricycle Operators Drivers, dito sa Tagum, gihatagan kininiya o kaningkwa dito, cash, 1 million. Although wala mo abot dito ang ato nga mayor, kaya ginakuan lagi siya itong pagtapok sa TODA, pero ni abot yun dito ang isa ka milyon mga kabida. Agi kinigwa ni hatag kinig tabang, oh, tabang sa ito ang mga tricycle operators o mga drivers mga kabida. So akwan lang, ang ako lang, unta, kini kay gihatag man ninyo, unta tarongon kini, kay kini, kwan mo gini, tabang para panginabuhian kung livelihood mga kabida. So ang ako lang, unta, kini matarong ni, dumalas sa pagkuhan ng kinimulambo po kay parang po ni sa inyo ang kayuhan mga kabida panginabuhian dugang niya panginabuhian na doon ako inakuanan nga ako no nadunggan nga kini ilang ikuan rin magtukod sila o kuan ka na yung matawag nga murag magnegosyo sila no? Pagtindahan ng kanisang mga spare parts kay kini ko mga kuan murag kuan po tugma po sa ilang mga panginahanglanon isip mga tricycle operators drivers. So, mao gini kun la kini mga spare parts. So, ang ako lang nga unta nga kini matarong dala. Para gyud ba siguro matarong, ha? Before ninyo gay kun na dia kana yung plano before niyo makwang gyud matuman o buhaton. Ato mo kini ko taw na mga ehensya, national government nato nga gahatag og mga seminar para ni ini mga kabida. So, magkuan og seminar para nga makagin mo lambo matarong paglambo madala ang kanin kana kay dili ngayon nga kuan lang bitaw nga sa nga daghamang inana ng panghitabo gani sa nagi naglabay nga katuigan naglabay nga eleksyon dinhi sa siyudad sa Panabo do na po inana po mga TODA gihatagan po sa ato nga mayor Mayor Jose Jory Lampagos ug susama nga ilang kantidad. Pero nahitabo kay wala makuan bitaw murag wala gyud na walay plano ang ilaha lang nga naa sila kay atong kwarta ambot sa gidangatan nga ang mga miyembro gabagulbol daghang mga miyembro gabagulbol kay nawala ra ang kwarta nahilom lang bitaw so sayang ba sayang ang kaning ang tumong sayang ang kaning kwang gidunta ang tumong sa atong mayor Jose Jory Lampagos nga makatabang gilunta sa Albinos panginabuhian sa ato ang mga drivers, mga kabida, operators sa mga tricycle. Kay wala, marag usakuan pa, nakalitan sila, huwag nila makuan, pero maulagi na. Ang sakuan niya, doon ay panunta na maulat to, ikuan lagi, isa po to. Nila pa, maupunto ilang na plano susama sa Tagum, magkuan sila, tukod sila o kaning magkuhan sa mga tindahan para sa mga spare parts. Pero wala man ito magkuhan. So, dapat maunay ngayon na, kayo na nanitabo, akong kuhan dito sa siyudad sa Tagum, katong TODA nga nakadawat, murag ilat doon kuhan ang ito, tanawon nga murag panaminan, kung sa nanitabo, para nga po sa ilaha po, dili po ito mahitabo sa ilaha. Kay sayang gid lang itaon ang kaning kuhan gid. Ang purpose, magkuhan bitaw ang purpose ato nga mayor nga no nihatag siya ni anak mga kabida. Kay po tabang. Moray tabang man gina. Moray na mo ni sakto giron ta nga hatagan og panabang para sa kinaboy. Dili kay yung bitaw nga hatagan lang sa kanpa tagaan og isda. Dili man yung himulo hatagan og isda ang usa dito. Imo kare tudloan nimo ang katawo sa pagpangisda. Aron nga yon nga daghan ang makuan dito. Daghang isda ang maabot sa iyahang lamisa. Dili kay hatagan lang nimo og isda, mga kabida. So mao po na ang tumong gipunta sa ato nga mayor, Mayor Jose Jory Lampagos, nga alang sa panginabuhian. So mao na ang kuan lang dito, doon na gidon tay tarong, ang sumakakuan sila opisyal nga tarong na, sa mao nga toda, mga kabida. So mao to nga mukha kinanglan do ulong national agency, posible murag sa DTI na, mga kabida, dili kay kukuan, pero puri sa DTI siguro na para mo na imotrain na training ito, hatag training seminar pa sa sama ni ana. Ang kuan po, pwede po sa co-op, CDE, Cooperative Development Authority, na po na yun anak po ng mga programa, mga kabida. Muhatag ko sila, seminar, training, sa kuan yun ang kanini anak, magkuan og mga negosyo, mga kabida. So muna, ang ay buhaton ninyo, ang mga opisyalis, diya sa katungatuda, ginatag, nakadawat na, nakadawat sa mga kantidad. Kung nila pa napak sa pagkaroon, ilang man itong ikuan sa bangko, kailan, mao to magkunauna sila nagkuan pa sila unsaon nila pagko sa negosyo. So atong kapo timbayahon ha maing oto ha kay Rap Jobin Iban Puyat is watching ha pa Rap ha nagkuan diha nakasubaybay po ta buday ni maing oto ipang maing oto diha ang kaninyo. So asa man ta karon sa may kuan ato ha. So karon kuan ha Rap ha umabot sa Bado. Murag nagkinanglan ni po sa imong assistance kung tabang sa mga kalihukan ay karong Sabado, umabot nga Sabado, mga kabida, pizza 20, pizza 20 sa bulan sa Hunyo, mag-assembly yata, ang katumaginikanan bitaw sa mga sakristan o sa lilis niya San Agustin Parish, mga kabida. So doon na kita yung general assembly sa mga ginikanan. Mga katong mga bago o mga daan kay matawag tag kaning atong ginatawag bago katong bago lang bitaw nga na-install ng mga sakristan katong miaging bulan. So ana membro naman kamo sa ang mga ginikanan nini automatic membro mo sa Knights of the Altar Parish Association ato sa mga sakristan unya ang sa lilis mo tong lilis of the Altar Parish Association. So doon natin general assembly karong ang maabot sa Bado, mga kabida. So magkuwanta dito alas 7:30 kay aron makasugod po tadayon sayo tala si Timidya kay ato nga Paris Priest Padre Greg Didal siya may unang akwan dito doon na siya talk kung speech na para makuan po dito sa ato ang mga ginikanan, mga kabida. So usbon ako ha adlong Sabado adlong Sabado pizza 20 ding bulan sa Hunyo doon na kita general assembly sa mga ginikanan sa Kristan og lilis daan og bag-o nga maginikanan katong mga daan na apil niini mga kabida og katong mga bag-o lang na install nga sa Kristan og lilis, mga kabida. Ang ilang ginikanan mao mga apil sa niini nga meeting, mga kabida. Daghan tag paghisgotan pod para pod sa kanikuan kasayuran sa ato mga ginikanan unsay dapat og dili dapat alang sa ato sa atong mga kaanakan, mga kabida. So padayon ha, usbon ako po da kini public service, mga kabida. Balik-balikon gini nato, mga kabida. Atong balik-balikon pagpanawagan sa mga pamilya, pamilyang Alcover, labi na sa diri sa atong siyudad sa Panabo, di barangay Maduaw. Atong kapitan dia, kapitan Noling Alcover, parinte gini ninyo ha. So kinisikuan Adel Villar Alcover, mga kabida. Asay sinta itris anyos nga lalaki nga nakaroon sa kustodya sa Dicoso Gian Home for the Age diya sa Lower Kabantian, mga kabida, Buhangin District, Davao City. Nga kamo ipangita sa inyong banay nga si Adel Villar Alcover nga magkuha siya nga magpabisita sa Dicoso Gian Home for the Age diya sa Lower Kabantian, mga kabida, Buhangin District, Davao City. So it takes sa cellphone number 0968-207-8592, mga kabida. So mga kabida, mauna mga kabida, ini si Adel Villar Alcover. nanawagan siya nga mga kaparintihan, mga kabida. Mm-hmm. Ay, pamilya, mga kaparintihan ni Adel Villar Alcuber. So, nasa karon dia sa Dicuso, Gian Home for the AIDS, mga kabida. Dia sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City, mga kabida. So, mo kana yang kon doda sa cellphone number mga kabida na para makontak ninyo dogang mga detalye alang sa kay Adel Villar Alcuber ang 0968 207 7892 mga kabida. So before mga kabida, before tamo padayon mga kabida, mo break po ta kadali ha, alang po sa mga pipilak ka mga pahinomdo mga kabida.
1: Sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Testimonia! Oh, kasi na
6: tila.
7: Ma, nana si Papa Joseph.
8: Ah, may noon! Kay andam ng pagkaos na misa.
7: Bless ko pa. Oh, kainit guni mo pa.
9: Lantan ko, naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
8: Uy! Tuwag ginas panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
9: Mauna lang ang sweldo, mauna lang. Wee, wee! Mauna lang. Ang sweldo, mauna lang.
7: Nagtrabaho ka pa?
9: Oh. Natural na. Maugo niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanuna, kung dili ko man trabaho.
7: Naanya na day ka pa?
9: Ay, maayo mo lang. Paawan ako. Kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
7: Mau ba pa?
9: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuyboy. Sama na ko. Sige na, alin ako.
8: Aray, kadiyot, kadiyot, manak ko. Kadiyot lang. Inumuna ini o.
9: Pagsama ni asawa ko.
8: Maone, isabay ng Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
9: dili na ko mag-agwanta pa!

Welcome, welcome balik-balik kita sa itong programa ang Markas sa Kabaranggayan mga kabida. So sa ngalas akong partners Kuya Kaloy nga wala karon. So kita lang gihapon kini magnag-uban mga kabida. So maayong udto po diha kay Osmundo Abilis ha, sa diha sa siyudad sa Cebu mga kabida. Akong panigaga kumusta ni Dado? Kumusta man? Kumusta ang kinabuhi nato diha? Pangumusta ko sa ilaha diha tanan mga kabida. Yung sa maayong udto kay ha, Kuya Leo Lozon is watching. Salamat ha. Salamat Kuya sa pag-watch. Ha. So ipangumusta po ko diha sa imong mga kauban diha sa Sangguni ang panglungsod mga kabida sa mga staff. Ha. Kauban staff diha sa opisina ha. Sa ito ang PCL, ha. Philippine Councilors League, Davao del Norte President, si Attorney. Ito ang PCL diha, President mga kabida. Yung masabay mo ito ha. Kay Brail Jid is watching. Salamat, mayong udto ka nimo diha. Ha? Kumusta ang atong kaudtohon? Mayong pagpaniudto. Mayong udto usap kay Kuya Octavio Balye is watching. Ha? Kumusta? Kumusta diha Kuya? Taon-taon na puntang magkita. Siguro, na yan may pilakadlaw. Ha? Posible makabisita na ta diha. Okay. Kining ko sa itong oras, alas 12 ato na laon na medyo gamay, ipit gamay. Muna nga, wata ka kwa kayo. So, pero karo kay medyo doon ay kausaban gamay. Ito programa na, gikan lang Lunes hantod sa Huybe. So business, may bakante na kita. Pwede na kita makasuroy-suroy. Bisa masuroyan punta. Huwag ka na ako diha. Diha sa siyudad sa Tagum. Diha sa labidagyan sa ito nga City Hall. Local Government Unit. Diha sa Tagum mga kabida. Isa man kini si Kuya Tabot Balye. Isa sa mga staff diha. Sa mayor's office isa sa mga sinaligan kumatawa came in sa ito ang working mayor 24/7 mayor mayor Ritioy mga kabida hindi ko alam nga Brail Jid na exchange ko ang mensahe patawag niya good noon bro from papa ni Kimar sa Bulbura Crystal Plain. Maingot to bro, oh. Ipagkuhan po rin kay Kimar, ha? Kimar sa Bulbura, diya sa parokya sa San Agustin, mga kabida. Isa, si Kimar, isa sa mga sinaligan po diyan sa opisina sa ito, parokya San Agustin, mga kabida. So, maingot to, Brail Jid, ha? Maingot to, no? Kanimo diya, diya sa Crystal Plain, mga kabida. Yung nasa ba itong timbayahon po, doon, ha? Bisa makuhan po nato ni, ha? Maing oto dia ha? Sa longsod ha? Sa Duhali ha? Ang ato dia ang barangay Chiptin barangay Chiptin sa barangay poblasyon sa Braulio e Duhali mga kabida maing oto kay pareng Jiri Dato Jiri Sisbino mga kabida yun mo sa ato nga Kuya John Ismino mga kabida maing oto kanimo dia Kuya kumusta ang atong negosyo bisag makwanta makakwanta dia mag istorya ta no makakwanta nimo hangyo ta ginagmay para maka sponsor po ta dire okay main lang po na do na tay kakwanta sa atong istasyon ha taban pa dugang panginabuhi an kay kini ko sa atong kini atong istasyon ha kinahanglan mag gitpon ni buhion nato pinagi sa atong mga sponsor so isa sa mga kwanta ni adlaw nga business ha atong kanon ni schedule lang ta ni ha ang kining Duhali, Tagum, mga kabida, mga kapalong, sa ato po ng kwanan adlaw nga birnis na tama kasurisuri diya. Dioso diya sa kwan po, lungsod sa kapalong, atong itimbaya po, atong mayor diya, atong mayor, kuya, Kuya Edgardo Timbol, ug sa iya nga busy mayor, mga kabida, Vice Mayor Kim Quisada, nga baguhay lang, naka-tikot, no? Isip bagong membro sa Partido PDP, mga kabida. Sayang inahan diha mga kabida si Madam Leslie Pasyon Quisada na kung nakita ninyo dito doon ay mga post diha ni bago lang na gahatag yapon sa serbisyo bisan kini si Ma'am Leslie wala kini sa serbisyo publiko sa kanig atong panggobyerno so ang iyang po serbisyo publiko mga kabida ay kini labing ito sa atong makaigsuunang lumad mga kabida diya sa lungsod sa Kapalong at mga kaigsoon ng lumad kung mubaba diha gikan sa barangay Gupitan
di gina pwede di muhapit sa ila ha. Diya sa lungsod sa Kapalong, mga kabida. Muhapit diya sa kay Madam Leslie. Labi na yun, oras sa, diya sa, medyo oras nga langanin na, kanang oras di peligro. So, naagin na siya din ha, mga kabida. Naana diya ato mga ikaigsuanang lumad, muhapit diya. O niya, ginandaman ginapirme diya ni Madam Leslie. O mga kanin mga pagkaon, mga kabida. Pagpaniod to niya. Dili po rin yun nga, kung ang abe kay yun na nga, lumad, mantiniran lang po ng mga sudan. Mga kuhan po na diya mga kabida, unsay sudan, unsay sudan sa ato nga, Madam Leslie, isada, mga po na ginapakan ito, ginasudan, di ba? May uto diya kay Hope, Dignadisi, mga po na mutabang diya, mu-assist na sa ato nga, ano ka diya, Ma'am Leslie Quisada, mga kabida. Sa pag-atiman sa ato ang mga lumad diya. Kay nakakuhamang ito diya, nakabisitan po ito diya, mga kabida. Sa ato po nga kapitan, kapitan diya sa Barangay Maniki, Kapitan Mimi Estrada, maing uto ni mo diya. Kay sa ato ang kuya diya, Pugi, Pugi Caminero. Kuan ba po niya, nila, modunay mga kuan-kuan, hugon-hugon. O ginakuan kini siya karon nga siya may ginahangyo kung gipanguyaban o gipangulitawhan nga siya may panaganon isip barangay kapitan diya sa Barangay Maniki. So good luck kay Kuya Pugi Caminero. Yun sa ato nga kuya, ang magulang niya Kuya Larry Caminero, mga kabida. Kumusta? Maying uto kaninyo diha mga kabida kay Kuya Larry Caminero. Kuan po da, atong kuan da, akong pasubo, pasubo sa mga pamilya, pakula mga kabida, diya sa Barangay Kabayangan mga kabida. Sa kuan nga, kalit nga pagpanaw sa iyang manghod, si Tomas Pakula mga kabida. So, bisang makalugar kita karon, doon ay itugot sa kuan, kahigayunan, makabisita ta diha mga kabida, bisang nga. Ang kuan man lang ko diya, ang problema man ko na ito diya, malisod ta, tungkol kini sa sakyan ng bitaw. Kaya kini, mas may pa to sa una bitaw, katong mga jeep pa lang ang nagbiyahe diya, sa lungsod sa Duhali. Kaya anytime, kung kuan ka, makaadto man ka, makasakay ka, kaya doon ay kasakyan, doon ay mga jeep. Isang taon ngayon, pag-abot ni Mos Terminal, magpaabot ka mga pipila ka minuto. Pero sigurado gyud ka makaabot gyud ka kay do na may biyahe ha do na magi siguradong biyahe padulong sa Duhali dili susama karon nga na nauntay bus so mas komportable mas ko ginon komportable maglingkod sa bus pero mao lagi na ang oras na taw di ka gyud makakuan diha ha kay pila na to ka higayon gyud nga nagkuan ko mo schedule kay Lunes man gud ang session diha Lunes ang session sa Braulio Duhali sa lungsod nakakuan diya, maagtan lang kag alas 12, ato, usap pa na imuagi nga bas para dito mga kabida. So kinahanglan, umato ka dito, magkuan ka yun, mga dlaon ba ka diha, para makasiguro yun mga kabida. Kaya kuan lang po diha, dili permanente ang oras, na naobserbahan yun po na ako, kung laing adlaw, labi na kaya hinoon nga, murag dili kumuato, kaya maagi po tag-terminal, naibas mo sa mukam ito, alas city, imidya, alas otso. So, mauna ito na ko na, mauna na punta ng mga orasa. Pero napoy ko na, mabtan lang kag alas 12, pinaabot kay matod pa, na controller rin, nadaot manggod ang baser. So, ang buto, sa ikuan diha, nga dapat unta. Kung yun na, ang bus nga doon ibarao, kidaghan man tang unit ang baksilor unta, doon na unta'y makapuli unta dayon para di po masakripisyo. Kay bisan na doon ay mga taga-duhali, gabi tao. Nga mo ato diha, na mo redress mo sa to nga. Ang mga reksyudad sa Panabo, kaya doon ay mga kuwan katoyo dire. Sa pag-ilang pagpauli, diha na sila magkakuwan nga, magkakuwan dito, imbis na medyo nagdaginot, kay baba magiging ang plate sa bus, anay tabo, mas nakdakan sila gasto, kaya tungkol na ng pakyaw-pakyaw mga kabida. So muna, diha, isa ginakaroon ang problema sa kuwan diha sa lungsod sa Duhali. Niya kinira bang mga inani nga transportasyon mga kabida isa gyud ni ka factor bitaw para sa developing sa usa ka lungsod usa ka lugar mga kabida gawasan electricity puni mga kabida nga kuang factor sa usa ka developing sa usa ka lugar
So ako po na may uto kay Kian Claro Iswatsing, may uto ka ni Maria Kian, kumusta kinabuhi? So murag bata pa kay tado ba? Unsa naman eh? Kali kumusta lang ko niyo dia ha? Sa imong apuhan, kumusta ko kay Mama? Mama Rosa dia sa imong inahan, sa imong kaigsuonan, mga igagaw, mga uyuan. Ikumusta ko niyo dia dia sa toa. Dia sa ato ang barangay, mga kabida. So mga kabida, pasensya na. Medyo nauhot na nagyuta sa oras. Humubo lang gini isa ka oras, mga kabida. So wala na ito kita'y oras. So manamili

0: nagyud kita kaninyo mga kabida. So sa ngalan sa akong partner si Kuya Kaloy nga wala karon manamili ta kita. So sa naandan kini si Kuya Mario mag-ingon kaninyo kung dunay sinugdanan, dunay katapusan mga kabida. So salamat sa inyong pagsunod, pagpaminaw sa itong programa ang marka sa kabaranggayan. So hantod na po da ugma mga kabida sa usama lang yapong oras alas 12 hantod alauna. So din sa ito ang istasyon na 96.1 na DXOD Infinite Radio sa Panabo mga kabida. So sa ngalan sa itong kinatibok ang pwersa sa itong station manager Ate Rose Bulpa, sa itong partner sa Pikas Lawat sa technical side mga kabida si Papa Kibbs o sa inyo man sa ito ang Kuya Wolpe Oryo. So kinis Kuya Mario naminit ka ninyo mag-aingon salamat dalaygon ang Diyos.
1: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kind of feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Pwede ay si Erlita Villanueva Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensan. Usapod ako user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini, biktibo gyud kayo kay nalagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdago, nagtambok o limsog o na ay restensya na ay kabaskog gyud nga madawat nila sa Mega C.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Love, diri na ko.
6: Sige, love. Maligo sa ko, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
7: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsa-o na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
5: Love, sabay tagligo, ha?
6: Sige, love.
7: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. TerraMax. Mapalit sa mga butika.
8: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC. Hardware. Quality products you can afford.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Hi!
11: Hello!
10: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
11: Ug tirming lig-on ang atong kalawasan? Ug mao kini ang mubo sa atong immune system?
10: Power 10 Pro Bio Capsule!
11: Power 10 Pro Bio Capsule!
10: Tinood ka ng mga higala? Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
11: Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ulo, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayo paglangay kung balatian ay isgutan. So, layinin o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.

0: Labad akong upalangga. Nalipong ko. Og taas kayong akong blood pressure.
1: Uy, high blood ka palangga?
0: Maugid palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
1: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gipati.
0: Unsa man na palangga?
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap: probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule ato kini i-maintain katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini, bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og ayon paminsar matag-adlaw, mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa, posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit ug mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Probio Capsule na.
5: Power 10 Probio Capsule.
4: Ang Power 10 Probio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, spirulina, guyabano, gutocola, cranberry ug moringa. Power 10
5: Power 10
4: Probio Capsule, immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
5: Power 10 Power 10 Probio Capsule,
4: kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Uy, Mads! Naunta man ang luya man kaayo na imong nawong.
6: Lagi dahi, uy. Sa sina na ako nag-biller-biller ba? Si magutog disco sa amo. Murag, ubos na dyan hino ni akong resistensya o kailan tanon ko karon.
4: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
6: Kana ginaminsyon ni Nong Lady?
4: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga bitamina, minerales, ug mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutocola, cranberry, ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
6: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
4: Uy, Mads, blooming man kaayo nga murag energetic man ang kalag.
6: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko rin dot nga pamati.
4: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Mrs. Rosella Cebua, ang akong gipamati kining akong kilid sakit kaayo kay urag na imudagan nga mga sana urag duslukon gani o kanang mga dagom nya mudagan dire pengon sa akong kuto-kuto nya manhi diri sa ako ang dapit sa tutoy niya diri sa dughan niya og magigda ko urag maputol akong gininhawa sa dihang ming gamit ko ang akong sakit nga urag magdagan-dagan wala gyud. Mm-hmm. Tested kayo ang Power 10 Probio Capsule. Mm-hmm. Aging si manager na ko gibati ba ingko parating testida ni dong nain ko nga hala magkuan na lang ko ani magdealer na lang ko ani dong para mag-maintain na di ko ani. So salamat sa Nong Lading product og sa Power 10 Probio Capsule.
4: Power 10 Probio Capsule na.

0: kapalit ko ko sabon nga clay gel.
1: Mm-hmm.
0: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantod pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
1: Oo ba? Saan mo ni ma'am? Si?
0: Diri sa East Indy po, sir.
1: Ang singalan na to, ma'am?
0: Terry po, Terry.
1: Terry.
0: Ubuga po.
1: Ah, sige. Salamat, ma'am, ha?
2: Clay gel papaya with collagen and melt. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa clay gel papaya with collagen and melt. 10 times power whitening soap. Clay gel papaya with collagen and melt. 10 times power whitening soap.
3: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang.
4: Nga tayo magkapawortan, daghan siya og trabaho. Muhimo siya sa paghinlo sa atuang dugo. Uniya pagsala sa hugaw sa atuang lawas. Uniya usap ni siya nga mutabang nga ma-store or mahipos ang energy magkapawortan nga sobra sa atuang dugo nga dili magamit. Uniya kung dunay mga emergency nga kinahanglan tag energy, diha ta mukuha sa atuang atay. Kay kanang nga sobra nga sugar, nga dasto ang dugo, hipuso na sa tuwag atay magkapawortan, gitawag na siya og glycogen. Ang store energy nga sobra sa wala magamit sa tuwang nga selula, dito na padulong sa tuwang nga atay. O sa manay ay mahitabo kung madaot ang atong atay. Ang atay na ito magkapawortan is madamage siya. Dunay level sa pagkadamage siya atay. First is madamage siya. Pinaagi sa gitawag magsugod siya sa mga inflammation, fatty liver. Uniya muli nga to sa fibrosis, cirrhosis, liver cancer. Uniya failure na dayon, meaning nga na itong atay, dili na mapuslan. Uniya, usa may mahitabo baga pawarten, ang tao lisod kay mabuhi. Kunang iyang atay apike na. Ang hinungdan sa liver damage, depende na sa imong lifestyle. Pero ang number one yun, sumala sa datos, mao ang sobra nga alcohol. O kada bugat bitaw kapag inom nga makapatay sa selula sa atay kanang alcohol. Kay atong atay magapowerten, iyang i-detox. Kay kanang alcohol magapowerten is toxins gyud na. Hugaw na siya nga dili unta kinahanglan ipasulod sa lawas. Pagatungod lagi kay ang tao magapowerten is medyo abusado gyud sa lawas, mao na mahitabo diada. Uniya hepatitis B ug C. Virus na nga makuha sa dugo o dagom. Mao na kasagalan magapawarten nga hinungdan diri sa Pilipinas kanang hepatitis magapawarten B ug C. Uniya kada fung fatty liver tungod sa sobrang nga katambok, obesity magapawarten, diabetes, high cholesterol. Mao na magapawarten bisag dili ka hinginom, dili ka mogamit magapawarten og alcoholic nga mga elimnon. Pero diha ka mubawi sa imong pagkaon, hilig ka og sugary nga mga pagkaon magapawerten, sobra nga pagkaon sa rice. Kay ang sobra magapawerten ato ang gisgutan gadina, muadto na dito sa ato ang atay. Unya kung sobra na pud kaayo, dito na ibutang sa ato ang mga kilid sa ato ang tiyan mo na mga bilbil. Sobra na nga sugar, na wala magamit nga mahimo siyang fats, nya dili na kayang hipuson sa atay, mo nang dito niya ilabay diha sa ato ang mahimo siyang bilbil, tambok magapawortan. Uli akon sobra ta ka overweight magapawortan. Ang atong atay meaning ana is the damage na. Fatty liver na siya. Nagda-damage ang atay dili tungod kay sigita og inom. Wa matay bisyo mga kapawortan sa pag-inom, pero kung hilig po ta sa sobrang nga pagkaon, overeating, unya sobrang nga mga oily nga mga pagkaon nga balik-balik lang kanang diha sa mga fast foods, kanang balik-balik nga oil lang nga lagom na kaayo, magkaguba na sa tuang nga atay. Unya sobrang nga pag-inom sa mga synthetic nga mga medical drugs, natay maintenance mga kapawortan, madamage po na nga tuang atay mag-suffer ana. Bawda nga doon lang ito ay Power 10 Probio Capsule. Kaya Power 10 Probio Capsule, doon lang siya green powder nga mutabang sa pag-fight sa mga inflammation o mutabang nga dili mahago ang ato ang atay. Pati kanindot kung mag-Power 10 Probio Capsule ta, iyahang nga tabangan nga ma-neutralize o ma-regulate ang sobrang sugar siya sa tuang dugo. Kung ma-regulate niya ang tabang sa Power 10 Probio Capsule, meaning nga na dili na mahago o tabaho ang ato ang atay, Omiya dako og function ang powertan probay capsule sa paghinlo sa mga fatty liver uniya pagbungkag sa mga gitawag mga powertan mga toxins nga naa sa tuang liver meaning ana mo clean siya sa tuang liver ayaw kumpiyansa gamiti sa powertan probay capsule ang atuang lawas wala tigong oras pa alang sa pagpadayo sa unahan Dr. Alpalba mag-iingong kaninyo lawas mo lamang bahandi sa tanan ano ka pigyan pinagin sa paggamit sa kasaligang powertan probay capsule food supplement
5: sa

0: Magandang araw mga ka-Klijel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Klee's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Klee Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
1: Mga kaibigan, sa magandang araw sa inyo lahat at welcome sa ating pagsasama dito po sa ating programang magbibigay ng gabay, pagtulong, mga tips, and at the same time may enjoy pa natin yung napakasarap nating kape na hindi lamang nakapagbibigay lunas sa mga karamdaman, kundi napakasarap pa. At totoo pong ang pagkakakombinasyon ng mga sangkap nito ay talaga pong nakapagdudulot ng mas magandang resulta sa ating kalusugan. Mga kaibigan, ang ating pong kape, huwag po natin kalilimutan itong ating Klee Gel Coffee Mix. Napakaganda po ng kape ito dahil ito po ay puro, natural at may mga sangkap na talaga pong napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Ang ating pong kape ay meron pong 20 uri ng mga sangkap na kung saan po mga kaibigan ay napatunayan na maganda ang itinudulot na tulong nito. Hindi lamang po sa pagbibigay ng energy, pagpapalakas ng ating katawan, pagbibigay ng magandang mood, and at the same time nawawala rin po yung cravings natin sa masarap na kape. Tandaan po ang pangalan ng ating coffee mga kaibigan, ito po ay Klee Gel Coffee Mix. At alam niyo po ba mga kaibigan, ito ay may chia seeds na kung saan po mga kaibigan, itong chia ay napatunayan na maganda po ito para sa kalusugan, lalo na po dun sa mga medyo may mabibigat na timbang, ano mga kaibigan. Sa pamamagitan po ng chia seeds, maaari po nating mapababa ang inyong mga timbang. Bueno mga kaibigan, yung araw nito pag-uusapan po natin, ito po mga causes of early death. Alam niyo po mga kaibigan, sa Pilipinas marami na ngayon ang mga nabibiktima ng mga sudden death, ano, yung mga hindi natin inaasahang pagkakawala natin sa mundong ito. Kung minsan mga kaibigan, nagtataka na lang tayo, napakasigla nila, pero all of a sudden bigla na lang namatay, mga ganun mga kaibigan. Yung pag-uusapan po natin yan. Meron pong mga top causes ng early death sa Philippines. Una dito, itong tinatawag ng mga heart diseases. Ito po yung unang leading na causes ng death sa Pilipinas. Ito po ay dahil sa lifestyle factors, gaya ng diet at inactivity, at pati na rin po mga bisyo. Pangalawa rito, itong tinatawag nating cancers. Napaka-common po nito. Nagkakaroon ng mga tumor ang mga tao dahil po sa kanilang mga bisyo, o kaya naman po dahil na rin po sa mga genes, ano, yung family. Pwede rin po mga kaibigan yung mga unintentional injuries gaya po ng tinatawag nating pagkaka-aksidente. At iba pang mga risk factors gaya ng stroke, chronic lower respiratory diseases, diabetes at suicide. Tandaan mga kaibigan na ang ating pong buhay ay nag-iisa lamang at ito ay dapat nating pangalagaan at bigyang halaga dahil ito po ay gift mula po sa ating Panginoon. Kaya po mga kaibigan, para po mapangalagaan pa natin itong ating mga sarili at makaiwas tayo sa mga problema sa katawan gaya po ng mga diseases, ay unang-una linisin po natin itong ating mga self. Magkaroon po tayo ng magandang lifestyle, ano? Umiwas sa mga bisyo at wag masyadong sobra. At kung minsan din po mga kaibigan, isa na rito itong pagpapababayaan natin sa ating sarili. Huwag pong pababayaan ang sarili mga kaibigan. Always po tayong matulog, magkaroon ng tamang diet, maghanap po tayo ng tamang exercise na fit po para sa atin. At huwag din pong kalilimutan mga kaibigan na meron po tayong kape na makakatulong sa atin. Ito pong ating Klee Gel Coffee Mix dahil ito po ay punong-puno ng vitamins, minerals at mga nutrients na maaaring makapagdulot ng maganda sa kalusugan at makaiwas tayo sa mga chronic diseases. Tandaan po mga kaibigan, ng kape na totoo pong nakakapagbigay tulong, ito pong ating Klee Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
0: At yan, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon.
3: Mga nagkalainlaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong atod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
4: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aapensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.

0: Sa pagbaligon sa kasing-kasing, pagtabang sa pagbalanse sa blood sugar, ug pag-atiman sa atong atayo kidneys, makatabang sa kini sa pagpakusog sa immune system, ug maayong digestion. Ang Clay Gel Coffee Mix, purong herbal, all-natural ug non-acidic. Natural ang pangpatamis niini. Busa, safe para sa tanan. Ang Clay Gel Coffee Mix, hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix.
1: Unsa gud tawo nag imong bana, mura magway pamilya. Ambot nay uy, sige rag kaluya, masakiton kaayo.
2: Ay sayon ra na ingon ana sad ko sa una. Malipong daling ubhon pirming hilantan, peresyo sa trabaho ipatumar ni.
1: Just you vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo...
3: Biyahin na ma.
1: Nga o ba?
3: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abdik na kayo.
1: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanan Clay Gel Store. Og niining istasyon.
1: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
5: Sa pag-usap mayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Dinhi sa atong programa Handumanan sa akong kagahapon, usa ka live drama sa kanginan. Gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao na kanimog kanako kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Usa ka lalaki ang atong sender, taga Misamis Oriental. Isa sa mga lungsod sakop sa probensya si Misamis Oriental. Nigda sa pangalan nga Roland. Mayo nga pagpaminaw. Kanimo Sir Roland. Og imo nang sugilanon live ang akong hatagan o pagtagad. Apan sa dili pa, mag-maintain sa Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay basta maka-Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Ang Power 10 Pro Bio Capsule dunay 10 powerful ingredients. Na siya probiotics, mangosteen, green barley, guabano, spirulina, gutukola, cranberry, turmeric, moringa. Unya rich in vitamin C. Power kay nga capsule. Kay kung na kanabitaw nga luya ang atong lawas, at ang usahay bisang nakatulog ta sa kagabihon, pagbango na to, murag luya ta, dalita malipong. Mga kahigilan, pistingin ninyo pag-maintain ang Power 10 Pro Bio Capsule, makatabang yun na siya sa pagpakondisyon sa tanang organs sa atong lawas. Inormalya ang atong blood pressure, ang atong sugar level, ang atong cholesterol. Bugtong kapsula ha, nga mo hinlo sa tanang organs sa atong lawas. Mupakondisyon, i-repair ang mga na-damage ng mga selula, ipagawas ang mga toxins sa atong lawas. Yeah, the best kay siya mutabang sa paghili sa mga tumor, cyst, bukol-bukol sa tong lawas aron maalim kini. Ingon man kung constipated ka, dili normal ang imong pagpagawa sa hugaw, dili kay kidney problems, heart problems, uban pa. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, the best kaayo. Imna lang siya 30 minutos sa dili kapamukaon. Aron dali og paspas ang epekto sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kauban ang atong giban sa gang pinakalaming kape, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Isay wala pa magkasulay sa Clay Gel Coffee Mix. Pagkalami na coffee. Usahay pagkaingunta, matagbangon na to sa iyong kabuntagon, pagkanindot mo bangon. Ilabi na kung kauban na to ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami manggod siya nga coffee. Lami nga makatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Ang Clay Gel Coffee Mix, mga kahigalaan, healthy coffee siya. Munang katong gipang bawalan diha. Moni hulip ang atong clay gel coffee.

Tuwas nga lami siya nga imo gayong magustuhan pasok sa atong timplada sa atong test mga kahiglaan at mga Pinoy. Ang Glacial Coffee Mix maugay makatagbaw na to. Labi na ni atong mahiligon sa coffee. Katabi ito mga coffee lover. Pagkanindot Glacial Coffee Mix, yan ang kanindot niya magkahatay magkaayuhan ni mo. Nakapangapi ka na, nakapanambal pagid ka, natagbaw ka na, naayo ka pa, dinhi na ta. Glacial Coffee Mix. Wealth Malunggay at chia seeds mapalit sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Available sa ato mga store. Palit sa mismang sa atong online shop sa Shopee, sa TikTok. Yeah, pwede mo mag-PM sa atong official Facebook page. Kauban ang atong Jassy Vitamin C Plus Zinc. Mag-Jassy na everyday. Aron everyday. Okay. Mag-Jassy ka, nindot ang ibong tulog, panahon sa kagabion, nga kanang as in, makatulog yung gagmaayo, nga inigmata ni mo, buntag na. Nindot ang imong mood, kondisyon ang imong paminsar, mas makadesisyon kag insakto mga pinalangga na kung sukinting paminaw. Walang maintain sa Jassy ha, kung kapuyunon ka sa trabaho, mag-Jassy ka everyday. Dili sab ka dali taptag balatian ni i-boss ma atong immune system. Mga tatay, mga padre di pamilya, mga nanay, kinahanglan gyud ni natong Jassy unya affordable ra magyud kaayo ni siya. 8 pesos per capsule, dako na kaayog kahimuan kini sa imong lawas. Mao nang mag-Jassy na everyday. Aron everyday. Okay. Pagkadagahang nag-text may gala, unya lima rabakabok atong hatagan sa itong pajikas karon ha? Pasensya kaayo og kung ugaling dili na itong hatagan tanan ha? Importante naka-text mo, unya basin sunod, kamuna sab ang magkaangkon sa itong pajikas may gala. Lima kabok atong hatagan unya. Kauban ng atong nungladding essential oil. Manghaplas gamit ang nungladding essential oil, pamaol, pamuypoy sa lawas, mga panakit-sakit. Magpamassage, magpahilot, gamita o siguro ang atong nungladding essential oil. Nindot magod nga haplas kay marilaks ang atong paminaw. Gawas nga effective kaayos siya, humot ang nungladding essential oil. Unay giingon may gala nga dili gyud ka maulaw ni ini magdala-dala bisan asam pampublikong mga lugar. Mo na magnungladding essential oil. Unya ang partner niya ay ninyo kalimte kato magbiyahe, unya sakay mog bus, jeep, anamos pampublikong mga lugar, unya kabuhiunon mo magpanlipong katong nungladding turmeric balm ug nungladding relaxing oil. Partner man sa tong nungladding essential oil mga kikilaan. Unay makarelax niyo, walang kabuhi ug kalipong unya. Kauban ng clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power, whitening. Ang sabon nga magkapahamis, magkapakinis. Unay giingon, puti ka na hamis pagidga. Unya fresh ka kanunay, kaputi nga mubagay niyo. Unay nakanindot sa tong clay gel, papaya, soap. Kaputi nga mubagay nimo, blooming ka kanunay lamtawon. Bisag, buntag ka pang manabon. Pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Ang imong himuon, manabon ka sa clay gel papaya. Wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening. Nana siya iset na clay gel sunscreen sa black serum. Unya ang atong clay gel breathening lotion nga humot kay. Pwedeng sulayan ninyo, humanyo kaligo, mang lotion ta. Karon nga, nindot ang atong skin. Nagamit ta o clay gel soap, ng lotion sabta sa clay gel breathening lotion. Humot kayo mga igala, unya, makapahamis, makapaputi sa itong panit. Alang sa inyo mga kabataan, yung problema mo, gumikan kay gahi, kaayo, pasabton sa klase, unya, gamayon, pungsunon o kaon, pagkagabi, tagdugay kay matulog, i-growmate na ninyo, aron nga, mahuman ang inyong mapag-antos. Growmate multivitamin syrup for kids. Ang bata, bitong mga igala, gana ang ilang kaon, dali ra kay sila makakuha sa klase. Brain enhancer man ning Growmate good. O niya, taas ang bata, dali kay mo taas, patingala na lang mo.
Kanang mga dili kanunay makakita lang, matingala silang dali ra kaayo may tubo ang inyong anak. Makapataas man is yung magkabataan. Healthy sab si baby, dili sakitin. Pagkagabi eh, hindi na sige duwa gadget, tulog dayo ng inyong anak mo nang dako kay kahimuan is inyong mga anak. 1 to 12 years old, Gromate yun. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.

1:15 aw, klarong pananaw ha, Visco Mac Eye Drops. Katong dili na kay magkaklaro. Unya hago kayo ang mata. Tuto kanunay sa cellphone, laptop, kay lagi sa trabaho. Protection na nato atong mata. Alang sa tinaw, klaro pananaw, Visco Mac Eye Drops. Atong sugdan ang atong dulas kahangilan. Lalaki ang atong sender, si Roland, taga Misamis Oriental. Atong sironim, maipagpaminaw dahil sa atong mga kigalaan, mga tigpaminaw. Diha sa probensya, sa Misamis Oriental, kanimo Sir Roland. Iba ng sugilan live ang akong hatagan upag taga dinhi sa atong programa.

0: Isda muda, sir, mam. Pahurut tadi. Isda muda, sir.
1: Bilang dia isda.
0: Beratur lagi, sir. Iwasan lah nak. Hatai lah kau nak muka cinta.
1: Ah, wadah hagi wana.
0: Sige, sige. 75.
1: Sige, sige. Ako lang kuha utalan.
0: Salamat kay sir. Ako na kinigtabang sa kong pag-eskwela, sir.
1: Sudyante rin ka?
0: Oo, sir. Gusto mo kong magkahuman. Maunang sagunsan lang sideline. Pasig na kay patrabaho sa inyo. Kay matag Sabado Domingo. Wala man ko'y trabaho, wala ko'y eskwela. Pwede ko nga magka-duty. Doon na mo'y patrabaho.
1: Kugihanan yung bata ako eh. So may grado na din mo?
0: First year college pa, sir.
1: Ah, mo ba? Oh, tara akong bayad.
0: Kadyot, sir ha? Butang sana akong cellophane, sir. Sir, magkuasa ko sukli.
1: Ayaw na. Dadanin mo 100.
0: Tinuod ka, sir?
1: Dalanin mo, may alam katabang. Estudyante mo ka ka.
0: Sir, salamat ha.
1: Uy, problema na. Labas mo na kanyang mga isda.
0: Labas pag yun na, sir.
1: Sige.
0: Nahuman ragi na kong panoro eh. Naragi maluoy. Labi nagya sultian to slas tinuod. Para support sa pag-eskwela. Akong ipon ang akong halin karon. Kuhaan sabi na ako para palit og isda. Kay hurot naman ko isda. Buwa naman ko'y madala dito sa mua. Magpalit nalang sa pupugas. Saon, kinahanglan magod ni mama nga katong tilugon nga isda tungod kay doon na siya gibate. Gusto mo sa Lucas Mercado na yun.

0: Ma?
1: Oh, kumusta imo pagpanoroy?
0: Nahurot ang isda, ma. O, nagpalit kong tilugon?
1: Uy, nagdaka na lang unta atong imong gisoroy ng isda.
0: Di ba, ma? Mabugat ka atong dili mga tilugon ng isda.
1: Pastilan.
0: Napukibugas nga, ipalit, ma.
1: Anak, pagka mapinanggaon kyun nimo.
0: Ma, ayun na unya, paghago pa. Idara na mo ni Papa. Dapat nga mag-relax na mo.
1: Anak, Roland, dili pwedeng mag-relax-relax. Kahibaw ka na. Daghantag mga balay ro nun. Og usa pa, kinahanglan yun nga mukumbati ta. Ilabinag yun sa atong kawad-on.
0: Sige lang, ma. Kay Pohon, kaluyan tas Ginoo, magkahuman ko giskwela. Sulbar na ginatanan.
1: Ikaw ra gyud among giasahan, Dong Roland.

0: Salamat kay Madam. Salamat kay pagbangyo.
1: Diha't tagal niya barato kayo ning mga utanon. Ako sa ning deliver atong retired nga maestra. Ipapalit mo to siya ni. Ginan siya ang rasab na ko gamay. Makapit ko sa tindahan. Ilang Michelle. Kamusta na kasi ah? Hasta.
2: Salamat sab kaayo. Salamat sa pagpahangyo. sige na. Ugma na lang sa kumubay. Oh, giniha ka rin nga.
1: Pago pa lang. Grabe ha. May ka na kaayo mo hangyo ba? Bago to ninyong nag-supply din sa inyong mabaligya.
2: Bago pa kaayo. Maogani. Gitry na ko og hangyo. Kamusta na?
1: Okay raman.
2: Nagdanasab ka niya na yung mga baligya.
1: Yes, final ni i-deliver na ko dito sa ilang ma'am. Kaginan siya gamay.
2: Grabe, good way. Labaw pagid ka sa insik. Roland, negosyante ka kaayo.
1: Abi mo, Michelle, anak tagpobre. Kaya rason nga, dilita magkugi.
2: Himalaran ti kandaan. Muasenso kit ka pohon.
1: Punta. Mahimong patuman ka na yung istorya.
2: Lucky, kugihan good kaayo ka.
1: Basig na snacks niya. Kala natin eh.
2: Naano sab-o. Tehikit kaayo.
1: Sige na good. Kaya akong halin. Ako ninggi lain para sa condition. Allowance. Magpara sa mo ah.
2: Kumusta na si mama ni mo?
1: Nakasabay. Nagapigibati. Nag-maintain niya pag tambal. Maong, kinanglan ko pa niyong kamot.
2: Alam no, dagan pa mo mga magsuon.
1: Dilis po makaasa nila. Apiki, masubog kaayo sila.
2: Akong iampo, Roland, nga ma-okay na si mama ni mo.

0: Oh, dong, mesin sekayu delangan.
1: Oke, reser.
0: Terabaya doh, selamat kuno. Bingung si mamli mo.
1: Selamat sekayu, sir. Tapi ini mo, aku gini gilain lain, sir. Para sa allowance.
0: Ayoy no, nagkugi ka. Ikasusaba sa ubababatan on, nga tua sila mga barkada. Tua, nagsigig baburdahi. Babadlong sa ilang maginikanan.
1: Looy sa bang ako maginikanan, sir, kung magbarkada ko. Salamat kayo ni sir, ha?
0: Yun na pa. Ikaw rin nagkasto sa buko guligon?
1: Oo, sir. Mamaligay akong isda. Bisag unsa lang ko yung panuroy, sir. Umatay gayon nga wala ko yung klase. Mangita ko katrabahoan.
0: Kaluoy ko na hindi mo. Hunya, kasi gusto ka. Dinhi ka na lang mo po yun.
1: Dili pwede, sir. Na akong mama. Kinanglan nun sa kayo ko niya.
0: Mausap. Ayaw ka nga bata. Taas kag mapadulungan.
1: Salamat kayo, sir.
0: Sige, kay musod na ko.
1: Kung wala lang nagsakit si mama, pwede ko nga mamuyog lang bay aro magastuhan ko nila. Pero, mintras nga, doon na po kay kapangitaan o sideline income. Tignan ko pasag din si mama. Basta, no, eto na ko sa miskulahan. Gutom, pero guntahon ako ng kagutom. Saon? Para budget pa ni sabay. Mo, kawas na ko sa... Pa? Niapas mo ka pa?
0: Anak, si mama ni mo.
1: Si mama? Sinitaw ni mama pa?
0: Doors Hospital.
1: Oh, sa? Tala pa! Ah, tutun si mama!

Nâu là điện à? Nà cậy ngân con à? Pina cấp bảy. Ang mga wadag ko sa kaya na. Binangka kaya na ko sa mama. Doon lang kay kayo ubos sa maisoon. Kayo ko ha, grabe sila. Bisan man lang o mutabang silang support sa mga tampal ni mama. Trabahante mag una kong inahanong lading. Nag-uma, tapos buka tingin trabaho sila ni papa. Planat na iyang ibate. Dugay nga, giliumloom na kontanan. Usahay maghilag kong akorang usa. Tungkol kini saad kini mama nga, mahuman kong iskwela. Huwag ako silang suportaran. Nisaad ko niya nga, ipatilaw na ko nila. Ang kamugaway sa kinabuhi. Tungkol kay gitan pa lang. Isgamay pa lang may krabi ng inang sakripisyo. Pero lagi, dili manggit kita ang magbuot sa tanan. Nung lading, ito'y gigon nga, wala na kita mahimo ni hanap. Moto nga, na-action kong kaluya sa akong pag-eskwela. Naguna-huna ko nga, dili na lang ko mo padayon pa. Muundang na lang ko sa akong pag-eskwela. Pero ako sang giuna-huna, kung muundang man sa galing ko, asa masukupa doon.

0: unsa na ka? Huwag ka na may tingog-tingog din ha. Sa una sa baan kayo ka? Yung baligya o? Oh. Wala pa na makuha eh.
1: Naluyan ako, Shell. Naglibo ko kon. Siya ang ina kong imuon. Wala pa ko ka-move on sa pagkawala ni Mama.
0: Abi ni mo, Roland. Kay pao ko, dali kung mawala ko sa kainahan. Pero wala na si Mama ni mo. Wala na siya na ining kalibutan na. O dali makaayo ni mo nga, maglaong pa kaniya. Dapat maning kamot ka. Kung gisaad ni mo niya sa buhi pa, nga mahuman kag eskwela, dapat imon himuon. Himuon ni mo siyang inspirasyon bisag wala na siya. Looy kayo ka, di ba? Miingon ka nga gusto ka nga makatilaw sa bukamugaway. Saon ni mo nga makabot ka na kung maluya ka na dayon. Saon niyo pagkabot kung dili ka na mo pa dayon. Padayon na uy. Matag-usa na to, doon na tayo lain-laing problema. Ako doon na sab. Ako lang nakita ni mo. Grabe ka ka-emotional kung pamilya na ang isigutan. Ay nakilak.
1: Salamat, Shell.
0: Sige na ako na baligya na ng imo mga baligya. Ako lang unyang ihatag di mo ang halin.
1: Ayaw na. Ako na lang.
0: Basta dilipin mo kaya.
1: Di ba ikaw naging on nga kayahon?
0: Mm. Dapat ingon, Ana.
1: Salamat sila. Salamat sa tambag.
0: Uy, sa payan. Ikaw man sa... Matambag ka na ako usahay kung doon ako yung problema, di ba? Friend ka tando ha?
1: Salamat. Sige. Ako na ning paurot.
0: Sige ha. Di ka gusto makakita ni mo. O magsige na lang kinoktokin na.

0: Nulading, makatabang sa gib, makatabang sa pod ninyo itong mga tinuod ng higala. Ilabi na kong tinuod sa mga advice ng iling hatang na ito. Tuod man ako na pamalandong, wala may hitabo sa kinabuhi. Kung magpadala ko sa kagool. Nulading, gitiman na lang ko itong giingon. Atong bana sa ako magtutudlo sa una. Nga nag-retire na. Nga willing pa ko na kong eskwela. Tungod kay gusto ko muhuman, miyento ko sa ila o ipaningil na ko ang istorya ni Sir.
1: May 20. Dalawang taon na, Ana. Ang dami nang nagbago mula nung iniwan mo ko.

0: Sige, tinautang mi kay Nanay Duha na mo din eh. Pero mingo si Ma'am ni mo, sayang sab, kung balibaran ka.
1: Salamat kayo, sir, sa chance. Pasensya kayo niya itong orang nga. Gibalibaran mo na ako. Saon, napamas mamagun ako nitong tungora.
0: Sabtante ka. Condolence. Wala gini magkadalikyat. Dito sa inyo.
1: Wala problema na, sir. Salamat kayo, sir, ha?
0: Oh, sige. Adad ka magtrabaho. Dali, dali. Kay tuluan di ka sa ibabuluhato din, eh. O matag Domingo, maagtotas ako uma. Aron nga matabangan ko nimo o panghinlong.

0: Pila ka ba?
1: 133 na tanan, sir, ako nung gihap.
0: Dali, argo nung makaihap.
1: O gatong gihakot, sir. Mga Dubitay City na ka ba?
0: Oh, gimantabatang rin mo pag-ihap.
1: Katong wala pa na bunti, sir. Napatos mga 2,000 ka ba?
0: Abi mo, maayo ka. Maayo ka bukwinta. Sa'y course ni mo?
1: Education, sir.
0: Dapat mag-engineer ka.
1: Listen, sir. Dako na gasto.
0: Pero, pwede ba ka mag-take kong exam? Mga ito kag-iligan, dako'y na ka mga kailangan to. Katabang na ni mo, basta magkapasar na ka sa entrance exam. Ay, kamala ka. Magkapangita at nagpaagi na niya na. Isab na ingon nga dinag ko. Daghang mga sponsor nga atong mapangayuan. Ako'y mga higala mga politisyan.
1: Tinood, sir?
0: Oo. Oh, tiyaw mo na. Di mo lang i-matematas pag-ihap. Maayaw ka sa math. O sayang.
1: Salamat kayo, sir.
0: Inigpauli na to. Pahinumdumi ko, ha. Kitawagan rin ako kung kupare. Nga naa sa usas mga universidad di asiligan, pwede na siya magkatabag o niya. Aron nga magka-eskwela ka.

ako og natabang ni Sir Roy. Sun adlaw, mutay ko gintransi siyam. Mayintag magkapasar ko. Kaya kung magkapasar lang ko niya na, sigurado, mag-eskwilagyo ko. Kung magkasugod lang yun ko, siguro, hinahinay na nga, matuman ako mapangandoy sa kinabuhi. Magkugilang yun ko sa alang sarang.

0: Ako na lang panugo, iha. Oo, oh, come on. Aman tay working din ulan.
1: Karon pa, sir.
2: Naulaw man kad ko manuko. Manang ako na lang.
1: Madam, ako na lay lihok kun unsay mong ipasugo.
2: Sige. Palihok kog washing niya sa kinin. O kuman, napaka-isugo niya ni mo.
1: Sige, ma'am.
0: Roland, pag-umangkol ako ni, gikan ni sa Cebu, graduating, nursing.
1: Okay, sir.
2: Sige, ha. Sana din niya dayan din ni. Human nag-washing na ako isugo pa ni mo.
1: Sige, ma'am.
0: Pasensya ka na ito. Medyo strike ta. Pero maayo to. Putan.
1: Wala problema na, sir. Ako lang atoon, sir.
0: Una ha to guwasing ang sakinan. Kada sakinan niya, regalo na siyang daddy. Siya kumagawang.
1: Ako pa, sir?
0: Oo. Bugtong anak. Sige na. Atuan na.

0: Just a chin. Yes, love. Lucky promise. Ola pa kid ay ka. Manikingan. Nga dila tinadit mo love kung mag-ula-ula pa ka. So kina ay. Napakigit trabaho din nga. Bye. Roland? Ganiha ka ra?
1: Manag-washing, ma'am.
0: Nalimot yun ang kasaway sagot ni mo. Okay. Pwede bang muhangyo ni mo?
1: Oo, ma'am.
0: Wala ka ba laing sinina?
1: Oo.
0: Maari kinakay na rin makita na kunin mo. Maroon ka nunay? Hilig pa ka inga na nga color? Na yung mga t-shirt dito oh. Ang ipanlaban na ni Tito. Pangiyo ato. Anong dinasap kay Ilisan?
1: Sige ma'am.
0: Sige na. Nakalimat ko kung saan ako isugat ni mo. Dahil na yun ako ilakon. Dihaki na.
1: Balik-balik lang pwede akong isuot. Wala pa sa budget. Mupalit o bagong sinina. Naulaw yun noon kada. Noon, mo na ikiingon nga. Sakto man sab siya. Kumikan kay social mas yung pagkababae. Laway. Hangyoon na dito na ako ni Sir nga kung pangyoon tong pasigdali na ito magamit. Mabalik isong agi.

nakita sa iyong pagkumangkon. Medyo strict naman, God. Particular kayo sa panggawas, material.

0: dili ko maka answer sa exam na gigan pa kini ang kadlawon na kontinuon. Unta magkaya na ko ni nga course noon. Pasar ko kudaan sa entrance exam. Walay rason nga dili na ko ni makaya.
1: Excuse me.
0: Sir?
1: Sir? Short ka? Sir, yun? Poydig, ma'am?
0: Sorry, ma'am.
1: Kana, bitaw. Ngunong naglain-lain ka din ni?
0: Nagkaon mo ko sa kumbalon. Madam.
1: Dito na landay ka. Kuwik sa yung mga classmates, schoolmates, wala kayong friend din, he? Kuya, wasab ni mo t-shirt, uy. Mura mang kaog. Model sa sabon nga panlaba.
0: Wala mo ko'y white nga plain t-shirt. Madam?
1: Naku nga to. Bitaw. Ikaw mang guna mong ginahisgutan. Maghayos ka kanunay. Bright ka nga pagkabata.
0: Tinood? Dam?
1: Sa itong ilado na din eh. Grabe mag gukod-gukod lang ginmundo ha. Pero kibaw ko, mas bright ka. Kung mapadayon bitaw ka, taas ka maabot. Dagan kayong mga dakong company nga magukod niya ni mo.
0: Salamat, dam, sa pagpadasik.
1: Puhon, kung maisi ka na, siguro, mausap na ang porma ni mo, ang imong panamit. Pero, part na sa imong pag-eskwela, sa imong pangandis kinabuhi.
0: Salamat, dam.
1: Wala akong makahurot sa akong pagkaon. Ako na lang gipa take out. Iman na.
0: Salamat, Anidam.
1: Wala na lumay, ha? Joke. Bitaw, plain lang na.
0: Salamat kayo, dam.
1: Uy, sa pa yan. Sorry sa disturbo. Excuse me.
0: Itagaan ko niyo. Sobrang pagkaon. Sakto sa pagigutom. Kanon ako na eh.

0: Hey! Naa ka pa man, Kurt? Ansa niyong oras sa karon? Sige ka kaya pag atubang na ng imong notebook?
1: Nabugay-exam, ma'am.
0: Todi ay nakaisagat ni mo.
1: Sa ka na, dam.
0: Magpapalit ka ni mo. Laay man, Kurt. Gusto ko malingaw. Na ang lista din na o. Napami-apply ka rin nga na convenience store. Dret sila nga to. Sige na, dara ang kwarta.
1: Salamat, madam.
0: Ikaw pa'y magpasalamat. Ako dapat. Sige na, pagdali.
1: Okay, madam.
0: Nagdali-dali in town. Klarikit ko ayaw nga. Take a book ID. Noon, buutan man, matid pa ni tita o ni tito. Luoy ko na siya tahintang na ako na sa merkady na pundas ang na. Mao ko ng ilang kipa-eskwela.

0: Muli nilang kupuhan, December. Sa wakas, sa katuig na lang ay nakalabay. Sa katuig na lang pabuton, makahuman. Si kuya ng nasunahan? Ako toon. Ano sa masid ni? Kabaw siya na ako din ni Skyla. Kuya?
1: Oh! Ganihan ang pagintaan ni mo. Dito ko sa mga amo. Kamusta ka na?
0: Okay na, kuya. Medyo kapoy.
1: Iuwang ka kayo. Na itong pagyo ka.
0: Kamusta rito sa to, ha?
1: Si Papa.
0: Nagsakit. Di na makabangon. Naghigda na lang. Kunsa? Dayon kaya. Kinsa may nagatiman ni Papa?
1: Puli-puli mga to. Wala mo kayo uli-uli, God. Nagsitong handaw ni Matiguang. Pagkita ni mo.
0: Mau ba? Sige, sige, kuya. Mo pauli ko. Saon, busy pa mangkuko din eh. Kuya, pasensya na mo. Dilip ko makahatag ninyo. Iko-iko pag yun. Gani, pakunay mo diskarte din eh. Mahulaw ko ni sir. Mga hayapas, mga ginagmay nga mga balero nun.
1: Wala problema ka na, nasabtan ka na mo. Bunso. Sige na, maon lang to. Kaya mo larga ng sakyanan. Nag-tracking eh. Namigi hatod to sa pagganyan. Iagil mo din eh.
0: Sige kuya, pagamping.
1: Sige.
0: Nagsakit na sabi si Papa. Panangil na kung sir ako sa itong dohahon.

Numlading, nag-istorya pa mini Papa. Pag-uli na ako. Ako pa'y nagungit niya. Pagkabuntag ako pa'y nagligo niya. Numlading, balik na ako sa kong giwargingan. Silang sir. Miapas na sab nga ako magawang babay. Nagpahibaw. Ngula na si Papa. Nula din mo rami datong na ko ang kalibutan. Kinahanglan ba yun? Ngayon na ito ang mga pagsulay sa akin na buhay. Nula din nakapagutan ako. Nagkahanglan ko sa kita saan nga nun, man Lord. Gusto ko pa makauban ng ako, amahan. Gisaan ko unta nga mahuman pa ko sa kumag-eswela. Pero wala na. Patay na si Papa.

0: far.
1: Går ju grymo ni mamma. Didri siguro itong gods kinuunga. Magkauban patagdugay ni sa kalibutan. Pasensya na mo, mapa. Di na mahitabo pa. Nga matuman ang akong saan inindo, ha? Mahal ko kayo. Kamu pa, ma?
2: So, dali na. Kawan nun, ha?
1: Pa, muduaw lang niya ako ni mo din, eh, ma. Pohon ko na mahuman kong iskwela.
2: Paanan ako, kuya.
1: Matan ako.

0: tanan. Nagtuo ko maghinlo na ako'y mga bisita unta. Gitawagan pa na ako sa tito. O maingon siyang okay. Gaandim na kinunin mo. Wala man din magkamakamakahinlo ito ni. Ang sabi na magibuhat ha? Roland? Roland!
1: Madam?
0: Nganin nakila ka?
1: Pasensya na madam. Bago ko may pauli. Kilubong si Papa. Musyo na lang yapon kontod ka ron. Salamat ka, ma'am. Kompleto pa yung magiging kanan. Napay mong mami, mong daddy. Napay mong tito, tita nga pinangga ka kayo. Swerte ka ni Ana. Nag-angay na ni mong ipasalamat sa Ginoo.
0: Roland?
1: Sorry nga wala na kumahimong akong task din eh. Kasi di na ko kayaw niya. Ingnalaw niya si sir. Tulon sa inyong desisyon ako. Pasensya na.
0: Kaloy sa tingin niya. Mauti ay. Nga. Looy kayo nung. Masamot yung kaloy siya. Naon sa masab ko ay. Nayaw-yawanin na ako. Ay, nako. Ako nalang mga runs din ni. Ako nalang hindi.

lading. Bisan pa sa mga pagsulay, pero dili pwede mo undang. Dahil nunduman ko ang gitambag sa akong higala dito sa merkado sa una, e dili magpakulas paglahong. Tuloy na kalahutay ko. Spila katuig na kong eskwela sa iligan. Kauman ko. Nung lading, dili-dali ako nagyan. Taas kay kong buhok, as in. Tungod kay ultimo pagpatupi, walang ko ikabayan. Maulos ako mga ayos kong amo. Nung lading nakagraduate ko, aguban sa giya, sa mga tao, nginahimong instrumento sa pagtabang nako, kauban sa kong amo. Ila kong gigiyahan sa pag-review nako, hangtod sa pag-take nako, Portix.

0: kau GT na gyud ko dinhi. Teko amo ning kumpanya. Sini tabo na nila. Bro, mag ratul? Sir?
1: Teka, loko ang makina dito. Lagita pa mi sa katong maintenance ni. Pasig na makatabang ka.
0: Nagloko? Gusto? Pag-uutuon?

0: Wala bag alarm? Ako tol? Kuyawan ako. Okay na! Ako tol dito. Basinabot si engineer na yun. Kuyawan ako eh. Abi kong basunog na din eh. Pagka na ko ang display. Kami gumabutan. Oh! Ikaw binago din ha?
1: Sir, akong gihisulay o troubleshoot. Okay na?
0: Ikaw may nag-troubleshoot, ana?
1: Ako lang gihisulay. Ako manggi basagod ang naka-alarm niya. O automatic akong naskanda yun.
0: Grabe! Dili si engineer! Kining kudriti din eh, oh! Kining naalibag,
1: oh! Oh, sir?
0: Grabe! Bago ka lang nakagraduate ng eskwela? Ha? Bago ka na human?
1: Bago pa yun. Gani, mutay pa ko ang board exam.
0: Ngi gani mo? Sige ha, dinihi ka lang. Kay, maubuto si boss, maubuto ka ron. Ingon tayo ka, ingon ako nga, ikaw mo yung nakasulbang problema. Di ako na.
1: Sa'yo naman ito eh, i-troubleshoot. Magiging okay. Kuyawan ako binakukunsa. Magtabang ragil itong akong giskwilahan. Pero mas ninutog na naka sa actual git. Imanigang makita ang makita gini mo. Kung sa'y problema o ang solusyon. Mas nindot nga mabutang ka dayon sa field gikan ka nakagraduate. Oh, na nang nagawa sa sakyanan?

Ikaw na din. Gipaila ko dayon. At ang mga boss nila. Tungod kay... sa kong gihimo. Istorya man dayon atong... ilang in charge na to nga. Ako mo yung nagtrabulso. Inuhod magyot. Kay ilang gilang tao. Ang CCTV camera. Nga ako'y... nag-trabulso dito. Ako'y... nanuplok-tuplok atong... mga nag-alarm nung lading. Huwag na-e-code akong gisit. Nawala ang mga alarm. Dito sa nibilin. Nung lading wala akong magdahong mag-i-offeran dahil ko. Ngayon absorb ko nila sa kumpanya. Huwag dalaon ko lag Manila. Naingon ko nga, dilip ako board passer. Wala pa akong makatay kong exam. Ilagiinan nga, paurahin ako na. Tungod kay mas nindot nila. Ngayon ilang na... kita dayon yun. Kung sa'y kaya kong himuon. Nung lading kakaingon ko nga, Lord, wala ba siguro ni? Ang tubag sa kumakas.

0: Dali kitang Manila. Mag-Tagalog na ka din eh, ha? Kay mga Tagalig na mga tao din eh.
1: Sige, sir. Akong testingan.
0: Bilibal ako ni mo eh. Bata pa ka nga. Engineer ba?
1: Ipag ko'y engineer. Wala pa ko'y license.
0: Pero padoong na ka. Bilib ka islang busing. Uy, basig maka-abroad ka pohon. Mas na kong income nga to. Kaibaw ka. Kung pila'y offer ni sir ni mo.
1: Pila, sir?
0: 30,000.
1: 30,000?
0: 30,000. Kinakas mo nila din eh. Ikaw in charge dito. Ikaw may maintenance. Kinakas mo nila din eh. Ikaw in charge dito. Ikaw may maintenance.

Giabsorb ko nila di saligan ko. Nung lading nag-training ko sa Manila, dali rasab kayo na kung nasabtan. Kadyotra kayo nga, naim mo kong head. Dili pa ko license na tungora. Hangtod nga, nitay ko board exam. Di pa nalanginan sa tungod kay nakapasarman ko. Sa wakas, na-license ko. Engineer. Og dili lang dito. Tungod kay ni abroad pagid ko. Mas dako ang income sa gawas ng wedding. Nagkaingon ko nga, grabing panalangin sa Ginoo. Nung lading wala sa bumahay ko maiksoon sa pamandun ako'y kahibos nila, disuportaran ako sila. Nung lading dito sa gawas sa nasod ko nagdugay, ogun niya.

0: living with. Oh, gata. Ah, sige, tagay ko nga. Abagas pagpangalsa. Saon? Wa may nahum. Bunso?
1: Kuya!
0: Ikaw?
1: Kumusta na?
0: Nauli ka na, ha?
1: O, kuya. Ipauli ko. Tungod kay... Ibigay ko na sab ko din eh.
0: Bunso! Basta lang! Duha-duha po kami kong dili kay... Dili ikaw! Putian ko din mo! Kaluyan sa pisgin ako, kuya. Salamat, ya. Tunod na ang ako, anak. Nakahuwam ko yung kwarta ni mo. Huwag may kamaya ni mo, ha?
1: Ay, natog bayarin, kuya. Wala pa bitaw kong minyo.
0: Giga ni mo, eh. Congrats. Abi ni mo. Panghambog yung ka na. Namutanan. Kana ako'y manghod, nga engineer. Plus, buutal mo ngayon.
1: Salamat, kuya. Kuya, alam mo nag-duty ka ron. Ako'y musweldo ni mo.
0: Sakto sa bunso. Sakit na yung abaga din eh.
1: Ikaw drive sa sakinan nga akong napalit.
0: Talaga sakit nang napalit?
1: Saan ka bang engineer? Gusto mong good siya nga mapalit o klain. Ako nang gibayaran.
0: Kuyawa niyo bunso eh. Malipay yun silang inday ko makakibaw nga nakauli ka na.
1: Siguro.
0: Sige na, bunso. Ikaw wala ka. Ako nang pananghiran ang... Ako ka mo, ha? Hindi ko mag-duty yun, ha?
1: Halos wala magkaila sila na ako. Siguro. Ako kay kausaban ang... Akong naong... Sa una. Nga... Wala pa ako magkatrabaho. Hasta, tagdan ako sa kuya din eh.

0: kau saban ini di pita semua. Tugay ni kong wak magpauli.
1: Power juga ayo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Just see, vitamin C plus zinc. Just see.
4: Bibi patalinghog, purok, ngarlika, romarat.
5: Unsang produkto ma'am ang imong gagiya gamit?
4: Power 10, ganun just see. Nakainom na po kong kape. Lami po doon kape. Nakaayon man siya ko. Sir, oh, nindot ako kong gibati. Wala na kong gibati sa kong lawas. Niya katong magtindog ko nga dugay kay kong tindog sakit kay dere. Nawala gito tanan. Sukad sa nag-inom kong Power 10 o Jassy. Dari akong tulog. Nindot po kayang tulog sa Jassy. Imbis nga, tulog nga. Tos upat kaadlaw ko, di ka bawas. Karong na nag-inom kong maka ng Power 10, kadaadlaw na siya ko magbawas.
1: Sour yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Maria Febi Sabihon.
5: Unsa may imong gigamit, ma'am?
7: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang grumit.

0: para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga, dili yun mawala na ako, kana yung power 10. O kanang essential oil, nung lading essential oil. O kadong sabon, nga clay gel.
1: Sa wala pa ka nagamit naman, sa day imong gagipamati, ma'am?
0: Kanang side by side na ako nga kilid, nagsigig sakit. Dayon, magsakit po na akong puson. Kay murang na ako eh, gitawag nila nga tumor. Ana, magsakit po niya akong ani, dughan. Sa akong tutoy. Na, unay akong ibang bati. Then, karon wala na ako ibati sa akong kilid. Wala na. Dahil akong puson, wala na po. Power 10 Pro Bio Capsule na ta.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Mardi ganda no.
1: Dugay na baka ni naggamit ni nga produkto sa Cliss Angel nung lading nga products ma'am.
3: Taod-taod na gid sir. Kung mama na stroke manggod, kuan na katuig upa then maone gimintin dayon niya. Power tin Jassy kaning Angel coffee. Then may man yang pamati nga nakainom gaan yang lawas dili bugat na. Kay tungod siya naginom ani nga nang bugat yang lawas ba among gitistingan ani painom ning gaan yang pamati.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Jassy sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassy.
6: Jassy.
7: Jassy.
5: Sodium ascorbate plus zinc.
8: William Hausizer, kamalan lalalanaw.
1: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
8: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
1: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong nga gipamatigid sa imong nga lawas?
8: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas po kong sugar, dayon napog ko arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Gimintin nyo na ako nakahantod karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna yan ijog ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassy!
6: Jassy!
7: Jassy!
5: Sodium ascorbate plus zinc. Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
9: Jassy sodium ascorbate with zinc vitamins.
10: Nung lading essential oil.
11: Leonora Dinsing. Tagalonggoan Kapatagan Lanao.
1: Unsa may nakaagni sa imo ma'am nganong bigamit ka sa produkto sa Cliss Angel nung lading products?
11: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akon lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nganing gamit ko og Jassy. Nya kanang haplas niya nindot pug kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod bukog. Makapang haplas ko mawala jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 Pro Bio Capsule og kanang Jassy capsule o kanang coffee mix.
1: Dugay na ka nag-maintain eh.
11: Dugay na. Maunang ning kupos ning akong bukol.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
9: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
12: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
1: Elizabeth
13: Tihana.
1: Ma'am, dugay na ba ka nga user sa kining produkto sa Cliss Angel nung lading products?
13: Taon-taon na.
1: Unsa ra imong gigipamati, ma'am? Sadya nga wala pa ka naggamit sa kining nga produkto.
13: Sa likod.
1: Dapit?
13: Ani dapit-dapit bitaw dapit. Karon wala naman, wala na. Sisi kong inom kada adlaw jud. Power 10 o kanang coffee mix.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihang binbalatian.
4: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
14: Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
7: Jassy, vitamin C plus zinc.
11: Jassy! Hey friend, Caruana, bayabas, purok malinawan.
1: So, unsay kining produkto nga imong gagi-maintain, ma'am?
11: Power 10 o Jassy, o haplas o ang kape. Ayos kaayo eh. Na-stroke man ko niya. Di nagi ko kalihok. Kunang wala nagi ko ikusog. Di nagi ko kakaligo. Kaya di ko raog sa akong kabo. Pero karon pagkainan ako sa Power 10 o Jassy, ayos na kaayo ko eh. Naulian yun ko. Nakapanggunan ako. Nakatanong na kong kamuti. Makapanlogit na kong lubi. Sa wala pa ko makainom anewa, di wagi ko ikusog. Di nagi ko kalakaw. Akong kamuti. Dili maarsaan na, di ko kaligo. Karon ayos na kayo eh.
14: Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
7: Jassy, vitamin C.

Sakto. Muhapit ko silang, sir. Wala ko makapaybaw niya nga. Nakapauli na ko. Pasin niyo mahiubos may baho nga. Nakauli ko, muhapit sila. Ako siyang agyo.

0: saját...
1: Sir, what you happen?
0: Engineer Rulan.
1: Sir.
0: Sir. Salamat sa tanan, sir. Oh, hila ko magod. Kandili tungo din niyo. Dili ko makabot ni. Na si ma'am?
2: Sakto doon ay okasyon ka ron. Tuwa na si ma'am ni mo na ko na. Dali, kuyog na ta.
1: Naparabukil lang ako, sir.
2: Kuyog ta. Ay, nag... Paliba ni na.
1: Sige, sir.
2: Oh. Kwapo siya kinal. Yata sa kinal na mo sa kayo.

0: Diba? Na tulala sila ng lantoli mo.
1: Salamat kayo, sir. Nataas sa bintawan ang kumural. Tungod ni mo.
0: Tungod ni mo? Mismo, maguna na ni mo. Kay ikaw man ang maayo kugihan.
2: Tito, kanyari nagsugod?
0: Oh, iha. May kayo nagka-abot ka na. Kinsay nagbantay dito sa ibong clinic.
2: Ako lang kipailin, Tito. Nagdala ko, katong ingon ni Tita.
0: Oh, dili ka nalang ba mamansin?
2: Mamansin?
1: Madam, may hapon.
0: Huwag ka na maikailan niya, Engineer Roland. Believe kayo, huwag kong pare yan eh. Kibawa ka ba? Ha? Iha, katuloy nagpuyo sa tuwa sa una.
2: Yes, kailan ko. Roland? Ikaw?
1: Yes, madam. Ako.
2: Congratulations. Dali kinatahibawan ang kinabuhi, no? Happy ko pa rin mo.
1: Salamat, ma'am. Salamat sa guidance.
2: No. Grabe ang akong gihima niyo sa una.
1: Ito ko na, Adam. Naglabay na.
0: Oh, sige, story na mo din ah. Anihaw na ko din eh.
1: Kumusta ka na karoon, ma'am?
2: Okay raman. Di ginahan sa pupuyo din eh. Bali, na ako'y clinic din sa Ilikan. Kung gusto ka mo visit, welcome ka, ayo ka?
1: Sige, kung anytime.
2: Excuse niya, kay di na pa kay i-assist din niya.
1: Pagod kaya po naman. Naong ni ma'am, huli ka usaban. But, kung kay bawa ka lang dam, kung sayod ka lang, balin-balon ko lang tanan. Tinood kong gibati para nimo. Pero,

0: Ma'am, wala pa mong gulay ka maklarga.
1: Nidaad man siguro ng sakin nun, uy. Ba't marek flat ang likid?
0: Okay, check ha.
1: Ayun na lang. Naalak ko yung kitawagan.
0: Pasikaya, Ram. Nagkakabihira ba?
1: Okay lang, uy. Mapauli ka na?
0: Mapauli na, ma'am. Pero, kung masugot ka, ako na lang ayoko na. Pili na kong pauli.
1: Ayun na, uy. Taliksik na rin ba? Basin inyo kon. Doon na pakahimuon.
0: Okay rin lagi. Taliksik magamay.
1: Uy, basin ay maghimu.
0: Wala ko buwan ng t-shirt mo, ma'am. Pasensya na. Dali rin kayo na eh. Kay naarama yung vulcanizing shop niya, sunahan. Kargal na ako sa pick-up niya.
1: Nakaw kasi sa iyong pala shirt. Kagwapo ninyo. Wala kita ma. Grabe ang transformation niya.
0: Dali rin kayo, ma'am. Tagailan ko mga 15 minutes. Okay na ni.
1: Sige.

0: Okay na, ma'am. So, dukay-dukay yun. May aksyon nag sukusukang one.
1: Ako na likwasin mong t-shirt.
0: Ako na lang, ma'am.
1: Ako na lang. Kay, ganyan ko yung hako. Aralan.
0: Ma'am.
1: Aralan?
0: Ma'am.
1: Ningin anak ka nakatutok?
0: Nag-istorya mi ni Tito ni Moni, sir. Tinuod ba nga? Nagpaabot ka na ako. Ipaagi lang ko na ni Mo o ngayon natin mo dinadaan. Tungkol kibilib ka na ako.
1: Roland!
0: Okay nung dan nga. Hangtod karon wala ka pa maminyo. Kay gusto lang Tito, Nimo. Nilang ma'am. Nga mapunta ka o sasama na kong lalaki. Kakasaligan.
1: Nga nagkasalti nila, tanan.
0: Naslagbaso lang, ma'am. Tukar di ko nakagusto, Nimo.
1: Lulan.
0: Ma'am Lizal. Kung Nimo lang tugutan ang tanan. Dili ko magduha-duhas pagmahal. Huwag pagpangkanin mo.

Nulading, ang iyang mga uyuan, Cesar, ang nagtumpo kinamo. Wala kong magdahong, ha? Doon na ditinago ang pagbati si Lisel pag umangko ni Sir. Kay grabe mong gusto tinandaan ako. Nulading kami cute ang gikasal. I-invite ako akong best friend na si Michelle na successful na sab. Nulading mapasalmaton ko bisan pa man sa mga pagsulay sa kinabuhi. Pero gihatagan ko niya may kinabuhi karon. Ipatilaw ko niya. O kahamugaway, kauban sa mga iksoon. Sahay, makaingon na lang ko. Sayang. Nga wala na makaabot silang mama o si papa. Pila sa buntang matilawan. Kunun sa'yo kung natilawan karon. More power ni programa, handumanan sa kagapon. Dinin lang kukutubin niyo magtatamporolan.

0: Kaugad to ang sugilan, homin sa itong Sander, taga-Misamis Oriental. Ayong kalimot ha, amaong sugilanon, hatod sa itong maipiktibo karatisano mga produkto. Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay, basta maka-Power 10 Pro Bio Capsule kalunay. Glagel Coffee Mix. Lami nga makatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Kanang Power 10 o Glagel Coffee Mix, importante kayo nato na. Daghan na kayo mga natabangan, gudana. Nung lading, mayong adlaw, nindot ang drama sa Sander karon. Successful gid siya, basta muagi kalisod dayon maning kamot sa kinabuhi, inubanan sa pagpangayo o giya sa atong labong makagagahom, ato giyong makabot ang kalampusan idol nung lading. Salamat sa pagbasa imutig paminaw Cherry of Iligan sa team. Salamat kaayo mamahal. Nindot ang mausugilan na sagi kaingon ko na lumalabay rin ang mga pagsulay sa kinabuhi. Kung gusto ka mutilaw o kamugaway, gusto nimo nga i-transform man lang, hatagan man lang o kamugaway imong kinabuhi, imong pamilya, maningkamot ka. Dili kay magsikag tambay na lang din ha. Magsigi ka nalang lingko diha sa inyo ha. Diha sa imong mga silingan, diha sa tindahan, diha sa mga barkada. Wala yun kay mapaabot niya na. Pero kung maningkamot, bahalag magkadiindiin kag pamuyo-puyo. Total, dili man ang kanunay. Aron nga makabot ang imong tinguha sa imong kasing-kasing. 0912-521-4645 ang atong text line number. Mayo adlaw nung lading, ako si Janice Yap. Tagapikit ko tabato na minaw ko sa nung lading radio. Kinapawan ganahan kay ko sa imong mga drama. Salamat kaayo. Basta mag-antos nung lading na ay swerte nindot ang drama. Yes. Kada lagi ingon nila, basta mag-antos, masantos, tinuod yun na. Oh. Dili mangu ka mahimong... Dili gyud mahimong mo nindot imong kinabuhi kun dili ka mo agi kapait. Unya tamis nimong anihon ang imong mga anihon nimo ang imong sakripisyo nga kanang gipatuluan gyud nimog singot. Nindot kay na nga panalangin man kay galang kanang imong gihaguan gyud. Kontra sa kwarta sa hangin. Namugay kanang kwarta sa hangin, kilabra na, dali ra kay namawa na to. Pero kanang kwarta nga gipatuloag singot. Kanang imong gisakripisyuhan, grabe na mga kahigalaan. Tamis kay na natong dawaton, tamis kay na natong palandungon atong mapahimuslan ang mao mga panalangin nga atong gisakripisyuhan. Uban sa panalangin sa nung labaw nga magkagadahon. Ang Glagel Coffee Mix, mag-coffee mo ana ha? Stevia ang nagpatamis atong Glagel Coffee Mix. Lami na siya nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw niya. Munang niya. Kung kapi ang atong hisgutan, mag-Glagel Coffee Mix na ayaw magduha-duha na. Unya ka itong mga high blood rundi ha. Diabetes on, powered sun, probay capsule, good mo ha. Ayaw good mo o kumpiyansa. Ingon man ang Jazzy Vitamin C plus Zinc. Ka magkatulog panahon sa gabihon, mag-jazzy ka everyday. Aron everyday, okay. Nindot ang Jazzy Capsule tungod kay mupakondisyon sa atong lawas, muhatag o maayong paminsar, may katulogon. Nindot ang imong mood kanunay. Matag-adlaw kondisyon ka. Kana bang eager kaayo ka nga muadto sa imong trabaho, sa imong negosyo, kondisyon, nindot ang dagan sa imong lawas may gala. Bugtong kapsula nga mo hinlo sa tanang organ sa tong lawas, ang powered sun provide capsule sabayan sa nimo sa Jazzy Vitamin C. Kung pambitamina lang, okay nagigay kay Jazzy Capsule. Pero kung doon lang ka lang gibati, abagi o powered sun provide capsule, ha? Nung lading essential oil pang haplas, good morning, Ana! Ayagin mo uga kumpiyansa, ha? Haplas, good mo kanunay sa atong nung lading essential oil. Ni ang partner anak nung lading turmeric balm. nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil. Dot kayo ng nung lading relaxing oil, ma-relax mo, ilabi nagkabuhi unon mo, magpanlipong mo, kana lang nung lading relaxing oil o nung lading turmeric balm. Ingon man ang vitamina para sa mga kabataan, grow mate, multivitamins, taas ng inyong anak, bright na. Dali kay mutubo si baby healthy. Dili sakitin. Plus, ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Magkapagana silang kaon, gana ang tulog. Sayo na kay matulog ang inyong mga kabataan. O nang i-GrowMate ang inyong mga anak, ha? O niya, ang Clay Gel Soap, ang pagwapa na sa Clay Gel, Papaya, Wealth, Collagen and Milk, 10 times Power Whitening. Ingon man ang Viscomac Eye Drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw, mag-Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops sa ay kalimtin ninyo, naanas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Ingo mo na sab, syempre, ang Kerry Perfume, humot kayo na, nga inig-spray ninyo, mga limyo na kumot hanggang 24 oras. Wala tayong kong oras sa pagpadayon. Gatosunahan, salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Inyong nula din kanunay, magpahinom doon. Tagan tagda kong bili ang atong isike ngon aron magkinabuhi kitang malinawon og mabuhaon may pagpaminaw bahandang
1: pagiya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
2: Welcome na usab kanatong tanan mga ka-power 10 na inyong kauban kanunay sa kahanginan. Higala alang sa pag-uswag sa maayong kapaglawas, Dr. Al Palmao sa Kanadyopathic Practitioner Alternative Medicine, alang sa pagtuo na usab ug mahimot ang aware kanunay sa tuag lawas nga labaw sa tanan. And of course, kung mag-isgot ang labaw sa tanan, ayaw kalibot pinaka-importante usab ni partner ni Muha. Kanang gitawag nga Power 10 Probio Capsule. Kanang yung yun ay gitawag nga Probio Capsule. Alam sa riyada, nindot ang imuhang lawas. Unia, taas quality kanunay. Unia, sure yun ka ang kampanti nga kanunay. Kung nag-Power 10 Probio Capsule ka, adunay kasiguruhan ang imong lawas nga naampingan yun kay gihatagan sa sakto nga bugat nga mga vitamins and minerals plus mga properties nga kayang mutabang sa itong lawas. Kung sa may mga properties, Doc, nga naanis Power 10 Probio Capsule nga, mutabang ba sa itong lawas? Kung sa hinungdan, nga nung nga, kanunay mag yun din nga gibalik-balikan sa itong mga user. Kay sagad mga Power 10, nga mo gamit bitaw sa mga kapsula. Daghan kayong mga food supplement yun actually sa market today. Pero ang problema na pagka-Power 10, kung kaya ba, kana nga kapsula, kaya ba nga balik-balikan o mahimo na nga maintenance alang sa paghinlo sa lawas, pagtabang, mahimo ng part, balik-balikan ba sa user? Maumugunay, diha mangun ang gitawag nga determining factor or mailhan ni mo kung nag-usa ka produkto is grabe ba siya ka-epektibo. Kaya nga naman magka-Power 10 kung kana balik-balikan, unya samtang dunay nagbalik-balik, nakapuno pagyod ang mga mugamit ani hangtod nga grabe nagkaayo, ka-sold out ang ato ang Power 10 Probio Capsule. Ningana ang nahitabo sa ato ang kapsula, ha? Ang Power 10 Probio Capsule, grabe na gyud ang mga nagagamit diini. Unya katong mga user na daan, di magyud abubiya. Unya dunay mga bag-ong napuno. Napuno pagyod hangtod nga nagkadaghan mao na nga watong kas mga pharmacy. Seldom na kayo talagsa na kaayo magka-Power 10 nga dili mahut na mag-sold out yun ang Power 10 Probio Capsule. Kana siya, nagpakita na siya nga usas mga factors nga ang usa ka suplemento grabe nang makatabang sa taong epektibo yun siya. Dili lang sa atua nga pag-promote nga maayo ta, kundili tungod yun na sa Power 10 Probio Capsule nga grabe kaayong ang benepisyo nga mahatag niya na tungod kay ato gyud nga gitun-an nga mas the best ang usa ka suplemento kun atong gikuha sa natural or kinaiyahan. Kay atong lawas is very designed ug connected ni sa nature. Mao na sa nature po ta magkuha kanang mga nagtubo, mga organic, nga walay mga spray, ato lang gitigom nga mga tanom pinili unya atong gibutang diha. Sa kapsula mo nang gitawag siyang Power 10 Probio Capsule, kay very powerful kaayo nga tagsa-tagsa ka mga tanom. Ngunit doon na pag yung mga gitawag good bacteria alang sa ato agatian. O daga, matigala ka, gano'n ka, klase-klase nga mga balatian, pero magpower 10 probay capsule. Dunay gitawag nga problema sa utok, nagpower 10 probay capsule. Dunay lahipon nga problema sa kidney, nagpower 10 probay capsule. Dunay mga bukol, nagpower 10 probay capsule. Dunay mga bato, magpower 10 sa gallbladder na sa kidney, nagpower 10 probay capsule. Klase-klase nga mga problema. Pero nga naman nga, usara ang giduol power 10 probay capsule. Kesa ito lagi kaingon, kineng kapsula, dili lamang usas balatian ang iyang kayang matabangan, kundili ang tibuok sistema sa itong lawas kaya keng tabangan sa power 10 probay capsule. Muna nakadindot magka-power 10 kung aduna kaniini nga kapsula. Tungod kay dili yun ka pakyasun. Ihimoon ninimo siyang matagbuntag. Kung doon na po kay sakto ga budget, much better if during po sa kagabion. Alam sa diyan na nindot ang imong tulog o niya, nindot ang repair. Matulog yun ito po sa sakto nga oras magka-power 10 ha. Nga mga 10, kay naaman diya magsugod o repair ang ato ang lawas. O niya, gawas pa diyan na kung matulog ta kagabion, masayog yun ta mukaon. Especially sa mga katigulangan, 6, mo na yung mga ideal nga mga mukaon na kana. Ayaw o kaon, bata sana late ka mukaon. Inungdan as mga acid reflux, unyay mong lawas is dili kayo makarepair kay bugat ang iyahang doon na pa siya gidigest to ang gikaon. Muna nga magpower 10 probayo capsule gyud ta kanunay kay maunay mga usas mga sekreto. Of course, ato pong luyugan sa pag-change sa tong lifestyle. Katong mga bawal, gidili sa itong mga doktor, ato itong biyaan. Power 10 probayo capsule ka, unya more on fiber, mga fruits, vegetable, exercise, good sleep, unya ampos Ginoo. Wala na kita igong olas pa alang sa pagpadayon sa unahan na Dr. L. Palma magingon kaninyo, lawas mo labang bahan ni Isanan. At ang kapingan pinagis paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
1: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
3: Mga kakape, kaping-kapi ka na ba? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ang tighimo sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Karon, magandalit ka rin yun iining atong tulumanon. Sikreto sa maayong kahimsog. Sikreto sa maayong kahimsog. Pinaluyuhan kini sa atong milagrosong klase sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Maghatag ka rin yung mga impormasyon ug mga giya aron mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Sikreto sa maayong kahimsog. Sikreto sa maayong kahimsog. Dalit ka rin sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Mga kakapeo sa kamayong adlaw and welcome sa ato ay mga pagpanag-uban. Niya na po kining atong pagpanag-uban na pinagi sa maayong panglawas. Atong kinikin ato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. And welcome again sa ato ang pagpanag-uban sa paghatag ganin sa mga impormasyon. Kaalam mong kahibalo o sa paghatag o mga impormasyon nga makatabang kaninyo. Pinagi nining atong 5 minutos nga pagpanag-uban. Mga igalang isuon ang atong kape, dili na ito hikalimdan ang nindutan kaayong klase nga kape nga makatabang. Kaling atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Maokin yung mga igalang isuon ang nindutan kaayong klase nga kape nga makatabang sa pagtangtang sa mga bisan-unsang matang sa mga problema nato sa kalawasan. Timan ikanunay mga igalang isuon nga kinisya ang kunini ang mga sangkap herbal nga napamatudan nga maayo kaayo sa ato ang pagtabang. Inabi na gayon ang kining ginatawag nato mga ingredients ni aduna kini 19 ka mga sangkap mga igalang igsuon ang moringa, chia seeds, psyllium husk, aduna pud kini siya green tea, turmeric inulin fiber, aduna blueberry, buwa mera, omega 3, aduna pud kini pomegranate, vitamin C, guayabano, goji berry, aduna pud kini mangosteen, acai berry, spirulina, green barley, cocoa, ginseng extract ug usab ang ika-20 niini mga igalang igsuon ang natural nga pagpatamis niini maayo kining stevia. Ang atong kape mga igalang igsuon maayo kayo alang sa pagpahimsog sa ato ang mood no. Kapano kay igalang igsuon nga pinaagi lamang sa pag-inom og kape matabangan nato nga ma-elevate ang ato ang mood. Namo gyud mga panahon mga igalang igsuon nga murag pagmata nato sa buntag murag dili kita ganahan nga mulihok. Murag bitaw ka ng kapoy ang atong pamati sa atong lawas murag dili ta ganahan nga magtikaw-tikaw. Tungod kana kay naay siguro no pagkahago nato kagahapon adlaw or ba sa mga pipila ka mga adlaw. Kapantay mo nang gidaingon nila nga kanang karon pa ni lugdang ang akong kakapoy. Tinuod na mga igalang igsuon. Naay mga panahon nga gamit kay nato atong lawas dili nato mabati ang kakapoy niini. No tungod kay taas pa ang elevation sa ato ang adrenaline. pag-abot sa panahon mga igalang igsuon, pag naog nini, diha na nato mabati mga igsuon ang sobrang kakapoy murag di taganahan mo bangon, murag feeling bitaw nato murag gilansang ta sa ato mga katre. Ingon na nga feeling mga igalang igsuon. Kani nga tong kape napamatud-an kini siya nga makatabang no sa pagpahimsog og pagpabalik sa ato ang enerhiya. Aga to ang kape manggod mga igalang igsuon sama sa kong giingon nagaangkon kini sa mga sangkap nga napamatud-ang makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa kalawasan. Mao kadang bisan pagalik ang pagpa-improve sa ato ang mood, no, magamit kayo nato ang atong kape, makatabang kayo nigdako sa atong kogalingon. Ako pa nimo magpalit na kakaroon sa Clay Gel Coffee Mix. Mao kini siya mga igalang igsuon ang kape nga nagaangkon sa pagtabang nga mahimong maayo ang ato ang kalawasan. O gusab makatabang pud kini nga maulian kita sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa lawas. O gusab kung aduna man gali kita'y mga you know mga pagkaluya, pagkakapoy sa lawas, no, makatabang og dako kining Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mao kini ang klase sa kape nga ginasunod sa tanan, ginapalit bisan asa nga mga butika mga higala gison pangitaa lang gayud ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing and of course sa mga tindahan ni Nong Lading. Sa ato mga distributors of course mapalit pagyapon, mapalit pud ang ato ang kape. Munang kung ikaw igsoon ha, nangita kag nindutan nga klase nga coffee to perk up and start your day ladies and gentlemen, usa lamang ka klase sa kape ang atong hunahunahon. Ang kape nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan, mao kini ang atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, tinuod gayud nga makatabang sa atong maayong kalawasan.
3: Inyong nabati ang ato ang tulumanon. Sikreto sa maayong kahimsog. Hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa ato ang milagrosong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Napamatudang makatabang sa atong kalawasan. Inubanan ang 19 ka mga sangkap nga kita maulian sa atong balatian. At ang ilang hihapon ang atong tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sikreto sa maayong kahimsog.
5: Nong Lading Radio, una sa drama, musika, balita.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Hi!
8: Hello!
7: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
8: Og pirming ligon ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Power 10 Probio Capsule.
7: Tinuod ka ng mga higala, ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mubo sa among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
8: Power 10 Probio Capsule.
7: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ang hisgutan. Sulayi din og inom ang Power 10 Probio Capsule.
9: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
10: Nung Sprada, aron ikaw maka-avail sa atong promo o discounted ka na sa tanan na itong mga produkto o di bagkaha, mamahimo kang authorized dealer. Unsa pa ang inyong gihulat, bisitahan na.
11: Sa butika sa inyong mga lugar o ingon man sa pinakaduol ng mga Clay's stores sa inyong mga dapit.
12: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium.

0: Alas tres, tres, mga pala. Kaning mo na giingon nga kita sa ang magdungdungog karon sa kahanginan. Dili sa ninyo baga palangga madulog madulog. Gusto mo klo oi, gunahuna ra pampunig kaning dulog noon oi. Aksyo magpugkurog ding natuho di tamuklo mga palangga kay mi uyog ra pampun down there is digos oi. Diha sa inyo kumusta man? Pagi pag-uyog mga palangga, ha? Yala ko, umaksyon ta kong lupad, habog-habog, malinis gawas na eh. Mga palangga, ampo lang kita nga. Okay lang kita, ha? Safety lang ta. Diha sa inyo, kumusta man? Yun na ba, pagtayog po diha. Mga palangga, baon ta kong lingkod na rin. Aksyon ta kong... Aksyon nung tag pinahapay sa buhok ba? Sila, mga palangga, di man ta kapahapay kay aksyon mag-uyog, mga palangga, ha? Sige lang, mga palangga, pero hinahinay naman. Ampo lang kita nga... Kaning dili na ugyon ta baga palangga kung matupan lag muuyog na kayo kusog ba aron mga kaning luoy pud in taon mga palangga ang katong mga kaning mga ilabi na katong mga duol gyud mga palangga sa pagtayog ilabi na di as Jinsan area dagwa pag in taon naka recover baga palangga ha gingon baga palangga di lang kita mo hunong pagsampit sa kaitasan ay aron nga mahimong siguro gyud ang atong kinabuhi baga palangga mahimo likay gyud ta layat gyud ayon oh binaga na baga palangga ta sa taas-taas nga nahimutang building baka or duol baka mga palangga sa mga pusti kahoy nga posibleng matumba para baga palangga nga sigurado gyud ang atong kalawasan labas tanan ampo gyud pinaka importante gini baga palangga ha oni ako lang sa gyud gyapon ha ang mupulid diri baga palangga og timon. Kay namanggo importante mga palangga sa Titubal. Congratulations di ay sa among tag-iag tagdumala sa Nong Lading Broadcasting Services. Sir James Unjib, Ruma Mundido. O sa iyang kapika sa kinabuhi, Ma'am Girlie Maglangit Mundido. Doon kay usa ka special nga adlaw nila karon. Ano baga palangga nga wala sa Titubal. Kita sagi mo puli baga palangga. Di mga pwede nga... Kaning maghilom lang ta diri way matingog diri kay dako na ba ni atong pa-premium diri ay. Berte naging dako a baga palangga, naguna-huna gani ko. Butubag ka kog apil no? Eh pero baga palangga, mo nay giingon nga maswerte ad mo. Mo nay giingon nga swerte gyud ninyo, ha? Dako-dako na gini baga palangga atong tigmo. Dako-dako na gyud baga palangga ang premium sa atong tigmo mga palangga. Karong adlawa. 25,800 pesos. 25,800 pesos. Muna mga palangga ang premium sa atong patigmo mga palangga sa tigmo sa programang Lingaw-Lingaw sa kahaponon mga palangga nga ni Titubal nga nagkanayon. Tergi ni sayo na mga palangga ay nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban unsa man. Wala baga palangga ang atong tigmo. Ya, temporary sa mo nga mo text akong numero ha. 0906-547-5748. Nalupad yun akong cellphone tamuklo oy kay ni Aksyo Baglinog mo type na unta ko stubag didagan na lang ko pagawas balay ito baga palangga na yun gawas yun baga palangga aron nga safety yun ba kami dre maglisod lang may gawas kay naaman mi sa second floor mabuta ni sa ubos anig mularga po taglayat piang po ito baga palangga ha. O yan, di ta malimot ha, kining atong programa na Lingaw-Lingaw sa kahaponon kanunay gining ipaluyuhan sa mga epektibo o garantisadong mga produkto nga gisandigan na gyud sa tanan tungod sa iyang talagsaon nga ikahatag nga kaayuhan sa tung lawas ang atong mga Nong Lading's product. Ilabi na kininag-una gyud nato nga food supplement. Ang atong Power 10 na probiotic capsule. kini nga kapsula baga palangga nabansagan gyud ni siya. Grabe gyud siya baga palangga ka kanto pa kay bulungan nga food supplement ngano man. Daghan gyud kaayo mga balatian na gyud ang natabangan dinhi. Daghan na kay natabangan nga nagmintinar. Katug yung nag-inom gyud ba? Nag-sali gyud sa atong food supplement nga Power Chain Probiotic Capsule. Ngano man. Ang Power Chain Probiotic Capsule baga palangga. Muhinlo kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins, mo normal sa bowel movement, mubo sa atong immune system, pugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells o tumor, sama sa mga cyst, mupalig-on sa atay, kidney o condition nga utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mu-alkaline sa atong cellula aron malikayan ang acidity nga mo resultas mga balatian. No, nagiingon mga palangga, Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule ka kanunay. Sulayin ninyo mga palangga aron nga kamo mismo makasulti, makaingon, makapamatuon nga natabangan gyud mo mga palangga. Malipay gyud kay ko ay daghan ko mga matsikahan din eh. Kalibito ato mga customer mo, grabe po kay mutsika ba? Malipay kay ko mga palangga. Tamuklo si Kuan ay. Grabe abtik naman kaayo. Nangutan na ko unsa may gigamit day. Ma'am, nganong abtik? Nganong way say gamit nimo diha? Mare. Nag-Power Chain Probiotic Capsule. Salamat gyud kaayo ninyo, ma'am, ha? Iniyong nindot nga kasinatian nga nag-antos mo sa balatian na solusyonan, natabangan ug nawala ang inyong gipanghambin nga balatian. Salamat kay ninyo diha. Napoy ingon ra badayon nga grabe kay ka kaning tabuklo, dugay kita magukag tabi ba. Malipay kay ko mga palangga, labi na inyong ipahat ang inyong mga kasinatian mga palangga. I-share ninyo nga ni kanamo, dakuk ang kalipay ginamo, nga natabangan mo. Kining matag programa sa Nunglaring Radio mga palangga, nakatabang nga na kaninyo, tungod kay mga palangga, nahimo nga nasolusyonan ang inyo mga balatian. Labi na ang nagbintayin kanunay sa itong food supplement, ang Power 10 Probiotic Capsule. High blood man ka, diabetes ka, goiter, UTI, kidney problems, Alzheimer's disease, kung limtano na kayo. Kayag yung tabangan mga palangga sa atong Power 10 Probio Capsule. Ha? O niya ayaw sa bukalimot sa pinakalaming kape. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Grabe ni kakapi mga palangga. Dini basta-basta nga kape. Nabansagan ko di siya mga palangga. Nga nakapangapi ka pa, nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Nakahatag ka na og daghang binipisyog kaiwan sa imong lawas. Kaya ano man. Ang atong Clay Gel Coffee Mix mga palangga, abi ninyo, di ni siya basta-basta lang nga kape. Ang Clay Gel Coffee Mix abunda kini sa nutrisyon na muhatag og kahibulungan nga kondisyon sa imong lawas tungod sa 20 ka mga organic nga tanom nga gipino og gisagol sa mao nga kape. Aron dali nga maabsorb sa atong kalawasan diin kinigikinangnan. Daghan sa omega-3, fatty acid, nga nagsuporta sa kahimsog sa kasing-kasing. Makapaminos sa paghubag, ug makapauswag sa function sa utok. Ang fiber sa atong Clay Gel Coffee Mix, mutabang sa pag-digest, nagpahimsog sa tinai, ug makatabang sa pag-regulate, pag-regulate sa libel sa asukal sa dugo. Maayo pud ni mga palangga nga tinubdan sa protina nga nagsuporta pag-ayo sa kaunuran ug pagtubo nga naghimo ni ini nga maayo alang sa mga vegetarian. Kato bitaw naglikay mga palangga og karne, nya need mangita mga palangga gyud pud og protina. Need tag protein mga palangga. Ang Clay Gel Coffee Mix musuporta siya. Musupply siya tong kitaas kay siya og protein mga palangga. Ha? Unya anak kanindot pagid mga palangga sa atong coffee. taas kaayo ni siya baga palangga uga fiber. Kaya maglisod pagawas ilang hugaw, tagpila pa kaadlaw isa pang kapagawas, belikado kay na mga palangga, ang coffee na to, ang Clay Gel Coffee Mix, makatabang. Munang daggang kay mga testimonya, tamuklo, nindot yun lagi basta makakapi ko ay, kaya kada adlaw yung kumagbawas. Yes! Tuod kay taas kay fiber mga palangga atong Clay Gel Coffee Mix. Mudumala usab siya sa pagsuhop sa tubig, nga makatabang sa pagpadayon sa hydration, ug balanse sa electrolytes sa atong lawas, tungod sa chia seeds. Mudumala sa timbang, aron balikayan ang hilabihan nga pagkadako sa tiyan. Nagpasiugda sa pagbati sa pagkabusog, ug pagkunhod sa sobrang nga pagkaon. Muni gingon mga palangga, nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa, nakahatag ka na, daghang binipisyo ug kaiwan si mong lawas. Basta ng Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Onya usab, kadtong maglisod, dihang katulog. Mga insumyahon, bisan mga palangga, bisan kung saog piyong-piyong, maglisod yung kung katulog tamuklo ay. Kanang doon natin insumya mga palangga, blikado gina. Onya, saan mo tawag mga palangga, ha? Sinyas lang ko ninyo. Mahingar kong tawag na mo, ha? Kadali lang sa. Onya, gigo mga palangga, bisan pag unsaon mo piyong-piyong, basta doon na gani kay insomnia, maglisod yung kakatulog mga palangga. Sulay ninyo. Jassy Vitamin C. Nindot ka imong tulog mga palangga. Kanay bitang inagbangon ni mo sa buntag. Gaan ka impamati sa mong lawas. Nindot ka ayo ilihok-lihok mga palangga. Mag-Jassy Vitamin C ta mga palangga. Kay sigurado yun nga makatabang sa atong lawas mga palangga. Ha? Unya na kanindot pag yun, sodium ascorbate, anong unang sangkap niya? Mot pasabot, safety siya imno ni atong dunay mga ulcer na kung makainom og vitamin C, mag-aslom ang ilang kutokoto. Sa Jassy Vitamin C, diligid siya makahatag ka-aslom sa iyong kutokoto mga palangga. Nga naman, sodium ascorbate, anong unang sangkap niya mga palangga sa atong Jassy Vitamin C. 8 pesos na siya, affordable na yung kaayo. Ang atong Jassy Vitamin C. Ang tanang produkto ninong lading mga palangga, ha? Mapalit ka na sa tanang butika, mga Clay Gel store o mga nong lading radio station sa inyong mga lugar mga palangga, ha? Itong wak pa nakadundun, basta pangutana mo diha, basta nong lading radio station available diha itong produkto. Kaya sa matanang pharmacy, pangutana mo diha. Kay available gyud mga palangga ang tanan nga mga nunglading spadak mga palangga, ha? Anya, di na ta maglangay kay murag ni action na ginmo kasuko di ba tamoglo kanus ana minimo tubangon ay ato na ni mga palangga direta una ta mga palangga sa inyo mga tawag atong gustong matawag akong balikon ato numero 09 06 547 5748. Hello, may hapon!
1: May hapon. Tamot.
0: Padayon.
1: Ako si Olympia Espinosa, Kapitri San Francisco, San Ilusor. Akong pabag sa tigmo, manok ang i-training aron itari.
0: Master Computer! Sakto ba? Ang iyan tubag?
2: Huwag
0: yapon, sir. Huwag yapon. Lain color baga balangga. Hello, may hapon.
2: Hello, may nga po. Ako si Mary Ann Turmes. Ako ang edad, 16.
0: Para yun?
2: Akong tubag kay... Akong tubag kay Watawat.
0: Watawat?
2: Taga Balide.
0: Balide, hanapin ta na. Kumplito ha.
2: Ako na dumagadil, sir.
0: Mr. Computer. Sakto ba ang iyang tubag? Hapon mga palangga. Muhangyo ko ninyo mga palangga. Kung munawag mo, largo dayon mo tingog, ha? Dahil kung mahimo, sulatan ninyo inyong tubag, apila inyong pangalan, edad, ug asa mo nagpuyo kay usay manggod kini makulbaan na ta ba? Basig sakto ni ako gimakatiba-tiba sa 25 mil. Kulbaan na ta, makalimot na tas tong edad. Makalimot na tahatan ng puyo. O, makalimot na boss na makalimot tas tubag. O na nga, sulat nyo daan ha. Parang diritso, unya ayaw mo paminaw sa inyong radio, cellphone mo paminaw, para magkasinabtan na ita kay naka-hook up bang kutas uban nga mga kapartner na to nga mga nunglaring radio station o mga kapartner na to mga palangga nga station, ha? Hello, may hapon.
3: Hello, sir.
0: Para yon.
3: Renato Del Pene, sir. Sa Sintedos, ang edad, taga Puro Puno, Kabulawan, Lagunglong, Samis, Oriental. Apunto ba, gana? Bata na buang, gipanggagiat mo sa ginikanan.
0: Bata nga buang, gipanggagiat mo sa ginikanan? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ginapon mga palangga. Ang last na lang ni, kaya itong mabain-bain na ito ni Arstex. Hello, may hapon!
4: Hello, ako si Erson na ninyo. Nagpuyo sa Homeland Gap ko para po City, Dabag del Norte. Ang akong edad si Tinta. Ang akong tubag si Tigmo, kagin sa lawas.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer! Gihapon mga palangga. Ayaw sa magkalimot sa atong haplas, ha? Ang nung lading essential oil. Ang haplas, nga ang kainit o kabugnaw, siguradong makarelax yun sa atong kalawasan mga palangga. Nindot ka ni siyang haplas mga palangga. Ano naman? All around man ni siya. Maayos pangagod. Katol-katol sa panit. Allergy sa panit. Pinaakad sa mga malalang mananap. Sakit sa ngipon. Buhok ka na opaw na. Sulayinin niyo. Nung lading essential oil baga balangga, sigurado gyud nga tabangan ka. Huwag tanggi na inyong mga pamaol-pamaol diya, mga sakit-sakit sa inyong lutahan. Basta naka nung lading essential oil. Unya, doon na partner, ha? Mga kabuhingunon, dagatunon, nga kasakay sa kanan, balipong, di kabuhi na, naglain, makulawas na muklo. Di kabuhi man siguro ko, gamitan ninyo. Ang atong nung lading turmeric balm, o nung lading relaxing oil. Sigurado mga palangga, katabangan yung ka. Tabangan ay imong kalawasan mga palangga aron malikayan kurma kanibitong malikayan ang mga kabuhi-kabuhi nga sa imong biyahe ma-enjoy imong biyahe di kay-

0: Kaslawak sa Gyapon, kamo na kaminaw. Dinhi sa atong programang Lingaw-Lingaw sa Kahaponon.
1: Kabalo ba ka nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan? Probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
2: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili tadali magsakit.
1: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
2: Green barley o spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan o alerto.
1: Guayabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
2: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
3: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel store.
1: So,

0: at lawman o gabi'i. Permica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Naunsa ko tao ng imong bana, mura magway pamilya. Ambot na iuy, sige nagkaluya, masakiton kaayo.
2: Ay, sayon rada, ingon ana, sad ko sa onda. Malipong, daling obhol, perming hilantan, peresyo sa trabaho, ipatumar ne.
1: Just C Vitamin C plus Zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
3: biyahin na ma.
1: Nga o ba?
3: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
1: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
0: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanang Clay Gel Store. Ug niining istasyon.
1: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
4: Aniya mga balangga. Sigon sa akong gisaad. Lahi magitag mo saad ta. Kinis tamuklo mo saad. Di ini mo pakyas. Ito mga palangga. Dini na punta sa inyong mga text. Ayaw sa pun mo panawag ha. Kaya kung mo tawag mga palangga, basa kong text. Matugaw ni tamuklo. Di makaistrit o basa. Makasabaan yun mo sa akong gibasa nga text. Kaya basig. Mao na unta to napikatan kay wa na kaniwa og basa kay dunay sagol nga tawag. Menta dirita mga palangga sa text. Tamuklo ako si Juanito Ioraba. 66 ang akong edad, taga Dakutan, Esperanza, Agusan del Sur. Aga akong tubag, anak kay Katung Danan. Mr. Computer, sakto ba o dili? Yapon mga palangga, nakuha ang kasaktong tubag. Gikan ni Grigi Kaniate. 26 ang edad, taga Rapason, MSU. City of Marawi, Lanao del Sur. Ang akong tubag sa tigmo kay Kariton, Mr. Computer. Wagi hapon mga palangga. Tamuklo, akong tubag anak kay Lupang Hinirang. Ako si Alfonso. Santa Ana, 53 akong edad, Dagumba, Maramag, Bukidnon, Mr. Computer. Wagi hapon mga

0: Good PM, Tamuklo, John Mark Sagon, taga Kamanga, Tukuran sa Muanga del Sur. 37 ang akong edad. Ako tugma sa tubag sa tigmo, marriage contract. Sa magtiayon, Mr. Computer, sa tubang ya tubag. Gihapon nga palangga. May ngapon, Tamuklo, ako si Jay Hermosa, Poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte, 23, ang akong edad, tubag, asawa. Yawan, mga tubag. Basin o kaning, matigbasan mo, diyas yung asawa. Inyo nang asawa, inyo itubag. Bita, pagkabalangga. May apagad, Elisa Angkap, Kanyangan, Tanggob City. Akong tubag na Tamuklo kay main ha kay main tag kabit na Tamuklo ha Mr. Computer main tag bucha sir no Mr. Computer wag yo po Gekan ni Biberle Avenido taga Southern Panabo City nasakpa na nga nagbinuang Mr. Computer ampun baga pa lang ay mo kalimot usab ha ang atong Viscomac eye drops kato bitang dunay problema sa inyong mga mata kanapkap inyong panglantos yung mata unya mura og sambol mura bakag nagluha luha ang inyong mga mata ya sambol gauga baka inyong paminaw sa inyong mata unya sambol sulayin ninyo mga palangga ang Viscomac eye drops abi ninyo. Ang Viscomac eye drops motabang gyud siya mga palangga sa ato mga mata aron mga palangga ibalansi ang fluid sa ato mga mata unya anuro niya ang mga abog-abog sa ato mga mata mga palangga sulay gyud ninyo aron mga palangga kamo mismo makasulti yes tinuog gyud tamuklo nindot gyud mga basta matuluan ako mata sa Viscomac eye drops ati mata na imo mata ati mana na ano man kining ato mata mga palangga mo ni importante labaw gyud tanan kay mao ni paagi makita ta sa kalibutan makita natong kahayag sa kalibutan kay kung ngitngit ang atong panglantaw nagiingon nga peting laaya sa atong pamati mga palangga laay atong kinabuhi muna mga palangga kita mintras nga wa pa tay gibati sa mata kay labi nag expose ka kanunay sa computer sige kag atubang sa cellphone mag-Viscomac eye drops ta kay mutabang gid siya magapalangga sa ato mga mata aron ipamintinar ang katinaw o kahayag sa atong panglantaw mga palangga basta naka Viscomac eye drops ta ha maayong hapon ni buddy idol Esther Lita Barrera 55 edad taga Purok 2 Prinsesa Baroy Lanao del Norte akong tubag anak kay nagkahigugma higugma ay pero di kadawat ang mga ginikanan mao hangtod kanus Asia ipaglaban. Mr. Computer. Wagi hapon. Kaya magabalanga. Kuya ako di ay si Angelita Salukot. 67. Purok 2 Daksol Gipo sa mga del Sur. Akong tubag anak kuya kay Pangandoy Ugugma. Wagi hapon mga palangga. Ha? Atong gana mo tawag niya. Pwede mo tawag mga palangga. Ha? Rita Bagabalanga, natay lang color. Hello, maing hapon! Hello! Prayon! Awa man siya mga palangga. Muna akong ingon mga palangga. Basta manawag mo, cellphone mo paminaw, ayaw mo sa inyong radio, ha? Kay delay magunta di mga palangga. Hello, maing hapon!
1: Ako si Galdioso Maloloyon. Hmm. Puyo sal... Puro 4 LR Osugan, Pasyo Misamis Occidental. Ang akong tubag, naghilot sa kabuhi.
0: Mr. Computer, sakto ba? Ang iyang tubag na naghilot sa kabuhi, Mr. Computer. Huwag niya ako mga palangga. Ha? Line caller? Hello, may hapon.
2: May hapon, sir. Magtubag ko sa inyong answer.
0: Butubag ka sa among answer.
2: Butubag ko sa inyong tigma.
0: Sige pa na yun.
2: Butubag ko sa inyong answer. Ang tubag na ko, sir, kay Edelina Idali na Gutierrez, pa, nagpuyo sa ano na, 30, 15-3.
0: Hmm. Paspas eh.
2: Ang akong tubag, sir, kay Ongoy na dibukod.
0: Magkuyawan, mabunda niyo. Ay! Kita mong replik, mong naong gripo na Ungoy nga gigukod. Mr. Computer, sakto ba o dili? Giyapon mga palangga. Mahangyo ko ninyo mga palangga. Bi, kumanawag bitaw mo no. Ayaw mo mga palangga paminaw sa radio. Sa cellphone mo paminaw kay delay ta diha mga palangga. Kung sa radio mo maminaw, ulay ang tingog. Madugay ta. Munang, text na lang kumubasa karon. Sa mga palangga, cellphone mo paminaw, limpaspasin ninyo, isulat yun ninyo kay malimot na mo. Muna, mausay, ang imbis ka, mu-answer, mutu, sana? Mu-answer sa mutubag. Ito magkarambol. Isulat nyo mga palangga ha, para nga paspas ang atong pagguan ba, pagpasulod sa atong mga caller, ha? Hello, may hapon!
3: Hello, may hapon! Jerry Mapilingo, ang mga parantarni, taga-pulunasan, Kidlawan, Davao del Sol, 48 akong edad. Sa atong tubag, plano.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Gihapon, mga palangga, ha? Like caller, mga palangga. Hello, may hapon!
4: Ay, ang hapon, Tito!
0: Padayon! Padayon!
4: Tubag ko si Tigmo!
0: Padayon! Awagin siya na minaw, mga palangga. Sayang man kaayo, uy. Ato lang yung palungon, ha? Sayang man, mga palangga. Nagsige mong tawag. Kunya, magsigpag. Hello! Oh, basta na. Tamuklo. Namuto lang. Habit na.
2: Tamuklo. Oh, kani. Tubag ko sa imong Tigmo.
0: Oo. Oh.
2: Ako si Mayin Dati, taga-Kapgan, Tambulig, Sumbonga del Sur, 38 years old. Ako ang tubag sa imong tigmo ay Hilana.
0: Mr. Computer, sakto ba o dili? Bato ba mga palangga? Paspasan, last ka lang eh. Hello, may hapon! Hello! Awa, siya tingo. Kare, kare. Hello, may hapon!
5: Maayo, punta mo ko! Ako si Anonsasyon ni Nilato, edad 67, Purok Uno, Katmonon, sa Agusan del Sur. Ang akong tugtag taongan, dili makagukod kay nasamad naman.
0: Morag yan, perte, isug yung kagdagag, nasamad ka, kiyang-kiyang mga. Mr. Computer, sakto ba o dili? Morag... Baan ko, hapit. Oh. Ito, yung mga tubag, mga palangga, nabi, muduol. Oh, muduol, pumaaksyon, buglayo. Ito, mga palangga, ha? Nakuyawan ko, kay maglisod, biya, itong tagdagan, nasama na itong tiil, no? Sama ko, tiil, maglisod, yung tagdagan, ay. Mayroon na, mga palangga, sa dili na po tao, balik sa di pa tao, balik sa text. Oh, mong ginawas, tagamay, ha? Alas 3:34 ang tak na sabon.
6: Dili lang basta-basta ang haplas nga nongleding essential oil. Kini ang herbal ug natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol ug sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nongleding essential oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas ug natural ang gamita. Essential oil.
7: Mapalit sa tanang Clayjell Store, Nongleding Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
6: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
8: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clayjell Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clayjell Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clayjell Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power ni ini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clayjell Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
9: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. nanambok na sila unya ni taas kana na mo ato lagi kog eskwelahan ang mga maestra ang mga kapwa inahan ba natingala kay nano kunong ni kalitra kunog sutoy nga samantala kunong sa una mo ra sila mga tukog nya matong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag dilaha sa moto nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate nalipay ko ng lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanun di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon pero karon ng lading glory to God bisan pagwa may sudan bisan og bahaw nala akong kumuon may ikpakaon kay gutom lagi ko kayo. Mm. Ko, please, again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga maugyoy. Dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
10: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
8: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde stores, Longlaring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Adi, mga palangga, denhe na po daw sa mga text. A text ba to kitaog mo to ginino puli-puli ro ginato niya. Text sa buda mga palangga. Text sa buda. Ako si Jojo Opada, taga 50 ako yung edad. Darumawang Bukana lala. Lanao del Norte akong tubag stigmo kay kuto sa tao. Mr. Computer sakto ba o dili? Pagyapon mga palangga. Maria Teresa Suaro, tagabaga kay Kamanga Dumalinaw sa Baga del Sur. Akong tubag ambisyon sa usa ka tawo. Magyampon mga palangga. Magyampon tamuklo, Gerald Ben Lugo, taga Purok 3, Poblasyon Birwala, Agusan del Sur. 31 akong edad, tubag ana, misteryo sa kasakit o kalipay sa pagkinabuhi sa tawo. Magyampon. Ako di ay si Dolito Plaresa. 43 akong edad, Balutakay, Hagunoy, Davao del Sur. Tubag sa tigmo. Katarungan ang akong tubag tamuklo. Gyapon. Hello, maayong hapon. Unsa man ana pal ipaw man? Ngayon palunga mga palangga, bustaw ko kay tubag ko na ginato na ha. Radilia Akaak, taga Kabadbaran, Agusan del Norte. Si Tintay Dos, ang akong edad, tubag stigmo anak kay makina ni nga pangtahi. Gyapon mga palangga, lain color atong tagad-tagad. Hello, may hapon. Hello.
3: Hello.
2: Padayon.
3: Hello.
2: Padayon.
3: Ako si Dilia Anaya, 76 ang edad, taga Puro 4, magsaysay Bukidnon. Akong tubag Anino.
2: Anino. Mr. Computer, sakto ba o dili? Gyapon, lain color. Hello, may hapon.
4: Hello, may hapon. Ako si Bridget Masok. Tagamang.
2: Hmm. Para yun.
4: May hapon. Ako si Bridget Masok. Tagamang Tagup City. Edad 64. Akong tumang.
2: Hmm.
4: Namuhag o kasukan.
2: Kuyawan kita ni Mr. Computer. Pagi hapon mga palangga. Hello, may hapon.
4: Hello, may hapon. Tumuklo.
2: Oh, pa na yun.
4: Ako si Tulito Vitalas. 65 ako edad. Pagpuyo sa Trotis. Malungkong kisang Bukidnon. Ako tubaga na. Ako tubaga na kay Taong Buta.
2: Mr. Computer, sakto ba o dili? Pagi hapon mga palangga. Wangyo ko ninyo mga palangga nga pangita mo signal nga klaro. Kay lugos maklaro yung ubang matubag. Ang address, wala ko maklaro. Agoy, mamikat, mag-inis computer, largo po. Basig sakto niya to. Pangita mo signal nga sakto ha. Maramag ka, sinabot yun ba? Maklaro yung Mr. Computer. Kikinis Mr. Computer, mag-result po nigduho ko sa hay. Darita po das text mga palangga. May nga po, ako si Maribeca Riam Bunansa. Purok Mangga, Kampo, Bakuag, Surigao del Norte. May pagkaminaw di, Surigao, ha?

0: lisod mo kaning atog yung pugson, basig maabot pagini nga budako mga palangga ang makatubag sa atong tigmo mga palangga, ha? Why na katubag? 25,800 kapesos karong adlaw, ha? Salamat sa iyo paggaminaw. Ay mo kalimot Power 10 Pro Bike Capsule, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, Jazzy Vitamin C, Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil, usab ang atong Viscomag Eye Drops, Gromate Multivitamin Syrup for Kids, ang atong Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap, ang atong Clay Gel Brightening Lotion o Curry Perfume. Again, mapalit na sa tanang butika, mga pharmacy, mga Clay Gel Store sa inyong mga lugar. Maying hapon! Ambing kanunay, I love you all!
1: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Gel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatulang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usakatulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian. Ug makaangkon kita og hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Gel Coffee Mix. Ania na karon ang kahinsog kadahigo. Kahinsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug sa kaping lamian na makatabang pa sa kahinsog ang Clay Gel Coffee Mix. Ug karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahinsog kadahigo.
2: Hello mga kakape, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban na nianapod kining atong tulumanon karon sa paghatag kaninyong mga impormasyon. Kaalam mong kahibalo, ilabi na gayod ang pagdasig kaninyo sa pag-inom sa kape nga makatabang sa atong kalawasan. Ang atong Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Sa kamatang kini siya sa kape mga igsoon, nga diin na pamatudaan nga daghan kay kinig benepisyo sa atong lawas. Ang kunini ang 19 ka mga sangkap igsoon nga napamatudaan nga maayo kaayo sa atong kalawasan. Ilabi na gayod ang paghatag og tabang kung kita adunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, no? Ilabi na ka itong mga medyo adunay mga challenges sa itong lawas, no? Timani kanunay nga ni ay ato ang pagtabang kaninyo, no? Pinagi nining atong kape, no? Nga makatabang sa itong mas maayong kahimsog sa kalawasan ang Clay Gel Coffee Mix. Perfect kani siya nga mubalance sa ito ang ginatawag nga panglawas, no? Pinaagi sa sakto nga tamis, no? Satisfaction sa atong kape. And of course, lamian kaayo gumikan kay angko nini ang 19 ka mga sangkap nga tinuod gayud nga makahatag og tabang sa atong lawas, no? Nindutan kaayo gini ato ang coffee. Doon na kaya siya moringa o kaya ginatawag na itong kamunggay, chia seeds. And ang pampatamis nini stevia. Doon na po gano'n siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, bua mera, doon ay omega 3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina, green barley, kokwa, o ginseng extract. Munang nindutan kayo mga higalang isoon. Kaya gining atong coffee, sakto kayo na siya o timplada, sakto kayo na siya o pagtabang sa atong mga kalawasan. Kailang malunggay, no? Kaling kamunggay. Pag ikaw kanunay nagkakamunggay, naku, naku, kayo na siyang tabang sa mulawas, makatabang sa pagtangtang sa mga balatian, paghatag o mas alibyo sa ato ang mga kalawasan. Muna kung ikaw igsoon, gusto ni mo o gusto kag hanang insakso bito nga pagtabang, no, diri na kita, gumikan kay kinisya, daghan kay benefits sa atong lawas. Kabalo ba ka nga kaning atong coffee, makapawala po ni siya sa stress. Tinood ka na igsoon, kay kaning stress, delikado ka ni siya kamatang sa sitwasyon or kaning kahimtang sa ito ang panghunahuna. Okay, kaning stress, kung kanunay na itong stress, sigitang saputon, sigitang magunahuna o mga dautan. Or baka mga igalang isoon, tungod kay taas kay itong stress level, no? Kanunay nagapalpitate ng atong kasing-kasing. So, there will be an abnormal nga lihok sa ito ang mga kalawasan, igsoon. Munang kung ikaw, gusto ka nga kanunay kang makatabang sa imong kalawasan, no? Timani kanunay, nga dapat naatay hinagiban, batok sa mga balatian. Kaning atong Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds sa kanikamatang sa nindutan nga makatabang sa atong kalawasan. Makatangtang pa kanin siya sa stress. Kaya sama sa kong ikaingon kaning stress, delikado kanin siya. Kaya posible pinaagi nini, mag-release kanin siya og mga negative hormones sa atong lawas. Hinungdan nga mas ma-trigger pa hinuon ang mga dautan sa atong lawas. No, ilabi na kung palalitan ikaw, doon na nakagibati daan, kay taas nga sugar level, doon na kay high blood pressure, no? Nga kanuna pa kang stress, bumusamot. Mas may pang mag-inom ka sa atong kape nga makatangtang sa stress. Kaling atong Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, ginamaakini sa Clay's Angel Herb.

0: oras a las 4:01 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa katawhan, ang kasing-kasing sa kamatuoran, alang gini sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili gyud mapugngan og ang baruganan nga dili pod matay-og, mga kaigsoonan. Mao na nga mayong hapon, tibok nasod. Oras na sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulokon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Una nga welcome sa atong pagpanag-uban. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nakunang isyo sa katawhan. Sa ngalan, serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman. Magkikuban ka ninyo sulod sa usa ka oras nga puno gyud og diskusyon og katinawan. Uban sa atong kauban sa technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og ang 96.1 Internet Radio Panabo City og 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abang sa dili pagkita mo padayon, mga kaigsoonan, o sa kinika mahinungdanong pahibalo, kini nga programa ang public opinion and point of view. Gihimo kini aron na maghatag kanatog impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga punto o opinion, mga kaigsoonan, nga malitok dini, iyan naman kini sa inyong anchorman. O walay labot kini ang management nining maong sibyahanan sa bisa pag-unsang nga baruganan. Okay, sunan, kami nag-dasig sa tanan sa pagpabiling kining critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Una nga mayong hapon, Davao, Mindanao. Mayong hapon sa tuwang syudad, tulo ka syudad sa sakop sa probinsya sa Davao del Norte. Og ingon man sab ang mga munisipalidad, mayong hapon. Og particular na dere sa tuwa syudad sa Panabong, gilangkuban sab sa 40 ka barangay, mayong hapon yung tanan. Uban pang mga barangay nga sakop sa Hunta Probinsya sa Davao del Norte, mayong hapon. Og ingon man sab sa tuwa ang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Labi na kayo yung ato ang mga kaigsona na kanunay nag-subaybay sa itong programa. Dili lang kayong programa lang sa public opinion ang point of view, kundi litibo programa yun sa maong sibihanan mayong hapon. Mauna mga kaigsona, ang kamaturan dili gyud makit-an sa sulti sa mga politiko, kundi ang kahimtang yun sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Mauna nga niya na ang programa, mga kaigsoonan, ang public opinion and point of view, ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw. Mauna nga mayong hapon ining adlaw nga Webes, mga kaigsoonan. Adlaw nga Webes, pizza 18 bulan sa Hunyo, tuig 2026. Mauna nga okay lang mamudya sa inyong nahimutangan, mga kaigsoonan. Kanunan na kita ning makapasibaw sa kanginan sa itong programang public opinion and point of view matag adlaw. Alas 4 ko tabalasing kontak na sa hapon, Lunes, hantod sa adlaw, Biyernes. Apan lamang, doon yung mga panahon kay Zonan nga dilit na kasibya sa kanginan tungod kay doon yung mga advice sa mga sibihanan. O gado nga pa yung mga angay panghimuon, mahinungdan nga dilit pa ta makapasibaw sa kanginan. O nang kananaang kinahanglan mag-inasya nga mutuman ta sa mga pamaagi, advice, kung sa man angay na itong ipasibaw sa kanginan, magkaigsunan nga haumyod. Ang kananaang yun nga dunagyo'y kalambigitan sa nagduot dagpagkang katauhang Pilipino. O na nga mayong hapon. O Wala gina sa koy kaingon kaigsunan. Kita na sa ta. Mag-uba na sa ta nining atuang tulumanon. Atong isgutan ang mga pinakabagong, pinakamainit o pinakakontrobersyal nga mga balita nga nagtandog gini sa atong nasod karong adlawa. Maunang isip mga lungsuranon kay sonan, unsa man ang inyo karon nga baruganan, unsa man ang inyo karon nga point of view o ganang gitawag na itong public opinion. Unsa man ang mga kanina itong isubayon karon mga panahon na mga balita, nagikan ka na sa politika, ekonomiya, kalikupan, antod ka na sa panglawas mga eksyonan. O na kasagaran gini ato gining i-dry batang adlaw apan dili tanang panahon nga mugisgot ta og ekonomiya. Napoy tay mga kaigsoonan nga dili po ta mugisgot og kanang politika og atong panglawas. Kay dinhi man gud sa atong programa public opinion ug ang point of view mga kaigsoonan. Dili na to makit-an gyud ang dagan sa kinabuhi matag adlaw ang atong mga balita, impormasyon nga ato gyud masayran. Labi na karon nga atong hisgutan atong mapipila ka mga adlaw milabay. Mahitungod lagi sa karon nga gubot gira karon ha, gira. Sa Senado mga kaigsoonan. Orgin ng maunay pinaka-nindot o takayom kaisonan nga angay nato ng hatagan o gibugaton. Apat ato gihapon ng paggalantahon unsa na may nahitabo kagahapong adlawa mga kaisonan. Unsa man ang nahitabo karon sa Senado. Okay lamang kita kung unsa man ang resulta makitaan karon dito. Maunay karon atong pahinubayon karon mga kaisonan o gang politika, ekonomiya, ang atong panglawas, ikang gitawag na itong ekolohiya sa nasod, kung saan may nahitabo karon. Ron. Ang atong gaponing panubayon karon mga adlawa, adlaw nga Webes, pizza 18 bulan sa Unyo, mga kaigsoonan. Balikin ang alang sa itong kasayuran, ang Senado mismo, si Senador Sherwin Gatsalian, ang mismong opisyal ng napili isip bagong Senate President sa Senado karong adlawa mga kagahapong adlawa mga kaigsoonan Hunyo 17. So kagahapong adlawa mga kaigsoonan no Miyerkules. Mismo na gyud si Senador Sherwin Gatsalian wa na gyud malangan. Sumala pa sa kinumbati nato pipila ka mga simanang milabay na aprubahan gyud. Opisyal na gyud nga napili isip bagong Senate President. Si Senador Sherwin Gatsalian kagahapong adlawa magkaigsoonan okay lang. Manang nahitabo kini human na purma lagi yung mibiya o gamiuyon yun ang kanhing Senate President Alan Peter Cayetano. Nga matod pa nga dili na babagan kuno ang butuhay tungod kana kay nakuha na ang grupo ni Gatsalian ang maong mayuriya sa maong miyembro. O na, mga kaigsoonan, makita mo siya live na. Live coverage nga mga detalye, mga kaigsoonan, ay tabo kaghapon. O na, nga atulpon, wala tayo ano na ang sibiyag habang mag-abisa, mga kaigsoonan, tungod kay usap po na sa atong naghahatag po tao, dugang po nga angay na itong mahibalaan karong adlaw-adlong Webes. Kay matod pa kini ang napuna mga kalambuan mga isunan at dagan Senado kagahapon nga ato kini nga nahipos ang bagong liderato na sa Senado mga isunan kagahapon tungkol lagi nahitabong kauswagan sa gipahigayon nga espesyal nga sesyon. Kay sama sa kung ikaingon atong pipila ka mga adlaw milabay nga gidali-dali gyud sa atong kasamtangan nga presidente Bongbong Marcos bisan nagira pa ang Senado nanginabuhi ko nanginabuhi kanang nanginahanglan na gyud og tabang ato ang kasamtangan na presidente nga maduso ang mga balaod nun bisan tuod nga gira pa Senado mao nang nadunagay special nga sesyon ang gihusay ang pipila ka semana ang mismong leadership dispute. O ang panagbangi na silado, asasinado, kagapo adawa sa maong giingon itong liderato. O na karon, kagapong adlawa, mga kaigsunan, tataw na yun o nakita na ginato nga ang Senate President, si Sherwin Gatchalian. Ang Senate President pro tempore, Vicente Tito Soto III. Aniya ang Senate Majority Leader, Juan Bukidnon Miguel Migsubere. Mauna ang nahitabo kagapong adlawang na-opisyal na yun, nga sila yun ang nahimo na yun. Nga naman nga na mag-isisyon po kagapong adlawang mag-aigsonan, walang ginas, ato'y kayo na nga nagpatawag na karoon ng special session si Presidente Bongbong Marcos. Pinagi ka na sa Proclamation Number 1318. Katuyuan nining ang pagpadali yun, ang pagpasar sa maong dinalian nga balaod nun. Alalagi sa proteksyon sa katilingban, mga kaigsoonan, labi na ang edukasyon. O ga panglawas nga nag-ungot na karon tungod lagi sa may aging kakuwang sa mga kurom senado. Mauna kagapon nga ilang gidali yun. Mauna ang mismo na karon nga isyo karon sa balaod nun, yatiman na karon, giasikaso na karon ang mismong pag-aproba sa mga prioridad nga lakang magkaisunan sama sa assistance to individuals in crisis situation kung AX Act Anti-Political Dynasty Law, makauban o mga kaigsoonan, uban pa. O katulong nga giduso karon na kagahapong adlaw sa atong kasamtangan nga Pangulo sa Senado. O gagikatakda usab nga tigom, aron lagi nga maproseso nag-ong-ong karon nga mga appointment sa mga opisyal sa gabinete o mga militar. O na karon may isunan, giandam na usab sa liderato sa Senado ang mga security protocol. Alam kini sa giingon ito nga gikatakda karong impeachment hearing batok kang Vice Presidente Sara Duterte. O na mga kaigsoonan, ang mga nahitabo kagapong adlaw, mga kaigsoonan, adlaw nga Miyerkules, pitsa 17 bulan sa Hunyo. O ganung adlaw, adlaw Huwebes, pitsa 18, mga kaigsoonan. Nagdeklarar na magyo gapon nga si Sherwin Gatchalian gyud ang Senate President. O na karung adlaw, formal nang milingkod na gyud si Sherwin Gatchalian. Isip bagong Senate President ang nahitabo. So okay na mo diha. Unsa man inyo karon mga public opinion o point of view, mga isunan, legal o illegal? Mayo ba o dili mayo? O na mga isunan, kita rin makakamurigay makahukom. Ang mismo nga point of view ang atong mga panglantaw maurgin na yung makapadesisyon yun kung unsan man ang nahitabo karon Senado kalahi naman kaysa itong pipila ka mga bulang milabay. O ganina karong adlaw Huwebes kumbali ko na pizza 18 bulan sa Hunyo, formal nang milingkod na yun si Sherwin Win Gatchalian. O niya karon ang Caetano Black, ang Caetano, kay siyempre, dili naman siya karon nga Senate President. Ana naghihapon karon ang kanangingon na itong ana-ana karon sa minorya. O ito palagi nga, imbes kasi siya mo, sila mo'y mayorya, minorya na sila karon. Nabali ba? O nga na, bisang palagi, mioyo na si Senador Alan Peter Caetano nga dili na babagan ang butuhay human sila nga nakakuha lagi og numero. O na, padayon gyapon sila sa kanaraang nagatrabaho gyapon sila isip senador. Pero galing lang, doon na yung mga questionable ang maong legalidad sa pag-ilis sa maong liderato. O na, karoon mga kaigsoonan, gani, nag-boycott sila. no show na sila do. Walay mitambo nga bisan kinsa nga membro sa Caetano Black nga gipahigayon sa special session na kagarong adlaw. Adlang Webes magkaigsunan. Ano pa karon dito Senado karon mingaw-mingaw gamay kaya nga naa dito ron ang mga majority na. Ah, imbes ka minor sila kanito, nabali naman sila na karon ang majority ka mga sakop gyud ni Sir Win Gatsalian ang bagong Senate President. Pero no show na Senado. Walay mitambo nga bisan kinsa pang miyembro sa Caetano Black sa gipahigayon nga special session karong adlaw. Ya to pa mingaw-mingaw dito mo tong sa ganita mo no. Marigay na nga giangkon karon ni Caetano magayunan nga nausap ang giingon na tong arithmetic. O nakuha na sa Gatsalian Black ang mayorya nga 3 kabutante. O man lagi nga mibalhin og alyansa si Senador Joel Villanueva nga kunuhay mayos Biblia. Apat si tinuod, bulok daw kunos Biblia. Tingnan mo, manggingo mo po ng katawahan, bulok mo, di man tako mo storyan eh. Tungod kaya nga man, mag ginani yun, pastor. Pero matod pa sa netizens, bulok, malagi hapos Biblia. Kidala lang, Joel Villanueva, pero si tinuod lang, kanila giingo niya, kay sakop mo daw siya karon sa mayurya, nganong himbalin man siya speakers kung dili pa siya traidor. Tungod ini formal na siya ni concede o ni uyon gihapon o biyaan ang mismong maong pwesto. O na nga, bisan pa man ko no, nga may concede si Caetano Magaisonan sa session, niduso siyang 83 kapidges nga petition ang iyang block sa Korte Suprema batok kinis Gatsalian Block. Pero wala man siya nagkuhan, wala man siya nagquestion nga si Senate Sir Win Gatsalian na ang nahimo ng Senate President. Ang iya lamang ang legality. Matod pa ni Caetano, wala man siya nag-apa sa pwisto isip kananaang Senate President. Nandili ang iya kung nung gitanaw ang legality sa kahimtang sa maong posisyon. Mao na nga gideklara yun null and void ang masabutan ni null and void void walay billing ang sesyon niya tong Hunyo 3 sa dihang siya ang napili. Mapasabot na marag walay kwinta ang pagka-Senate President ni Sir Win Gatsalian atong Hunyo 3 sa iyang pag-ilik nga nagtangtang kaniya sa pwesto tungod kay matod nila wala kunoy constitutional quorum o kakuwang kuno sa gidaghanon sa maong senador dos iragod sila mitambong sa imbis 13. O lagi na nga matod pa ni Caetano nga naunsa maning arithmetic ani. Mauna nga gihangyo nila karon ang Korte Suprema magkaisunan nga pabalikon una ang kaning posisyon ang ila kunong grupo samtang wala pa kunoy pinal nga desisyon. 20 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view kung malaman nining pipila ka mga painomdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Ija 48 Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung orser ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod kulit ko. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ang i-exil makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform.
5: Og mo repair usab sila sama sa bag, adun usab sila swing machine repair. O adun usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912 6 Sir 5

0: Track, I Care Gold, ang kapsula, Yagi Himo ug Tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
4: and we were so introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Ani ana, sadak bayan sa Davao, ang Cutis Mestiza, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
7: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Mao nang ato naman hebaluan nga si Senate Sirwin Gatchalian ang nanahimo na karon nga Senate President no sa Senado mga kaigsoonan. I hope nga saya karong nga paglingkod na karong adlaw og successful. Labi na karon nga umaabotay ng impeachment ang hearing may tungod sa ato ang kahimtang ni Inday Sara Duterte. Ana nga karong adlaw sab sa lain nga bahin sa pikas nga bahin makaigsoonan. Ania na pod ang giingon nato karon nga komprehensibong situational report sa nasudnong level sa Pilipinas. Alang kini sa to ang programang public opinion and point of view mga igsoonan sa Hunyo 18 ning kasamtangan nga tuig. Ato karon nga hatagan karon og pagtagad ang political aspect kung tawag aspektong nga politika. Kaya matur pa opisyal nga nagtagbo karong adlaw gyud kanina alas 9 gyud. Ah, opisyal nga nagtagbo kaganina ng alas 9 ang Senate Impeachment Court alang kana sa pre-trial conference sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Ang maong pagdungog magayunan sirado sa publiko o media aron kini ma ayuhon ang listahan sa mga testigo o ebidensya. Nagilauman magayunan nga init ang panaglalis tali karon sa House Prosecution. Gitawag ka nag House Prosecution Panel o sa Defense Council.

Pampa, hugot gyud nga gihimaka karon sa Malacañang ang pasangil ni Davao City Representative Paolo Duterte nga gigamit o gihimong hinagiban sa Administrasyong Marcos ang International Criminal Court. E batod pa sa ila kunong kaatbang sa politika. E batod pa sa palasyo. Gawas nun o nagsubay kuno sa balaod ang mga proseso. Ah, kasamtangan magaisunan. Kasamtangan usab nga ginatuki karon sa Kongreso ang mga priority bills. O man kini nga nagpatawag si Presidente Bongbong Marcos Jr. og special session. Tungod ini magaisunan nga paspas ang mga balaod karon sa proteksyon sa katilingban og ang crisis sa enerhiya. O dugang pa mag-eksyonan, kinigyan ko na itong economical aspect. Aspektong ekonomiya, mga ka-eksyonan. E matod pa sa Department of Economy Planning and Department of ang development karon sa nahitabo nga nagpabilin ra ba nga lig-on ang matupad dagan karon sa ekonomiya. Matod pa sa nasod tungod lagi sa household consumption o sa paspas nga paglambo kuno, matod pa sa service sector. Bisan pa kuno niya na gipasiugda kuno ang mismong kamahinungdanon sa pagpalapad sa gingon na to nga pamuhunan o ga inobasyon tungod lagi sa hulga sa geopolitical tensions o ga climate related risk. Na matod talagi nga okay naman siguro dagan ambot lang unsa inyong nakita niya unsa inyong kanong public opinion unsa inyong mga point of view mga kaigsoonan sa ato mga panglantaw niya okay lang ba ang dagan sa itong panginabuhi karon na nga medyo moraoga dili kay gipit marguha na may balita po no mahal gyapon ay sumala pa nga nagpadaya gyapon sa ila kunong kabalaka ang Management Association of the Philippines kumap tungod kana sa prolonged uncertainty o kanang dugay kuno nga kawalay kasiguruhan gumikan kuno sa sunod-sunod nga kagubot sa politika na nag-agaw kuno sa tensyon gikan kuno sa reformang pang-ekonomiya. Adun lang kuno yung mga negosyante karon nga nagpatuman una o mga wait and see approach sa ila kuno mga puhunan. Kunang nakatigom ko ng Pilipinas o 2.5 billion gikan kuno sa mga global bonds apan nga mikaus-us kuno o miusos ang domestic kuno stocks sa wala pa ang mismo nga gitatakdang iguna to nga policy meeting tungod lagi daw sa mingon dato nga kahadlok sa inflation sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton unya sa umaabot ng mga adlaw sa ato pa yun. Di angay kumpiyansaan kay Sonan, kay Mjo Moraoga, doon na po yung mga hugun-hugun. Yeah, nga mataas na po. O gabahin po sa ito karong aspektong environmental magkaigsunan. Nga matod pa, padayon dya po ang relief operation kanon sa DSWD. O ban pa mga insya, kumalagi sa ingon na itong nakadaot kini sa gingon na itong magnitude nga 7.8 nga linog. Dito gyud masin sa Langgani o gani gipaspasan karon sa gobyerno nga matabangan ditong lugar ra.

0: Lagi, doon na po'y angay na po kunong tabangunon. Og giila na po ang mismong crisis karon sa enerhiya. Makaigsunan, giisa na biya karon, giisa na karon sa giingon tong yellow alert na sa Visayas grid. Karong adlaw gyud Hunyo 18. Ano nga nagpakita kini sa kana kunong naglisod kuno andagan sa kuryente. Tungod lagi sa taas nga demand sa limitado kunong kapasidad sa maong planta. Posible nga appeal pod ang Mindanao maipiktuhan pod ang giingon natong crisis sa kuryente sa sunod nga mga panahon. Og bahin usab sa panglawas magaisonan ang aspektong panglawas. Base kini sa pinakabag-o karon nga survey sa DOST, nakitaan nga paspas na karon ang pagsaka karon sa kaso sa obesity o sobrang kataba sa mga hamtong nga Pilipino o mga kabataan. Usa kanon, usa na kini karon nga hulga karon sa pampublikong panglawas nga mahimo kining hinungdan kuno sa sakit sa kasing-kasing o diabetes. Ay, siguro kininiya ato gina tagagibog ato ni sunod kinini ang obesity ato ni pangutana ni nga usa na ning klase ini sa kita nga nakitaan karon nga paspas na ang pagsaka karon sa ingon natong obesity o sobrang kataba sa mga hamtong nga Pilipino. Jogging mo da. Oga, sumala pa usa kuno kadako karon nga suliran sa nasod sa Pilipinas karon ang labi na mga sektor magaisunan tungod kay labi na sa panglawas ang grabe na karon nga matud pa kakulang sa mga nurse sa mga pampublikong ospital. Panic time alang kini sa pampublikong panglawas. Dili masikasong pasinti diha-diha dayon sa gobyerno hospital. Tungod kay kulang kuno og mga nurse ug uban pang mga personahe sa maong hospital. Aron inhanglan karon tabang gani ang gobyerno kanon naningkamot pa. Aron kini masulbad ang suliran. Tungod lagi sa padayon gapon nga pagpanarbaho sa mga healthcare workers ngadto sa gawas sa nasod tungod kay walay klaro ang Pilipinas. Mahinungdan ang uban nga nag-graduate karong kuliyo, wala manarbaho sa iyang kaugalingon ninang nasod tungod kay kuwang pa. Walay maayo nga benepisyo nga gikan sa gobyerno sa Pilipinas. Mahinungdan ang uban mga profesional ni abroad sa laing nasod. Aron mo yung pagkaon ko nung sa iyong pamilyang naglisod diring nahabilin sa nasod Pilipinas. O nang nagpahinomdong yapon ang World Bank magaisonan nga bisan ko nung miusos ko nung ang property rate sa maong nasod. Daghan yapon ko nung ang mga Pilipino nga vulnerable o sa lamang kagrabing sakit o kalamidad. Dalira kayo kuno sila nga mabalik sa matod pa. Sigurado kanang mabalik na gid sa kanang kuan lagi. Ganang kawad o nang gunato gud. Inungdan maginis kinanglan na gyud nga paglingkod ng kita kay kun di na to mahitaga ni gibugaton. Lugnganan ang mapadayon. Mangga kung di kuno ni saktong kananaang kinabuhi sa Pilipinas, lugnganan ang madayon. Siyempre, tungod kay pait naman, bago ni nakaroon ang ato karong kasamtangan nga presidente karon, kagapon, ilagi yung gipaspasan ang mga balaod. Aron lagi nga madali dayon mga aprubahan, labi ng edukasyon, panglawas, nga dili na ginapabuton og dugang pa, sobra pa. Ano mga eksyonan ng netabo sa pikas nga bahin ang punto alam po sa publikong opinion o ang point of view mga eksyonan. Kining natad karon sa politika ang angay bang siradaan sa mga media ang impeachment pre-trial ni BP Sara. O dako ba og katungod ang katawhan nga makakita niini nga live alang kana sa transparency. Kung mahitabo ko nung ma-impeach na si Inday Sara, mahiring na, magkaigsonan. Ah, kinini ang politikang dagan sa... O sa tanaw na to, ang ibang siradaan sa media ang mismong impeachment pre-trial ni B.C. Sara o dako makinig katungod ang katauhan nga makita yun nini sa live yun alang yun sa iyang ingon na to nga transparency. Sila na yung mag-igor, makita po ta, huli taga kita sa live, bawa kita. O gabahin po sa ekonomiya mag-aigsonan, unsaon man. Kung bahin mas ekonomiya atong karon panginabuyan. Unsaon man karon sa pagbalansi karon si gobyerno ang paglambo karon sa ekonomiya kun ang atensyon karon sa mga leader nakatutok man sa mga imbestigasyon ug ang binatbatay sa Senado sa Kongreso. Unsa man karon mga benepisyo karon madawat karon sa katawhang Pilipino. Ay sumala pa, wala man yung nakita nga mao na gini siya ang mismong kinabuhi sa Pilipinong hamugaway. Nga mao na ba ni Pangandoy sa Pilipino buntiya? Pero wala man. Huwag bahin po sa panglawas. Sakto ba ang ginahimo karon sa pangpangandam sa nasod? Taliwala sa sunod-sunod ng mga linog o yellow alert o ang kuryente. Kung unsa pa yung mga epekto karon sa kinabuhi sa nasod. Labi na karon ang panglawas o ang panginabuhian sa mga ordinaryong Pilipino o kinabani. Mao na mag-aisonan nga nagtangag ng mga pangutana. Siyempre, hindi magpwede nga dito makapangutana mag-aisonan kay kumahin magutani. Di man po pwede nga magpakahilom lang punta, no? Awgat! Niyata sa karon sa ikaduhang hugna, makaigsoonan, kining giingon na itong critical na. Atong isgota ni ang kini ang dugang yun nga critical nga detalye o nga labi pang bag-o mga kalambuan. O gagitawag itong news update magkaisunan karong adlaw Hunyo 18 ni kasamtangan nga tuig. Ato ginikaroon nga lahat o yun magbaayo magkaisunan. Labi na karon ang mismong karon ng Scarborough Shoal magkaisunan. Unsa na may nahitabo karon sa kuan. Kanya karong palauman pa natupag-ayo karong mga kaigsunan ang ekonomikanong kahimtang sa nasod. Labi na karon mga kaigsunan, ang environmental karon nga nahitabo karon sa ato ang ato karong lugar. Tanaraon po na ito mga kaigsunan. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion and point of view. Humalamang ninipipila ka mga painom-nom.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez Nudis sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? At duana ang Managers Lending Corporation.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
7: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
8: Lanong ganaan man kay ka sa kape?
7: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yun ko, mayo yun siya.
8: Murag mo kondisyon imong lawas?
7: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
8: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
7: Murag luya-luya. Lahi rag yun sa Bilabila Coffee.
8: Murag makainom?
7: Makainom, laskig yun.
8: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
7: Oo, yun. Wagid boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
6: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
0: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsunan. Kadayon ta sa ito ang gamay na lang minuto sa ito ang programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsunan. Nga ito nang napasibaw kaganina o niya na ang mainiton kayo na ito nga tandugunon. Dugang nga mas laom nga makapatuhop. Internalized perspective, mga kaigsunan, kung mga analysis. Kanang nagpakita kini sa tinuod yun nga sitwasyon, kasentimento, o ang pagkanag-iingon nato karon nga mga panglantaw sa gobyerno o sa katawhang Pilipino. Kanyang adlaw-adlaw nga Webes, pizza, 18 bulan sa Hunyo, mga kaigsunan. Kini karon ang punto perpekto kayo nga ato kining hatagan og pagtagad, mga kaigsoonan, labi na karon ang kahimtang karon sa impeachment, ang impeachment og ang political circus. Mga kaigsoonan, alang kini sa administrasyon ng God og ang mayorya sa Kongreso, ang pre-trial conference bato kini sa kang VP Sara Duterte. Usa ka lehitimong lakang kana sa pagpanubag. Tawag na siya ng constitutional accountability. Ano man, aron laging mapamatud-an yun, wala kuno'y labaw sa balaod, mga kaigsoonan. Alang kanila, kinahanglan kuno kini aron nga limpyuhan ang pamaagi sa paggasto sa pundos nasod. nga kung ato kaning tanahon magkaigsoonan unsa man ang makapatuhop na to. Unsa man karon inyong mga panglantaw o opinion ini makaigsoonan. Alang kini sa ordinaryong Pilipino, gikapoy na sila sa giisip nilang political circus. Samtang kuno nag-away ang mga pamilyang politiko sa taas kuno nga Marcos versus Duterte. Ang katawan kuno sa ubos kuno sa nasan na gingon nato nga nalisdan kuno sa kamahal. Ay pamutaw na magkaisunan sa publiko kung mapalangpot manggaling si Inday Sara o mapriso mahinoon si Digong o kung sa magkini mayo. Mauna magkaisunan ang usa sa mga angay na ito na ginalantaw. Mauna karoon ang tingog sa katawhan. Nga mato pa na listan na ang kamahal karon sa bugas. Uban pa sa tuwi kayong kaganina. Ang pangutana sa publiko kung mapalagpot manggaling si Inday Sara lagi o si Digong ba o ubos ba ang presyo sa atong palaliton karon unsa may tanaw. Dugang babagayasunan, may tungod kanya ito ang karong ekonomiya versus bulsa sa pamilyang Pilipino. Nagsigig pagawas ang mga DepEd o economic managers o mga

niya ang impresyon ni Saka. Batiun gyud sa lungsuranon. O, lagi na nga bisan pa o kinsa pa'y naglingkod Senado lagi. Ang katawahan, basta mao na gini mo kuhan, sagrado gina. Iniyama to nga to ang programa Manggo, dili ako ani ha, kundili mao ni siyang tingog sa katawahan. Mao ni mga panglantaw nga kayong tanang dalhon nga to sa to ha, karoon nga gubiyang no. Dani, nanawagan gani ang Department of Energy sa publiko nga magdaginot kunos kurente. Kung muna ilang istorya karon, sa mani mo na karon, daginot bitang, ubang gani naman gani magagamit o kurente, kaya sobras daginot, kapalo biya ang katawahan ng patilisura. Kaya ang gobyerno, ningon nga pagdaginot. Paano ginati, dati mo nilang gihimo, alam, aron lang ikapakita sa tao ang kinahang dumagdaginot. Tama, mapuna. Dani, nasuko o nabalaka na ang mga Pilipino, labi na ang mga anak karon sa Visayas o Mindanao, nga bakulang gilino. Ang ayuda nga may ragihatag, di pa sapat. Ang uban yun, natugnas kadalanan, kawa ko nung silang kasklap. Sama ni mo karon dia. Karon anita karon sa panglawas ang health. Ah, kasagaran karon sa mga pasyente kung bato sa ospital biya. Ha? Nindot kayo. Apit gani adi katikang tungos kada kung karspito sa maong ospital. Apa no sa nahimo karon sa ospital gani ang mga naa sa karon sa kanana ang matud talaga eh. Mao nga lisod biya kayo na kung imo ginang panan. Mamatay na lang ang pasinti, di gimatagad. Magtinga ang pasinti, di gimatagad. E matod pa, wala, buli man na, kay libre man na silang tambal, kay na may PhilHealth. Zero billing man. So, kay zero billing na, manghulat ka diha, bukan na so katagdons nurse, kay zero billing bitaw. Oy, pag sure. O na, nga mo na nakita karon sa Pilipinas, zero billing, unya, kay zero billing man, di nalang tagdon. Nagtinga na si kasakit. Tungod kay zero billing na. O na, mag-aisonan ang usa sa mga pagpatuhop sa galamhan sa gobyerno o katawhang Pilipino. Ayaw kung nga kanana ang atuwa karon nga gihatagan o gigong nga gibugaton, at least nga mapasibaw na ito sa kahanginan ang dapat ipasibaw. Dili man ni siya, dili mapunin siya dautan, tungod kay doon naman tayo tauhanong katungod nga mulantaw. Opinion. Bukan yung opinion gani. Kung saan yung opinion diya, mga panglantaw, ato mga overview, ato diya mga nakitaan, nga unsaman ato makitaan, bisag di mahikap. Ato mga point of view lang, mga panglantaw na to, bisag di pa mahikap, mahikapan lang siguro na huwag doon yun. Gani, napagani mga local level, kapit gani nga matod pa, di na lang ta mga taki nung, kaya di man pwede. Tungod kay ato national issues man, pero usahalagi, masagasaan ang local level, labi na kawalan nga nasa kagamahanan sa... tanaw na to na magani wala gi respeto sa to mga media practitioners. Barangay official ka nga dili ka kamao mo respeto, bastos ka sa mga media practitioners, tarong na. Ona ay usa sa mga bug-at magkaisunan. Unsa man yung mga public opinion mo diha? Unsa man yung mga point of view? Ang ayan ba na respetuhan ng usa sa mga kananaang nasa gobyerno niya, dili mo respeto sa iyang isig katao? Mao na ang 44 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan.
Morgan ang ang matuod man gud nakusog sa usa ka nasod makaisunan wala gid diha sa gahom gyud sa mga pipila. O nilihan na gyud sa kamaturan makaisunan naghuptan gyud sa katawhan. Din ang ato ug ang inyong tingog mo gini magamit. Nayaw gyud mo diha og surrender. O na ang programang Public Opinion ug ang Point of View mga kaigsoonan, gidala kaninyo sa pagkikalayon sa ato ang mga mahinungdanong mga sponsors. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services, nyo, andam ni mo serbisyo. Pulido nga trabaho, barato o nga di kalidad. Lig-on o nindot nga glass o aluminum mo work sa inyong balay opisina. Kagapi Glass and Aluminum Services lang. Agi panagihan ni Sir Roderick Kagapi. Na matawagan sa numero 0921-478-0047 Kagapi Glass and Aluminum Services, magkaisunan. Labi na sad ang Octaviano Tailoring. Ah, nindot kayo. Eksperto sa paghatag kaninyo og mga insaktong fit og nindot nga disenyo. Ayaw kalimot, bisitaha ang Octaviano Tailoring. Na matawagan sa numero 0938-697-6909, magkaisunan. O gusto po mo nga mailhan po ninyo negosyo, ayaw kalimot, bisitaha ang Sibihanan. 96.1 Infinite Radio, Panabo City, o 90.9. Aron mahibawaan ang inyong negosyo, mapasibaw sa kahanginan, kaigsyonan. O doon ay mga pabalo, public service, kaigsyonan. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcoberra. 63 anyos sa laki nga nakaroon sa kustodiya sa Dacuso Gian Home for the Aged Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay. Bisita sa Dacuso Gian Home for the Aged Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. Og i-text sa cellphone number 0968-207-8592 mga kaigsoonan.

0: Sumato ang mga pahibalo sa katauhan na kung makadungog mo, ibisita ha. Mauna nga sa pagtiklop gyud sa atuang panid sa balita mga kaigsoonan kanong adlaw adlong Webes, usa kini kadako nga hagit nga gibilin kanato ang pagsusi sa kamaturan, taliwala gyud sa mga saba sa palibot o nga mga pagpadayon sa pagpakabana bisan pa sa kalisod sa panahon. Mauna nga hinumduman nato mga kaigsoonan ang usa ka lig-on nga nasod dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga lider. O diyan natapos ang usa ka oras natong pagpanag-uban sa ngalan si Kinitibukang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City o 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa tuwang kugihan Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Wal Piorio, Sir Kibel William Bobby ng IT Personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leonis Caigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahapon. O ang panglantaw, magdala nato sa hustong dalan. Okay, sunan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold. Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Health! Health! Health! Alert!
4: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold mo pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Health, health, health alert!
2: iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops, ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops. Og labi na gyud ang iCare Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
5: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
6: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko yod mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat og para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme og Mega C Plus. Daghang salamat.
1: Ato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintay Dos. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gidang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nan lutaw. Isa lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon. With his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Just C. Vitamin C. Plus zinc.
4: Just C.
3: Just C.
5: Oh, good evening. Nung lading ni?
6: Yes, sir. Nung lading. Kisingalan na to, sir.
5: At si Kuali, sir. Si Diyos Kuro ni Hilo. Tagaditlahan, sir.
6: At Tagaditlahan. Usa itong testimonies product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerten, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong wala pa ka nagamit sa Powerten o Jassy. Unsa ito yung gibati sa una?
5: Ang gibati na po sa una, sir. Kanang mo tungas ko, hangakong ko. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
6: Mm-hmm.
5: Ako isulayan. Isulayan na akong Powerten o Jassy.
6: Mm-hmm.
5: Alam, nindot kayo akong pamati. Kaya muna nga akong pagkaroon nga testimony sinuwa nga pagkanduta dyan sa Powerten o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong kagad. Okay na kaya akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-Bitlan, sir.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Jassy, Vitamin C Plus Zinc.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos sina sa guban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige mo adto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
10: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
11: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style.
10: Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: I Care Gold Capsule.
12: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
4: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Sir Emmanuel Bermudez, sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Helen, kaobalaw rin si Sir. Kagagulay di Polog City.
4: Kung ang dibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer stage 3, magkulak na ko at to. Hinap, gayon maglisod ko CR. Pero gudala-dala na gud na ko, Sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, Sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-imam sa Power 10.
3: Nanggawas gud ang mga kuan dautang na naka-stack. O lang, ako siya pong pasalamat gud, Sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang gud sila. Huwag gud na imposible. Nigaan gud akong lawas, Sir.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Mau ba? Sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

0: you're tuning into special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:16 in the evening, and welcome sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na always yun nakatune in sa tuang programa. Basta mo tungtong naganig alas 7 mga kaibigan, nakatune in na ilahang mga radyo para maminaw sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so nakabalik na jud tag on board mga kaibigan. So nata ka gabi kay tungod natay mga technical adjustment. So karon is we're back on air.
1: Ayoy.
0: So wala ta ka on board kagabi, so nadoy nag-message no na DJ Aryan, wala day ka nag on board. Ayan, so atong mga listeners karon kay lumi-level up na no, kay mo message na jud kung dili ta ka on board. Ayan, so pasensya kay sa mga listeners nato na kanang mag-atang sila ba abi nilag ka nang naka-programa ta kagabi, so napakyas ang uban. Yes. Karon is we're back on air. DJ Aryan is present for tonight's on board. Ayan. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan. So maayong gabi sa tong mga staff dira no sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. So maayong gabi dihat kaninyo mga sir and sa mga listeners nato dira sa Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon. So maayong gabi sa tanan. And sa mga listeners po nato diri sa Davao City, sa Panabo City, sa Santo Tomas, and sa Kapalong, and sa May Talaingod, no? Ayan, so kung asa man kutob, madungog ang tingog ni DJ Aryan. So maayong gabi is satanan. So naka-Facebook live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede na mo mo-comment no sa tuang comment section kung namoy birthday greetings mga patimbaya. Ayan. So pag request mo mga kaibigan ka itong mga love songs lang, so dili ta mag-play og mga rock. So more on love songs po tayo. And sa mga gusto mo text no, text na mo sa tuang hot text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Atong aras mga kaibigan, it's already 7:18 in the evening. Kining orasa hatod ka nato sa JK's Marketing atong Mega Pure Herbal Coffee Mix. So available na diri sa lang istasyon mga kaibigan, available po sa mga duol nato na butika. And sa mga produkto po ni Nong Lading, no? So,

available po na diri sa tong istasyon. Ayan, so kung magpalit mo mga produkto ni Nong Lading, available diri sa tong istasyon. So tong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So na mo'y makitaan na doorbell. So doorbell lang mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Ayan, so mayong gabi sa tanan, no, sa mga naminaw nato dira sa Carmen, no, sa Purok Size. So shout out nila Auntie Joliet na naminaw karon, Kanyete family and Quamag family. So naminaw sila karon. So mayong gabi sa tanan, no, sa mga naminaw nato dira sa likod sa Carmen National High School. Ayan, so shout out sa mga teachers nato sa Carmen National High School. So naminaw sila sa kong mga sato ang programa karong gabi una. Shout out sa kong mga teachers na ako dira sa Carmen National High School. Ayan, mga kaibigan, kung amoy mga song request and amoy mga greetings, no, i-text na nasa to ang text line number 0912-175-1291. So unya pagbalik, mga kaibigan, so dira pata mo daw dawat o call. Ayan, so text sa mga kaibigan kung amoy mga song request. So natay public service, mga kaibigan, gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos lalaki nga nakaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyong banay, bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, ug i-text sa cellphone number 0968-207-8592. So sa mga pamilya, no, or kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos nga lalaki, so naa siya karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ayan, so sa mga kaparintihan o pamilya noy Adele Villar Alcover. So na siya dito, mga kaibigan. So pwede mo mo text sa ilahang cellphone number or pwede po mo mo call, mga kaibigan, no, silang again ilang cellphone number 0968-207-8592. So mga kaibigan, naka Facebook live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede kayo mo mag-comment sa tong comment section kung na may mga song request. So kung mag-song request mo, mga kaibigan, tong mga love songs lang. So dito mag-play og mga rock music. So more on love songs po tayo. And kung na may mga greetings, mga birthday greetings, mga panawagan, so i-comment na sa tong comment section sa tong Facebook live karon. Atong aras, mga kaibigan, it's already 7:22 in the evening. Sa tuang pagbalik niya, mga kaibigan, so dira patamot dawat o call and atuang pagbasahon ang mga nag-text. Ayan. So stay tuned na gihapon sa 96.1 Infinite Radio, manumupod ta sa 90.9 Light FM and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, and we will be playing the song Honey My Love So Sweet by April Boys, and we will be right back.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
0: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nila akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakatake sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
3: Pila ka capsule mami mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan epekto nga dali lang ka naulian sa imong ubo ug sipon.
2: Isa ka pad ang akong nainom. Tapos hantod karon nagatik gyapon ko og Mega C.
3: So tinuod jud ma'am nga epektibo ang atong Mega C Plus sa mga na dunay ubo sipon, trangkaso o unsa pang sakit.
2: Oo, tinuod jud na kay ako nakatik man jud ma'am jud ni ang naayuhan ako nga ang Mega C jud ang ako ang gitik og naayo gyud ko ani.
3: Ma'am, unsay may maingon nimo sa mga tigpaminaw nato karon sa mga makadungog sa imong testimonya ang sa may awhag nimo nila?
2: Ako nga awhag sa ilaha nga magtik sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayo gyud sa ato ang gibati.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Hi Dong, happy anniversary. Alina?
5: Kuan ka, pas lang sa aday kay murag luya man.
4: Atong Pasko ug New Year, wa jud ta kapabuto niya karon anniversary nato. Wala na sab.
5: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
4: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
5: Para asa man aday?
4: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
5: Ano day? Alina!
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:34 in the evening. Kung kining oras, atod ka nato sa JK's Marketing. Ato ang Mega Pure Herbal Capsule and ato ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. So available na dire sa mga istasyon, mga kaibigan, and available pod sa mga duol nato na butika. And sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery, sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees, and kung nangita mo ka ng barato lang na mga seedlings, mga kaibigan, ayan, so nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery og mga grafted seedlings. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay San to ninyo, Carmen. Huwag makontak lang ninyo sila, silang contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712, and sa tuwang Aryan's Best, Pure Tablia. Sa mga mahilig og champurado diha, no? So natay stock diri sa tong istasyon, mga kaibigan. Sa tuwang Aryan's Best, Pure Tablia. So pure jud ni siya, mga kaibigan, walang halong chemical. Maka-visit mo dire sa tuwang istasyon, mga kaibigan, kumupalit mo sa tuwang mga produkto sa JK's Marketing. Ayan, so ayaw mo kalimot og palit sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia. At sa tuwang sabon na Kutis Mistisa, sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo, no? And kung gusto mo na muhamis inyuhang pamanit. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily og face, ayan, so gamit na mo sa tuwang sabon na Kutis Mistisa. So duha ni siya ka variant, no? Carrot papaya soap, which is kana akong ginagamit, and katong isa is glutathione with collagen. So muna ang ginagamit ni Papa Kev. So makakita mo ni Papa Kev sa personal. So, putiun punto siya. Ayan. So, ito ang sabon na Kutis Mistisa. Available din sa itong istasyon and available po na sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So, itong istasyon, mga kaibigan, is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC in sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo, makibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Ayan, so connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naminaw na to sa Bukidnon, some parts sa Bukidnon, and dira sa Kibawi. So, naka-Facebook Live po ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So, comment na mo sa tong comment section kung na mo'y mga song request. And kung mag-song request mo, makabigan ka tong love songs lang. So, dilita mag-play o ka ng mga rock music. So, more on love songs po tayo. And na mo'y mga greetings, mga birthday greetings. And na mo'y mga patimbayan, no? Mga pa-shoutout or panawagan. So, comment na sa to ang comment section. And sa mga gusto po mo tawag or text, open na tong hotline number sa 0912-175-1291. 0912-175-1291. So, dirita sa mga nag-comment sa to ang Facebook Live. Jenny Bersabal Hestopa, kagwapa sa among baby girl, Buyag. So, dili naman baby girl te, oy. Big girl na. Pero wala na gihapon ng dako kay gamay mang gihapon. So, still baby girl gihapon. Ayan. So, thank you for watching, Ate Jenny, sa tuang live karon. Ayan. So, ako din gina-shoutout, no? Ang Histopa family na nadira sa Arguelles Subdivision, pati po ang Sinica family, Sablas family. Ayan. So taga diha man si DJ Aryan sa una, no? So gimingaw na ko dira kanang pwede lang ibalik og puyo dira, mga kaibigan, no? So gimingaw na po sa ako ang nanay ami, pero tingon na naman siya og pahulay. So, shout out sa Sablas family, Sinica family, and Histopa family na nadira sa Arguelles Subdivision. And kay Kasincero Bolaño, hook up na kadiri sa 96.1.
Wow na Wow Internet Radio Toledo City. Ayan, so thank you po for watching. Hello, Kasincero Bolaño. And kay Jonathan Suelto Tampos, hello, good eves, Miss DJ Aryan. Akong igrit ako mga silingan na naminaw karon sila Jimboy Sally, Wowie Cam, Amor, Ugpuruk Leader, Perla Swalog, Treasurer, Ruby Junjuran, Inday Aitig, Edwin, ug sa tanang naminaw na lang karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3A, Carmen Davao del Norte. Request kog song Heaven, song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. Ayan. So thank you po for watching, Sir Jonathan Swell, ano, sa Ratsada Toda Tricycle Driver. And kay Jenny Bersabal Hestopa. Ayan. So thank you for watching.

0: listening sa tong live karon, Ate Jenny. So mag song request daw siya og I'd really love to see you tonight by England Dan Ate. Ayan, so ato anang i-play on niya, no? So na-prepare na nato na siya, Ate Jenny. So once again, so dirita sa mga nag-text from 716, hi Miss DJ Aryan, pa-play ko ng song Don't Fade Away og Journey by Leia Salonga. Thanks po, more power Lita sa Bornido ng New Visayas, ng Barangay New Visayas. Ayan. So thank you po, Ma'am Lita sa Bornido na namino karon all the way from Barangay New Visayas. And atuan ang pangitaon sa tuang playlist imuhang request na song. Salamat kayo sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una, Ma'am Lita sa Bornido. Another texter from 104, request kog song Jody, Song by America. So daghang salamat sa tuang texter 104 from 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ako i-greet ako mga kauban sa Ratsada to, the tricycle drivers sa Panabo City. Sila Panagsagan Family, Salino Family, Jimboy, Sally, Wawikem, Amor, Apilyedo Family, Tobias Bato Family, ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres, Carmen, Davao del Norte, request kong song Love Hurts, Song by Nazareth. Dagan salamat kay Sir Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. And shoutout sa mga kaubanan sa Ratsada to, the tricycle driver. Ayan, so sa mga gusto mo tawag, no? Open na tong hotline number sa 0912-175-1291. So natay caller. Hello, mayong gabi eh. Hello, maayong gabi eh.
1: Ako ni DJ Aryan, si Julian.
0: Okay, so maayong gabi, Baby Julian. Salamat sa pagtawag, unsa man ang ikalagad ni Ate Aryan sa imo.
1: Pwede ko mag-late ang birthday?
0: Yes, pwede ka ayo. Sige, go ahead sa muhang birthday greetings.
1: Akong ate na happy birthday and love na.
2: Ate Angel,
1: love na ko siya and
2: Happy birthday!
1: Ate Angel! Pansilan! Si Pansilan! And love na po siya! Thank you!
0: Bye! Okay. Okay, so dagang salamat, Baby Julian! So dagang siyag love! Okay, no, napadyo'y pahabol. Sige, go ahead, baby!
1: Mama Susan, Zapalito, Kuya Janjan, Kuya Wangwang, at si Ate Precious, si Sabat, Tito, at si Tito Jib, at si Ate Nika, si Ate Bia for my dad, and Arumano, and si Marato. Kanta, request ki kanta.
0: Yes, B, unsa man ang nakanta?
1: Birthday song.
0: Okay, so ito ang i-play on niya, imuhang request na song na birthday song.
1: Thank you. Thank you po.
0: Okay, dagang salamat. Ayan, so si Julian Romano ato ang moto siya ang ning adto diri, no, one time naki ano siya naki sit in sa to ang live kay gusto daw siya kanang mag shout out. Ayan, salamat, no, kay Julian Romano. Shout out sa Romano family, so very ka supportive jud iyang parents, no, ilaha jung giubanan nila ang anak diri sa tong istasyon para makita ug makauban si DJ Aryan. Ayan, so very proud kay iyang parents. So siguro pag madako si Julian, ma-DJ pud siya. Puhon-puhon. So tong aras, mga kaibigan, it's already 7:44. Pinta sa mga nagbasa sa padayon ta sa pagbasa sa mga nag-text from 019.

gabi, DJ Aryan, mawala gyud akong kalintura tungod kay nadungog nako imong tingog sa ere. Makaayo ka sa kalintor love si Jaime Jaime ng unahan sa Kapalong, Santo Tomas, Davao del Norte. Request ko kanta kanang mabugnaw ang lasang. Salamat DJ sa pagbasa. Tambal na day ni kalintura to ang ko ano ato ang tingog. So, sana all. So sa mga gipang kalintor love diha no, sa paminaw lang mo sa to ang programa Night Express with DJ Aryan. Ayan. So atong oras mga kaibigan, it's already 7:45 in the evening. So mabalik lang tanya taud-taud mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog pud ta sa 90.9 Light FM and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Don't Fade Away by Acosta Russell and we will be right back.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa atong products, ma'am?
2: Ningot jud siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, jud ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, maglilok-lihok ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik, lagi ka day ang sing, bisag sito na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, bali siya binawag, lang siya, yung kung inom, dali na kasi nga ulian, ningot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya, mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawaiting, gaklasan na itong laging. Ningot yun siya nung laging ganito, muna, mag-ambo dito sa binoo nung laging nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala, kung din ay among ginintin ka rin. Ang nga, suki na ko din na ina ko, yapan din nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipainom, inaampoy ako. Diha dayon nung laging. Wala na gid siya nagkuro, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak gud siya, daghan kayong salamat tayo. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 8:04 in the evening. Ang kining oras, atod ka nato sa JK's Marketing. Atong Mega Pure Herbal Capsule and atong Mega Pure Herbal Coffee Mix na available na diri sa itong istasyon and available po sa mga duol nato na butika. And sa ito ang Case Fragrances sa mga mahilig o ganang pahumot diha, no? And nangita mo long-lasting na humot sa saka perfume. So, gamit na mo sa ito ang Case Fragrances. So, available po natin sa itong istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. At sa ito ang sabon na Cutis Mistisa sa mga naay pimples, namoy mga whiteheads or di kaya mga dark spots. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily og face, ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na Cutis Mistisa. So duha ni siya ka variant, mga kaibigan, ka tong carrot papaya soap and glutathione with collagen. So kung mapalit mo og ka ng sabon na Cutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, na may free na 3 ml sa to ang Case Fragrances perfume. And na to ang Case Fragrances is available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan. So sa mga gusto mo, text or call, no? Ayan. So atong hotline number is 0912-175-1291 and naka-Facebook live takaroon sa atong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So natay public service, mga kaibigan. Gipanawagan ang pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga naakaroon sa kustodiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay, bisitaha lang sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O i-text sa cellphone number 0968-207-8592. Sa mga pamilya o kanang kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 years old na nakakaroon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ayan, so naay nagtawag. Sa mga gusto mo tawag, ato ang hotline number 0912-175-1291. So dirita sa mga nag-comment sa ato ang Facebook Live. Evelyn Laude Tulingin, maayong gabi DJ Aryan, pwede maki-shout out sa akong guwapo na bana nga namino karon, si Dodong Guwapo. Guwapo, share dan po og salamat. Thank you for watching sa toang live karon, Auntie Evelyn, and shout out sa Tulingin family and sa Laudi family. So wala na kabalik si DJ Aryan kay maki-avail unta ko sa free ice cream. So mubalik ko dira kay nagbuhat na ba si Kuya Dodong og ice cream kay dala kog isa ka Tupperware. Ako ray muhurot ana. Ayan. So thank you for watching at Ate Evelyn and kay Gingski Abonero Cacho. Good eves DJ Aryan, shout out ko sa nag-birthday karon. Happy birthday sa ako ang guwapa nga pag-umangkon si Angel Cacho Bantilan. Shout out pod ko sa yang mama Susan ug kay Lito Bantilan. Thanks DJ, request kog song Sayang na Sayang. Thank you for watching sa tong live karon, Gingski Abonero Cacho, and happy birthday sa iyahang pag-umangkon na guwapa.
1: Happy birthday!
0: Si Angel Cacho Bantilan. So, daghan ng birthday. Sige lang ini silag ko ano kanang pwede maki-birthday sa inyo hate. Kaya every day na ay birthday sa inyo. Maki-birthday si DJ Aryan. And kay Gings, Evelyn Laudi Tulingin, pwede request When You Say Nothing At All. So, na-play na nato kaganina. And kay Danly Choi Gildore, hi Sisi. So, hello Sisi, no? So, kamusta naman? So, i-regards lang ko ni Kuya Koy. And kay Mark Pavo, DJ Guapa, pa-shoutout daw kang Angel Bantilan o kay Te Susan o sa iyahang mama. Ayan. So, daghang salamat, no? Thank you for watching, Mark Pavo, and shout out kay Angel Bantilan and kay Auntie Susan sa iyahang mama. And kay Fongski Carriedo Ruelo, I miss sitting there, DJ Aryan. Ayan. So, kamusta naman, DJ Fongs? Murang dugay nakawala, nagparamdam, no? So, kamusta man? So, Tapos ama ka mo balik diri sa to ang booth.
2: Ayoy!
0: Yaghan na nami gimingaw sa imuhang programa sa imuhang love night note. Murag si ang kuluwi pod, murag wala na pod ka balik.
2: Ayoy!
0: So, kamusta naman ni atong mga co-DJs? Wala na sila nagparamdam. Medyo busy siguro ilahang live. So, sa pagbalik ninyo, pagdala mo isa ka spaghetti. Ayan, so, naghanadyog ka ng namina, gimingaw sa inyuhang programa, DJ Fongs and kay DJ, kay Uncle Louie. Ayan, so, thank you for watching sa to ang live karon, DJ Fongs. And shout out kay Uncle Louie po. And kay Mark Pavo, DJ Guapa, pa-request ko kanta Starlight Express. Salamat. Okay, so, ito ang pangitaon sa to ang playlist and ito ang i-play unya. And kay Gingski Abonero Cacho, good eves DJ Aryan, shout out ko sa nag-birthday. Okay, so nabalik naman ni ganina. So, happy birthday kay Angel Bantilan. And kay Ray Caballero Lingaw-Lingaw, hi hello DJ Aryan, pa-shout out ko ni Boss James Bulanyo ang nag-hook up diha sa Toledo, Cebu City. Update karon sa Toledo, Cebu City. Ayan, so sa mga naminaw nato dira sa Cebu City. So maayong gabi sa tanan. So natay caller, hello, maayong gabi.
3: Maayong gabi, DJ.
0: DJ, nakalimot ta ka sa kuha. Wala lang ga. Okay, so wala lang garita ka on board gabi, nakalimot na ka sa kuha, no?
2: Ayoy.
0: Okay, so maayong gabi, sir. Tagasa niya unsay pangalan nato?
3: Si Arnie Pombo, Arnie DJ.
0: Arnie Pompo.
3: Oh, Jaime.
0: Ay, Jaime. Jaime Pompo. Tagasa man ni si Sir Jaime.
3: And UK, Kapunahan sa Kapalong, Santo Tomas, Davao del Norte, yung Katipunan.
0: Habi na kong sa United Kingdom.
2: Ayoy!
0: Unahan na day sa Kapalong.
3: Unahan ra, UK.
0: Kau ba na nasa USA, unahan sa Agdao. Okay, sir. Dagang salamat sa pagtawag. Unsa man akong ikalaga diha kanimo, Sir Jaime.
3: Wala po matugtog. Ako ang request DJ. Kapag may magunaw na lasang ka ng mainit na lang na lasang DJ kay para maulian ako.
0: Ah, okay. So, ato anong pangitaon sa ato ang playlist, sir? So, kung dili siya ma-play, ibig sabihin dili siya applicable sa tuwang programa. Love song ba na siya, sir?
3: Ito, love song na. So, ang DJ ay kay kuwan yun at itong karaan dito nga singer si Toto Pires.
0: Ah, okay. So, at wala na siyang pangitaon sa tuwang playlist, sir? Hello?
3: Oo, oh, kanan lang lain, DJ.
0: Oh, sige, sir. Ano sa manana song?
3: Ako na lang ang lalayo.
0: Ako na lang ang lalayo.
3: Anan lang DJ kay Basil o ka lang buwan kayo ito tungkol sa kakaraan na ito DJ na makitaan ang mga litrato.
0: Ay karaan na dito siya sir. Ah, sige kuwan na lang lahi na lang na song kanina lang ako na lang ang lalayo.
3: Okay na lang DJ, salamat kay DJ.
0: Okay, dagang salamat sir Jaime Pompo na namino karon all the way from Kapalong, UK. Unahan sa Kapalong. Mauban na sa USA. Unahan sa Agdao.
2: Ayoy!
0: So, dirita sa mga nag-text. From 860, DJ Aryan, pwede ma-play song Kahit Di Mo Alam by Jeza Zaragoza. Purok 3B, Santo Niño Carmen Davao del Norte, Jimenez Family. Ayan. So, shoutout sa Jimenez Family and sa tuang texter 860. 0979. Good eves, DJ Aryan. Shoutout ko ni Sunny Makaya of Jurami Ruiz from Duhali Annex Compound, Salamat. Thank you so much sa to ang texter 979. Nanamino karon all the way from Duhali sa Annex Compound. So sa mga namino na to dira sa Duhali, no? So maayong gabi sa tanan. And shout out kay Sunny Makaya of Jurami Ruiz. From 482. Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Igrit akong makauban nga mga president sa todo tricycle driver sa Panabo City, sila Byong Family, Secretaria Family, Mang Langit Family, Taklobos Family, Navarro Family, og sa tanan na lang naminaw ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño, Purok Tres, Carmen, Davao del Norte. Thanks sa pagbasa. Salamat, Jojo Tampos, na naminaw karon all the way from Barangay Santo Niño, Carmen. And shoutout sa mga kaubanan na mga presidente sa Toda Tricycle Driver. Ooh! Another texter from 157. Good evening, DJ. Shoutout sa Polanco's family. Request kog song Baby Ko by Zandro. So, dagang salamat sa itong texter 157 and shout out sa Polanco's family na naminaw karon. Sa mga gusto mo tawag, no, tawag na mo sa itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Atong aras, mga kaibigan, it's already 8:15 in the evening. Kining orasa, hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit itong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. So, ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Contact lang sila, silang contact number 0909-7483712, 0909-7483712. And sa ito ang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig uchampurado dihano. So nata diri Aryan's Best Pure Tablia sa itong istasyon. So itong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So na mo'y makita na doorbell. So doorbell lang mo, makaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So dirita sa mga nag-comment sa to ang Facebook Live. Gary Cordenilio Tapia, pwede pa shoutout DJ Aryan and for request, can you feel the love tonight? Pang relapse. Hehehe. Si Papa Kevs man, pinakagwapo sa tanan tao sa Picas Earth, DJ Aryan. Papa Kevs, ikaw daw ang pinakagwapo sa Picas Earth. Ayoy! So, nanadjoy ko si Papa Kevs. Nana siya ay, follower or admirer. Siya daw ang pinakagwapo sa Picas Earth. Ayoy! Sa Picas Earth? Nanay Picas Earth na. Ayan, so thank you po for watching sa to ang live, Sir Gary. And mayong gabi sa tanan sa mga staff na to dira sa Light FM sa 94.3. Corrected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:17 in the evening. So mobile lang taon niya to, mga kaibigan, stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Madungog po ta sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song I'd Really Love to See You Tonight by Englandan and John Ford Coley. And we will be right back.

0: na to, ma'am?
1: A power 10 o coffee, clay gel.
0: Okay. Unsa may mong testimony, ma'am?
1: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko'y maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magka-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin na ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat. Tikay ko sa iyong produkto.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa.

0: Midnight Express.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
5: Emolite Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
5: Emolite Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
6: Growmate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
7: Itay mga ninikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta ka sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Bikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras makapigan, it's already 8:44 in the evening. Kining rasatod ka na to sa JK's Marketing atong Mega Pure Herbal Capsule na atong Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ayan, so sa mga gusto mo palit itong mga JK's Marketing na mga produkto, mga kaibigan, available na diri sa itong istasyon and available po sa mga duol nato na butika. And sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery, sa mga gusto mo palit itong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. So, available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. So, ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Magi-contact lang ninyo sila, silang contact number sa 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig ug champurado. So, natay tablia diri sa tong istasyon. Ato ang Aryan's Best Pure Tablia. So, 100% pure jud ni ato ang tablia. Itong istasyon, mga kaibigan, is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left, second door. So, namoy makitaan na doorbell. So, doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga night pimples, mga dark spots or whiteheads. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So duha ni siya kaklase, mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So available na diri sa tong istasyon, mga kaibigan, and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And sa to ang Case Fragrances Perfume, na available po na diri sa tong istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa mga gusto mo tawag or text, ato ang hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Ayan, so natay caller. Hello, mayong gabi eh.
1: Hello, good evening,
0: DJ Aryan po.
1: Hi, DJ Aryan. Ma'am Aryan, kumusta?
0: Yes po, mayong gabi. Insay pangalan na to, ma'am, and taga-asa ni?
1: Ang imong caller din ha dati si Ate Nets.
0: Ate Nets. Ate Nets.
1: Oo.
0: Okay.
1: Ay, kuan na kanang DJ Aryan, kanang mo greet lang ko sa akong mga bagong grupo nga katong mga laagan nga nangapal ko sa amuhang plano sa pagsuroy-suroy tungod sa linog.
0: Okay ra na, ma'am, at least, 'di ba? Naay rason nga nuwala na dayon kay naglinog man.
1: Oh god.
0: So lisod to kung nadayon to nya naglinog, impas jud.
1: Oh gani, ma'am, tan-ta dito atong naay da kong ukil nga dito ta asa siya linog na. Kay tanan. Oh, i-greet na ko una sa tanan si sa wali ko si Madam Kit Pagatan. Si Linda L.V. Rosaupan, si Inday Dilapinia, si Abet Dinasas, o si akong sister, kalimutan ko sa ito na sister ako, si Luna Amulador, o si ang Aliguya family diha sa Homeland, Walikor. Oh, especially sa imo ha, Ma'am Aryan. Huwag sa kaayo niya.
0: Okay, so dagang salamat, Ma'am Nits.
1: Oo. Ka kini nga mo request na ko og ganang awit para kung tayo sa ilaha. Mo lang gyapon ko through the years.
0: Through the years. Okay, ma'am. So, dagang salamat. Atuwa nang i-play imuhang request na song.
1: Salamat. Salamat, baby.
0: Okay, dagang salamat.
1: Bye.
0: Ayan. So, dagang salamat sa tong caller, ma'am, ma'am Nitz, na naminaw ka ron. Okay. Ayan, so sa mga gusto mo tawag no, at again atong hotline number 0912 0912 175 1291 0912 175 1291. So natay bago lang nag-text from 351. From 039. Good eve, DJ Aryan pa. Shoutout ko sa akong amigo nga si Gerson Herana. Pinaka kusog mutakos og kanon. From Kapalong Purok 10A. DJ request kog song Love Kita. Daghang salamat. Ayan. So love food tika. Kares lang. Ayan. So daghang salamat sa tong texter 039 na naminaw karon sa Kapalong Purok 10A. And shoutout sa iyang amigo nga kusog mutakos og kanon, si Gerson Herana. So dito magpalabi og rice kay ma-diabetes ta, no? Pero lami mo dyan na only rice, no? So shoutout kay Gerson Herana. So hilig siguro ni siya og only rice kay dako man siya kuan. Dako man siya, ay kusog siya mutakos og kanon. Ayan. So lang salamat sa mga naminaw nato dira sa Kapalong and sa Santo Tomas. And sa tong texter 351. Good eves, DJ Aryan Palihog. Mig shout out ni Love Monsai, Ace Verhill og Joma Baby from DICT Panabo City. Palihog kog play Beauty and Madness. More powers to your station, ma'am. Ayan, so daghang salamat sa tong texter 351 and shout out kay Love Monsai, Ace Verhill og Joma Baby from DICT Panabo City. Ayan, so shout out sa mga trabahante nato dira sa DICT Panabo City. DICT Panabo City. And sa tong texter 157, good evening DJ, shout out ko sa Pulangkos family, request kog song Baby Ko by Zandro. At ang oras mga kaibigan, it's already 8:52. So wala naman day tayo oras mga kaibigan. So dili na day tayo makaplay og mga song request. So wala ka bantay si DJ Aryan. Mahapit na day tayo mahuman. At ang oras, it's already 8:52 in the evening. So dagang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa sulod sa duha ka oras mga kaibigan. Sa tuang Night Express with DJ Aryan. From 7 p.m. to 9 p.m. Monday to Thursday. So Thursday, Monday ay karon. So sa Domingo na po mga kaibigan, mag-uban-uba na po ta sa itong programang Your Moment, Your Song. Every Sunday, 1 p.m. to 3 p.m. So daghang salamat sa pagpaminaw. So before data mag-signing off, our motivational life quote: one choice can change everything. One choice can change everything. So daghang salamat. Maayong gabi sa tanan. God bless us all and have a good night.

So muna mga higala no nga empty your mind no, kalimti sa tong imuhang mga kagahapon na mga bad experiences, kalimti sa to. Kung gusto ka o